0: mga nitabang nga mga senador. So at least nga naa ang mga konsehal suportado.
1: So mahinaot po ta mga higala sa uban nga mga senador. Nga basin day. Basin niya og. Sa una, kusog kitang mutabang. Wapata na senador. Kusog kita mga higala nga. Tuon ginato ni, tabangan ginato ni, angayan gining tabangan sila.
0: Oh, labi pero, na ka nang nagsingabot ng eleksyon.
1: Pero pagka, so, pagka senador na, marag, nalimot na siya ba? Nganong nahimo siyang senador tungod sa iyang mga pagtabang.
0: Malimot na sa mga tao ba? Minsan nga, bahala mo, basta kay importante nga amigo mi.
1: Nahipo tong bendalo.
0: Naama na siya. Sa bahala pag mawala ng ako mga supporter niya sa akong FB page. Basta kay importante nga na ako, na ako yung amigo na nagsuporta na ako.
1: Okay, mo bitaw mga higala nga usahay ba basta na nabitaw ka sa posisyon. Makalimot ni yoga kinsay gabutang ni mo sa posisyon.
0: Malimot siya nga hindi yung mga tawhana nga iyahang kanabang pag dito sa impeachment
1: supporter o followers
0: supporter din ni followers din ni iyahang sinyasan sinyasan o kanang para o digid maayo.
1: So minauta sa ba mga senador doon na may butang na to. Doon na may
0: dun,
1: butang na to 20 kay nago mo na yung upat. Butang na to 20 din ang isa din nga po 19 doon na yung nakahatag tulo mo na tulo. So 19 minus 3 napay 16. So manginaota sa mga senador ng mga 16 siyaro wa mo kay lagpagadian.
0: So hulat-hulat na kita ni importante nga naan na yung mga nakuna nga ito mga amigo ng mga senador.
1: Nyasa naman itong gapapicture? Kumusta naman itong gapapicture? Minga po man.
0: Masa pa itong nagpapicture kay picture-picture naman to. Lain to siguro ito yo.
1: Ano naman itong gapapicture mga igala? Pabuton, pabagyod o guan? Ano ba ito? Guan na gyod?
0: No? Lain po itong ilaha kay naman po sila mga kalihukan na karong mga adlaw, katong mga nangaging adlaw, sunod adlaw, na po sila ilang kaugalingon kay sa, para man sa mga kabaranggayan.
1: Sahay ba kay mas daghan pang picture na to kisa sa lihok?
0: Ilang, importante nga, okay na.
1: Inauta sa uban nga mga senador. Kasi nagtama na tas picture na to ha? Kanta tabang ta mga igala kay kiningunan nga panghitabo. Naman eh. Naman gini mga igalak ng mga kalamiti, mga sunog.
0: Hinamdun may lagod ninyo kasi kanunay nga senador nga nagtabang sa pagadian. Kanara may importante niya.
1: Eh kung katong wala na nabang, ay na ninyo hinamdun
0: eh. Okay, daghan kayo mong ipambutara na itong miyaging eleksyon. So, klase-klase pa nga naapay mga uban dito, party list ng uban.
1: Usahay mga igala, maayo kay mo, maabot yun yung pagadian ng eleksyon. Pero doon ay panghitabo, mga higala, matay lisod, magkaya at tuon ng pagadian.
0: Alam mo ta, bahala gandili, magyuda na ito, mahupay tanan, no, mahatagan, nagkalipay na tanan nasunugan kay ilang mga propiedad biya. Labi na ng mga appliances, uban pa mga ipang utang mo na nila. Unya, nasunog lang kalit. So, medyo ang kagool nila na paghihapon. Pero at least nga, nanapagihin mo nga endorsement si Mayor Samico. Para ni sa NCA, National Lives Housing. So, wata masayon kung sa ihatag sa National Housing, budget ba din o balay yun? O basta ka-importante, gi-endorse na ni Mayor Samico.
1: Tuning monitoron, mga igala. Tuning i-update. Katawahan, labi na sa mga nabiktima. Pero kapsa na ta sa oras o panahon. Ang tadog ba sa mantak na o sa mga istasyon. Kini nyo igalas kahanginan.
0: Kini si Elmer Bagits Paghanan.
1: Kini sa Obstrex Rabotin. Naging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio
3: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-case ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
7: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ning kilid.
6: Pinaagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen ug usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
7: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: September 16-22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, taglit, taglit, balitang, balitang.
4: Kabagting o gabaw kada mayong buntag ganinyong tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita, alas 9. Gibay gayon ang pagpananom og upat ka lain-laing hybrid rice variety sa Luzon Valley Demo Farm. Nagis pagpanguna sa City Agriculture isip kabahin sa varietal trial. Ang masuta kung unsang klase sa humay ang mas angay o mas maayo ang performance ubos sa lokal nga klima o kondisyon sa Luzon Valley, Pagadian City. Tumong sa mong kalihukan nga makatabang sa paghatag og dugang kapilian sa mga mag-uuma alang sa mas produktibo nga pagpananom og humay. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Alas 9:30 buntag mga kabagting. Welcome sa programa nga Tunog Pinoy with your Ate Chay. Pizza 30 karon sa bulan sa Setyembre. It's the last day of September 2026. Laing bulan na usap ang sugato na ito mapuhon. And still, we are live, mga kabagting, sa DXBZ Radio Bagting 756. Sa dial sa inyong mga radio. And we are also live sa itong Facebook account. I mean, Facebook page sa BBC's Entertainment. Don't forget to like, share, and follow, mga kabagting, sa ito ang Facebook page sa itong programang Tunog Pinoy karon. And alam sa inyo mga patunog Pinoy, inyo ang mga song request, inyo ang mga pabagting, mga greetings, mga patimbaya, you can comment sa itong Facebook Live karon. And pwede po mo mo text sa itong contact number 0909-102-0005. Dinis ato ang programang Tunog Pinoy, mga kabagting, inyong madunggan ang mga musikang Pinoy nga hinimo or created and gikanta sa mga Pinoy singers. Sukad ka ni adto hangtod karon. Luna po tayo mga kanta nga i-play mga bagong kanta. Aron masayod sa mo nga naade mga bagong kanta. Lahirag yun mga kabagting ang mga musikang Pinoy. Lahirag yun ang mga gikanta sa Pinoy ang mga tunog Pinoy. Alas 9:05 sa buntag. And our first music this morning. Kailan mo aning kinumdum pa mo aning sa isang sulyap mo. Sa isang sulyap mo na bihag ako. Sa mning tuiga ha, mga 2014, 2013. Oh, naarap na ning kantahan ni. Alright, stay tuned mga kabagting. Here's our first music this morning. Sa isang sulyap mo by 143.
1: Radio Bagting.

0: Radyo Bagbag.
1: Alright, alas 9:09 sa Bunta. Good morning sa mga naka-standby karon sa itong Facebook Live sa BBC's Entertainment. Good morning sa itong 7 million viewers. Good morning ni JD Baldonado, ni Romer Maghanoy Olganzan. Thank you for watching. Good morning, usab ni Warvin Tahoy, and of course ni Mary Joy Sumido. Don't forget to like, share, and follow mga kabagting sa BBC's Entertainment. And we are still live, mga kabagting, sa pagkakaroon. And we are live on air sa Kinakusgang Sibyahan, Digis ng Buanga Peninsula, ang Radio Bagting 756 AM Radio. Once again, welcome sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. And you're right there, right here, banda-banda everywhere. Alang sa inyo mga patunog Pinoy, inyo ang mga pabagting, inyo mga greetings, patimbaya, song request. You can comment sa itong Facebook Live karon, pwede po mumutek sa itong contact number 0909-102-0005. Good morning ni 371, good morning Ate Cheng. Yes, hello, good morning. Patunog Pinoy lang ko Ate Cheng ni Lovely Joy, Aljun, Benji, Inting Carpio, og ni Nestor Candia. Dinha sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Request kog song Ate Cheng, isang tanong, isang sagot. Aka na, sakto yun na. Usa ka pangutana, usa pud ka tubag. Dili kay daghan kay tubag. Or Bakit Dito Tuhanin by Carol Banawa. Or Halaga by Parokya ni Edgar. Salamat Ate Cheng. Kani may nindot kay daghan tag song choices. Makapamili tag unsay ato ang i-play. Depende daw sa mood. ikaw ang kumpas pag naliligaw. Sana all, ikaw ay isang kumpas. Good morning, pag-usap ni JD Baldonado. Ate Cheng, request ko og song Can't Let You Go by Kyushi. Ganaro pa ko ni JD Baldonado kaniyang mga song choices kay Dili Laay. Mayok isa mang kan mamili bitaw og kanta niya. Ako ani nga ang akong paminawon kay katura pong sagad na paminaw na ako. Anyway, thank you so much, viewers, mga listeners, you are part of this. You play a big part sa ato ang programang Tunog Pinoy. Happy birthday, D.I., sa mga nag-birthday karong adlawa. Okay, daghan mang nag-birthday po di karong adlawa. Last day of the month. Month of September.

0: Tapos ano yung kantahan og happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Kinsa mo tayo nag-birthday ron? Ay, comment na mo ba kinsa yung nag-birthday ron? Or di ba ka na yung nag-fiesta? Kay mamista ta. Happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Sa mga nag-birthday kagahapon, belated happy birthday og sa mga mag-birthday og maupuhon na advance happy birthday and sa mga nag-birthday karon, happy happy birthday, good health always. Happy birthday di ay ni Ate Isil Lirazan Adorna. Ana siya karon sa Oroquieta pero kay tingispila man ro narog tanggog. Anyway, let's go back mga kabagting sa Ate Chang, gimingaw ko sa sa inyong station siguro. Ay na sa imong station kay mura mag ako'y na nag-iya. Lagi, tinood. Good morning ni Romer Olga, Maghanoy Olgasan, Ate Chang, patunog Pinoy ko sa Maghanoy family. Olgasan family, diris Barangay Balangasan. Salamat Ate Chang, request ko song sa Isang Pangarap by Angeline Quinto. Good morning ni Aiza Maghanoy. Ate Chang, greet lang ko sa Maghanoy family. Request ko birthday song Ate Chang. Na ako anang na-play. Mana to, kadyo trakaayo. John at Chimio, Ate Chang. Patunog Pinoy ko sa akong mga manghod, si Christine, Christopher, and Michelle. Basahon ako ni later on ang whole context sa imuhang comment. And good morning, usab ni Sir Jo. Oh, ang kasarangan, ambungan, arang-arang. Pero gibyaan. Ay, pala sa mong bigay ni si Ate Chang. Alright, station una mga kabagting kay commercial break sa Diaita. Only here sa DXBZ Radio Bagting 756. We're back later on mga kabagting, but before we're going to back, we're back. Ato sang i-play po after sa commercial break ang nanghihinayang sa mga nanghihinayang dyan.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
3: Ay, okay, ma'am. Ay, magulak kay ko na nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nanadagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O, diliyak dos.
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab ni mong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. September is World Leukemia Awareness Month. Ang leukemia ay isang uri ng cancer na nakakaapekto sa dugo at bone marrow. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas madali nating makikita ang mga posibleng senyales at sintomas nito. Maging mapagmatsyag sa mga sintomas tulad ng madalas na panghina o pagkapagod, maputlang balat, madalas o paulit-ulit na lagnat, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakaroon ng impeksyon at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Ngayong World Leukemia Awareness Month, sama-sama nating palawakin ang kaalaman, suportahan ang mga lumalaban sa leukemia at hikayatin ang maagap na pagpapatingin.
0: Radyo Bagbag. Alright, 9:19 in the morning. Mga kabagting, and you're still there watching with me, listening with me. Thank you so much. Alright, later on, we will going to play. I-play po natin yung request ni JD Baldonado na Can't Let You Go by Kishi. And

Good morning ni Sir John. Nada karon sa Davao del Sur, if I'm not mistaken. Ate Cheng, regards lang ko sa akong palangga diha. Mao na dili ka move on kay sige ra man kang gahuna-una. Diba? Bisan og italikdan ako. Request lang ko og miss na kita by Night Luminda. Salamat Ate Cheng, miss you all na. Miss you too and rapod. Good morning usab ni Aljo na Mukatka. Stage 1 once again mga kabagting. Here's Nanghihinayang by Jeremiah.

the good morning ni Sam Rimitar all the way from Bonifacio, Misamis Occidental. Ati Cheng Patonog Pinoy sa Rimitar family o Tihada family. A request po Ati Cheng of Skyline Pigeon Fly. Pero kay dili man siya Pinoy songs, diliin na to, ma-play din na. Hindi na siya originally Pinoy. Pero kung makakita itong Pinoy singer, sana possible na ma-play na to. Anyway, good morning ni Puyos Elpidio Skiptron. Ati Cheng, patunog Pinoy lang ko. Sa akong mamanghod si Christine Christopher Michelle, og sa akong mama Mila Maga Puyos, og sa ako ang sa Puyos family, Ati Cheng.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow!
6: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Radyo Bagting!
10: Alright, 9:33 in the morning, mga kabagting, and you're still there watching with me? Alright, this song, Basinong... Familiar na ni sa inyo, ha? This is Miss Nakita by Night Luminda. Actually, this is requested by Jomar Istimo, and this dedicated to his palangga. Right here, right there.

0: Are you planning to build your dream home? Balay nigo sa o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagbag. Alas 9:42 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa tong pagpanag-uban. Good morning ni Rebecca Unito dinha sa Mid Salip, Zamboanga del Sur. Good morning usab ni Gadin Agan. Good morning Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa Maypurok dun Mariano, Barangay Dao, Dauan, San Miguel, sa kong anak si Gia Agan og sa kong mama Lily Agan. Daghang salamat Ate Cheng, watching here sa Batangas City. Good morning kaninyong tanan dinha sa May San Miguel, Zamboanga Buang Adal Sur sa mga naminaw karon. Agan family. Good morning usab Inas Mid Salip, Unito family. Good morning usab ni Aljo na Mukatkat, Ate Cheng, patunog Pinoy Kos, Tagalogon family, Tagayon family, Pagalaran family, Malmis family, Tagarda, o sa tanan na kong friends sa Ate Cheng. Request kong song, Di Ko Naisip by Paul Sapiera. Ang nagpatunog Pinoy si Aljo na Mukatkat. Murag dili na nato ma-play ang ang last nato nga ma-play karon nga request is Isang Tanong Isang Sagot by Donna Cruz. Anyway, thank you so much kaninyong tanan mga nag-comment, nag-like, nag-share and follow sa to ang Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Good morning also and thank you so much sa to ang mga texters. Ang programang Tunog Pinoy hatod ka nato sa AB Gadgets Pagadian City. Ningita baka mo barato pa ni kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories ay nakabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets, doon ay mga branches. There are almost 28 branches, if I'm not mistaken. AB Gadgets, doon na sila yung mga branches. Dini sa Zamboanga Peninsula and other region. Naman sila branch diha sa Lanao del Norte, napos ang Misamis Occidental, napos ang Buanga del Norte. Pangitaan lang diha sa inyong lugar ang AB Gadgets. Sila ang nagbaligya og mga gadgets, mga accessories, 100% nga legit and original, mga kabagting. Pwede sa mong makautang, dala lang og valid ID og down payment. Sa Pikas Bahin, dunay panawagan din he. Tanawon sa nina to be. Okay. Dunay panawagan gikan sa DSWD, Cebu City. Kinsay nakailan ni Oliver Estrada ang katapusan niya nga address din sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Siya ang ila nga amahan. sa bata nga si Francis Savi Sanoria, 7 years old na karon kani adto. Wow, sa kaadlaw pa lang ning bata agikan pagkahimogso gibilin sa inahan, no, gibilin yan ni sa magtiayon nga Marciano Masangkay og Mary Jill Masangkay. So kung dili ni mo pating mo tungha or mo sana mo patigbabaw si Oliver Estrada ang maong bata, ay pailalom sa legal abandonment pinagi sa National Authority of Child Care og siya maisuhan og certificate as legally available for adoption. So pwede na dahil siya ma-adopt after 1 month sa itong pagsibya din he, pagpahibalo din he, and ang mga bata pwede na rin siya ma-adopt, maisuhan siya certification. So kinsay na kailan ni Oliver Estrada, hala sige, pahibawaan na ninyo pag tuwas DSWD diha sa inyong lugar, kaya ron ang DSWD na diha sa inyong lugar, mauna po yung mo-contact dito sa DSWD Labangon, Cebu City. 9:46 in the morning, mga kabagting. And another song to be played this morning, isang tanong, isang sagot, requested by MJ Sumido.
3: Radio Bagbag.

0: Pag-download na mo mga kabagting, available lang ka na sa Google Play Store. Sa inyo ang mga Android phones, di na siya available sa iOS. Ang mga iPhones, hindi siya available sa mga smartphones, Android phones lang na. So, gusto mo nga minog programa sa Radyo Bagting and Bell FM nga walay kanaas loud and clear, so ato mo sa Radyo Bagting mobile application. Ate Cheng, salamat guys pag-play sa akong request. Alright, you're welcome. And see you tomorrow all. No, 5 million views. Iglang taon na turo. See you tomorrow. Tomorrow is another day. It's first day of October. Magmanapunta, mag-uban-uban din sa ato ang Tunog Pinoy program. Daghan kay kung wala nabasa di. Anyway, pasensya kayo. Good morning ni Puyo Silpi, just keep tron. Ate Cheng, happy birthday sa akong amo, Ate Cheng. O, birthday niya. Pero magpa-play po siya Korean song. Nga, happy birthday. Awa man ko, ana, oy. Sad na, diri. Kinanglan pa po na i-download. Sakto na to kaganiha. Nga nagpa-music ko kadyot. Ate Cheng, patunog Pinoy po ko sa mga tribo nga subanin, Ate Cheng, o sa akong mga kabarangay, dinha sa may Tabina, San Francisco, Tabina, Ate Cheng. Huwag mana rin nato i-play ang imuhang request nga song, i-request lang niyo balik o ma Elpidjo, kaning din na lang by Bandang Lapis, di lagi na nato malimtan. And to everyone nga inyong mga comment messages wa nato nabasa. Sensya na kayo and inyo ha pong mga song request. Hantod na lang sunod gayon, ugma puhon. Another month. See you on October mga kabagting. Daghan kayong salamat kaninyong tanan sa pag-uban nato dinis tong programang Tunog Pinoy. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. 9:54 in the morning. And 85 na lang kaadlaw. Pasko na mga kabagting.
1: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbaquim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Manmaning.
1: September 10 is World Suicide Prevention Day. Kumusta ka? Kumusta ang taong mahalaga sa iyo? Minsan, hindi natin makikita ang bigat na dinadala ng isang tao. Kaya mahalagang makinig, kumustahin at maging handang tumulong. Ngayong World Suicide Prevention Day, tandaan natin na mahalaga ang bawat buhay. Kung ikaw o isang tao kilala mo ay nakakaranas ng matinding lungkot, kawalan ng pag-asa o nahihirapang harapin ang mga problema, huwag itong sarilinin. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan, lumapit sa isang mental health professional o humingi ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility. Makinig, kumustahin, tumulong, dahil ang simpleng pakikinig ay maaring maging unang hakbang tungo sa paghingi ng tulong at pagligtas ng buhay.
2: Adirico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adirico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adirico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adirico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adirico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio. Radio. Radio. Bad, bad. Ding, ding.

0: Horas, alas 10 e meia.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta.
3: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Taglit, Balita.
5: Maayong buntag magtingog kabukadas, aniya na ang Daklit Balita alas 11. Wala na ka-episode pa ang usa ka babae nga adunay kasong estafa human kini malampusong nadagpan sa trucker team sa Titay Municipal Police Station nito Setyembre 28, 2026 dito sa Purok Talisay, Barangay Poblacion na Titay, Zamboanga, Sibugaya. Dagpan kini pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Municipal Circuit Trial Court na ang Judicial Region Naga, Titay, Zamboanga, Sibugaya. Pinitsahan niya itong Setyembre 24, 2026, adunay biyansya nga 30,000 pesos. Niing kasamtangan ang dinagpan giko sa Diyana sa Titay MPS alang sa hustong disposisyon. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 11, kinisubagting 28, Kimberly Namuaga. Maing buntag, ganatong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.
7: The DJ is gonna rock your world with some 70s tunes.
8: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na yun akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Zed Living Testimonies. Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
4: Living Testimonies.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
9: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: 九万八定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbang.

0: Oras, alas 11:30. Radio.
1: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige ang huna-huna. Ayaw nang kabala ka. Kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
0: Yes, welcome na usab sa itong programa. Ang Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia. Magyaw-yaw na punta mga kaudyaka, ha? Shout out ya kaninyong tanan. Hudyaka sa kahanginan. Shout out po sa mga kamulo na uga digamo karong panahon na. Shout out po. Sa tanan-tanan. Nga mga kanang naadiha karon nag-relax-relax karong panahon na. Og naminaw na usab sa itong programang Hudyaka sa kahanginan. Muna akong giingon mga kaudyaka kotob. Gana ay hangin. Anaas Lady Antonia. Hudyakas kahanginan na kaubas Lady Antonia. Programang gahatag og lingaw og kabusaw sa inyong mga oras. Ay shout out sa mga gipanglagubo sa ama silang ubo ang radio karong panahon na. Shoutout ya kaninyong tanan sa itong mga nanay, mga tatay nga giisa na nila o pagkulintas ang radyo. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo o biyahe karon. Shoutout ya kaninyong tanan mga tigsuuna na ito ha. Ingon man sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kumusta inyong paggamit mga kaudyaka? O nakagamit na ba mo? O hantod garon? Wag ya po katuod sa mga parmasya. Kasi di naging masabtan ang dagans Pilipinas. Mag-away ang mga tao tungod sa lahi-lahi ang kipaboran ng mga politiko. Ba? Dapat? Kung saan man na nato mga kaudyaka, lahi-lahi matag prinsipyo, lahi-lahi tag pagtuo. Lahi-lahi taog pananaw sa pagpadagan sa gobyerno. Nagkagobot. Pero muna giingon, unsa man galing na imong gibuhat diha, unsa man imong pananaw, unsa man imong ginapigan, unsa man imong unahuna nga maayo, ay importante alagaan mo ang sarili mo. Okay, kung na'y makigdebate sa imo, minus imong pangunauna, magiging natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, madipinsahan imo imong kaugalingon. Oh, puyaw na ba kay karon kay kaminusa na tas mga taong ka pa bright. Mabitaw tang natay gitawag nga memo smart capsule. Okay, lain na kay karon mga kaudyaka. Once bitaw nga ang ilang una-una sa imo bugo mga kaudyaka, kaminusa na ka. Sugo-sugoon na lang kag palit og ice. Sugo-sugoon na lang kag adto sa dito, ikaw ra ani, panghugas sa plato niya. Loy, ay! Munang dapat mga kaudyaka, nga abtik ya punta. Kung sa magaling istoryahan diya sa inyong mga silingan, dili bahin sa chismis, bahin sa panggobyerno, nakay katubag, nakay iambag. No! Ay, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Ang namatay numero, ang 0997-765-9923. Kaudyaka sa kahanginan! O kani, para ni sa inyo. Mubalik na po, Lady Antonia! Hudyakas kahanginan na! Ah!

0: buksan mo, papasukin mo na. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Labi na gusto ni mo nga buksan mo ang iyohang memorya. Oh, niya gusto ka nga di ka makalimot og dali. Natay Memo Smart Capsule. Oh, nindot kay ni kay basi mag-apply kag trabaho mga kaudyaka ba? Oh, mag-apply kag trabaho niya mo yung ng interviewer nga.
1: Ah, oh, kung ako akang dawaton. Unsa may matabang nimo sa kampanya?
0: Sa may tubag nimo mga kaudyaka kung mag-apply ka dito sa usa ka kampanya. Unya pangutanon din ka mga kaudyaka.
1: Oh, unsa may imong buhaton kung unsa may imong buhaton kung dawaton ka sa kampanya?
0: Unya ikaw kay ulang ka alam-alam ba?
1: Kung ako ka dawaton sir, unsa may matabang sa kumpanya?
0: Mutubag din ka nga.
1: Ha? Tinabangay ragunta diri ma'am. Oy, lisod po nakuha ta ng trabaho. Tinabangay ragunta ma'am.
0: Kuha pa gani kag i-hire football ka na. Dapat natay good memory mga kaudyaka. Natay sakto nga panguna-una. Saktos pagtubag. Okay, ang tao, bitaw, masuta. Biya kung sa'y pamatasan, dawisan mo istorya mga kaudyaka ba? Daway manubag ba? Oh, daway mo kuan sa imo ha, mo reply sa imo ha. Pakita gyud po natong batasan sa usa ka tawo. Oh, samot nagikan sa iyang unahuna, iyang masultis, iyang baba. Muna siya nga natay gitawag Memo Smart Capsule. Oh, para gusto ninyo bitaw nga kana bitaw matingala ka kahinay kay imong pag-recall sa impormasyon.
1: Okay. Unsa ganitong nakoy ingon ni mo Brad pero nakalimot man ko ugma na lang. Brad ganang kuan Brad ganang ugma na lang Brad nalimot ko.
0: Kailangan gyud nga abtik atong memory. Okay, kani bitaw nga gitawag nga Memo Smart Capsule. Dako kay siyang tabang kay pagpaligod sa imong memorya, pagpataas sa focus o concentration. Supportas brain function, pagpakunod sa stress tungod sa kalimot. O pagtabang sa overall brain health. Ang Memo Smart Capsule, makahatag sa maayong performance imong adlaw-adlaw nga buluhaton. Shoutout Langs Kituray, Jess Barangay 10. Rehas Mancera, Liwela Papaya Perez, shoutout Marlo Babati. Ma'am Tonya Sorilla, Ma'am Pasta Martinez, Ate Jane, og Lady Antonio, salamat Marilo di ay ni ipoy haha. Unsa ra kay akong ni naingon ba nga ni haha man siya? Ingon man ni Jerry Pabating, Ansis Conchita Iting, maulian na imong sipon og ang your good health. Dapat ta gitawag Memo Smart Syrup. Ang ato mga anak ato pong tagaan og kanang sustansya mga kaudyaka. Dapat dili lang mga ginikanan ang bright appeal ang mga anak. Okay, kanang inyong mga anak lagi sa gikaingon ko pa mataga adlaw. Muna'y mulingkod sa Senado pohon. Wa ka kabalo. Wa beta kabalo sa dagan sa pangutok sa tong anak mga kaudyaka. Mintra sayo pa, paimna na ninyong Memo Smart Syrup. Okay, wa ka kabalo nga siya'y Senate President pohon. Siya'y majority leader. O siya ba kay media nga, kabalo siya ba nga, unsay fake news ug dili? Ang kanang mga bata nga nasa inyong kiliran karon ante, mga angkol. Muna'y muhulma sa nasod nato puhon. Munang tagaan na ginato na siya kuan mga kaudyaka sustansya. Ang ilang utok sa bata pa lang, kabalo na kaayo mo recall sa mga impormasyon nga dapat matunaan. Muna siya nga Memo Smart. Ulo sa Lintari, akong mama nga gwapa, liwat ni Antonia. Shoutout siya sa Humilside, Barangay 9 ha. Shoutout siya kaninyo. Ang kaning Memo Smart syrup mga kaudyaka, makatabang kini aron mas dali makasabot o makarecall sa gitunda ng inyong mga anak. Unya nindot kay kay para maayong performance sa ilang klase. Apektado ba ta mga ginikanan ba kung gipatawag lang ta sa atong teacher sa imong anak mga kaudyaka kay Mrs. Bisan unsa tudlo na ko ani imong anak di lagi kasabot. Ikaw din mo reklamo. Mama isa paginana nga di kasabot akong anak ma'am. Oy, gipaiskoy lagi na ako kay di kasabot sa balay. Unya karon nga dire na siguro di gyapon kasabot.
2: Mrs. Ang akoa lang nga tagaan po ninyo og
0: suporta inyong anak. Dili lang ninyo i-rely diri sa kuan, sa eskwilan. O sa lugar, ma'am, o sa lugar, polos ninyo na eskwilahan mo na gani ni ma'am nga nako. Misis, nakasabot ba ka, misis? Kaya akong pasabot po.
1: Huwag ko kasabot! Liwat ko sa kong anak!
0: How much is Memo Smart Capsule? O diba, nainangutan na, kaya unaw na nga, halalagi Antonia ba? Ako sa nipaganaon akong utok, oy di abi ay dara na ta, di na tapoy, wana tay kalapatan nga tagaan na to gigayon ang atong utok nga makarecall pas mga impormasyon sa unang panahon. Oh? O muna siya, nga mag-Memo Smart Capsule ta, 20 pesos per capsule, 20 ra ha? Pila man inyo ang, kanang nakay 20 pesos karon sa imong bulsa, unsay imong unahuna nga gamitan na ng 20? Ha, unsay gamitan nimo? Ipalit imong sigarilyo para imong baga mo musamot og kaasinso, gamay. Ba di ba mga kaudyaka? 20 pesos ra ang Memo Smart Capsule unya. 200 pesos per botilya ang Memo Smart Syrup. Joke time! Kani nga joke gikan ni Teresita Lumbay sa Dinagat Islands. Wow! Sana all na may pamuna mo diya. Amin harami diri. Wala mi Dinagat Islands. Ang amuara kay kuan ka ng Dagatunon. Dagatunon. Kung magbiyahe kay Dagatunon ba, mag-uwi ka sukaon. O sa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Na ako na yung magtiayon. Ang magtiayon, mga kaudyaka, usa ka Chinese ang lalaki, unya Pinay ang babae. Chinese ang lalaki, Pinay ang babae. Unya kay kaning Chinese, mga kaudyaka, kay kuan, unsay tawag ana kanang nagluya naman ng Chinese. Oh, nagluya man ang Chinese, mga kaudyaka. Moabot gets punto. Oh, nga, mihigda gid ang Chinese. Ay, samtang in town, nagluya ang Chinese, mga kaudyaka. Ingon in town, Chinese, iyang asawa. Ako, lapit na patay. Lapit na kamamatay. Ay, Labs! Ay, pag-ana, Labs! Hindi na nako kaya. Ay, pag-ana, lagi Labs! Hoy, mangutahan ako sa imo. Mientras wala pa kumawa ng kalibutan. O sa mga Labs! Hoy, mientras wala pa kumawa ng kalibutan. Ikaw, tug-an tinood. Saan sa mga Labs? Ikaw, magtug-ag tinood. Kinsa may amahan, anang kinamanghura nato. O sa Labs! Hoy, tubagang akong pangutan ha. Hapit na raba kumawa ng kalibutan. May lang magtugan kas tinood. Kinsa man ang amahan, anang kinamangura nato nga perte man ang pangita. Ikumpara sa unom kaigsoon. Hoy, tubag ako! Nahadlok og tubag ang babae. Tubag ako! Kay kung di ko nimo tubagon, di ginako ibalhin akong hari-arian sa imo. Akong ari-arian, di ginako ibalhin sa imo. Kanang lab! Ayaw lab! Pagtugan na lang yun sa tinood. Kinsa man ang amahan, anang kinamanghura na to, nga perte man ang pangita ikumpara sa unong na kaanak na to.
2: Tug-anan talaga lang ka sa tinuod, Labs.
0: Oh, sige, tug-anin ko.
2: tugani ko.
3: Ang amahan sa atong kinamanguran, ikaw, maura yun na siya ang tinuod ni mga anak. Ang siyam, dito imo.
2: Hoy, kabuang di ba?
0: Gisaway pa niya, yamadig. Pastilan. Na, natigok na nun ng Chinese, kaya iya pang gisaway nga. Kinsa man ang lahi man nagdagway na itong kinamanghuran, kabati ang nagnawang, mura po na imong tinuod nga anak. Muka po natin. Aga syempre po natin yung kitawag na Verticure Capsule. Oh, basin ba yung na-football ka na, sige ka kalipong. Ano natin, Verticure Capsule, mga kaigalaan, the best kayo ni para sa mga taong na vertigo. Oh, iluwas in taon imong kaugalingon, mga kaudyaka, gikans, mga kaluya. Labi na yun kalipong. Ang Verticure Capsule, dako kay tabang makatabang sa pagpakunod sa kahilog lipong-lipong, makatabang sa pagpaayos balanse, makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo, o gingon man makatabang sa pagpaligon sa balanse, o mapalit sa mga ang ato ang Verticure Capsule o sa mga parmasya kung naamo diya sa may o Marbel Cotabato, South Cotabato, na inangutan na mga kaudyaka, mapalit ang atuang mga produkto sa Amas Verticure Capsule. O diya sa may South Cotabato, diya sa The Good Life Pharmacy, diya sa Marbel, Elise Pharmacy Main or Branch 1, or Med Pharmacy o Meds Life Pharmacy, diya sa South Cotabato, ha? Ay, shoutout diya kaninyo mga kaudyaka as mga naminaw karon sa itong programa, kaudyaka sa kanginan. Sana o barko diya sa mga sibugay, Mabel, oh, Ayuba Talantong Family, Sulilawan Family. Oh, shoutout ya kaninyo. Oh, shoutout ya kaninyong tanan. Anyways, patukar sa tagsunata. Mubo lang mga kaudyaka nga sunata, ha? Kaya para ma-relax po din yung panguna-una. Kaya di lagi pwede mga kaudyaka nga puro na lang yaw-yaw niya itong programa. Bawadan man mo gana. Mura bang nindot niya itong tingog. Oh, muna siyang mubalik ras Antonia. O sa may nindot? Kaniyo, nindot ni mo balik rako. Labi na itong nagbunot o globe diha karon. Shout out, Kiyay na!

pull me out, pull me down, put my feet back to the ground. Muna siya, pull my feet back to the ground. Bisan unsa pa nakatase mo na abot, ibalik yun na imong tiil, dihas lapalap, ay lapalapa? Sa yuta. Pull me up, pull me down, pull my feet into the ground. Oh ba? Aga siya mo kalimot Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mao ni siya ang kape! Ipanghambog ganyan ninyo nga kape. Pag inom kayo mo Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaigalaan. Oh, kanang wakay gana mo kaon sa buntag kay pagmata pa lang nimo in love na ka. O baka, pabisi-bisi para ingnon. Ay, wapa mga ikaw ka pa maaw. Kaya nalang ako ikibuhat. Pero sige, ranig silpon. Gamit mo sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy, og taas og antioxidants. Oh, the best guy para ikapulis imong pamahaw. Bahala, lagi ipuli ni mo sa imong bana ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kayo ni mga kaudyaka. Kay nga no. Oh, nanin siya ay... Kanang din siya basta-basta ordinaryo nga kape. Kinaman siya ay magustin. Natural anti-inflammatory, makapaminos, kasakit, ugubag, slawas, nindot para sa immune system, magpanit. Tapagin siya barley grass. Ang nakanindot ani nga kape, baka itong mga tao, bitaw nga. Dili ka Bangladesh, mga kaudyaka. Kabalo na muna sa lang Bangladesh. Kana bang... Wato mo sa inyong CR, mga kaudyaka. O niyang pahunga mo sa inyong gibati. Pero nabta na lagtungas uras, wag yun napaka-pahungawan. Kaya di maday ka Bangladesh. O gamit mo sa gitawag Nature's Gift Purple Corn Coffee. The best kindness mga tao nga kusog mo kaon pero di kabawas. Shoutout Antonia, gimingaw ko na imo. Oh, Marjo Kabang, ay gin mo papatakag kamingaw na ako ha, kaya wala ba yung tambal. O diya Salong sa Buanga del Norte, shoutout niya kaninyo. Micaela Habagat, Deris Quezon, siyang bana Ronald Taneo. Shoutout niya kaninyo ha. Oh, Antonia. Oh, tudluan ako niya mong silingan nga di mag-inarte, Antonia. Kaning Nerplex capsule mga kaigalaan na gyapon ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man, Antonia. Oh, sa ngalan nga nerves. Unsa man ay ng nerves mga kaudyaka. Para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Kisa may pwede mo inom sa Nerplex capsule. Kato bitaw mga tao nga permi kapoy sa trabaho. Kato mga tao nga sige lagpaminhod. Katong naay muscle cramps. Agoy ka ni. Oh, nakatry na rab ako. Ikapila, naging ko natulog mga kaudyaka. Nakamata ko kay gikraman akong bagtak nga murang lamok. Bape, agay, pertig yung sakita, oy. Na imong bagtak, bitaw. Muna na akong gingon atong niyangi nga. Ang imong bagtak, bitaw, dire sa likod. Mubalin sa tubangan. Nakatry na mo, ana. Na, pertig sakita. Katong mga tao nga kulang sa tulog, pwede mo mag-Nerflex capsule. Basta kay ang Nerflex capsule, pangligon sa inyong kaugatan. Mubalik na po si Lady Antonia, mga kaudyaka.

0: kita ginakong pagka-KI ninyo mga kaudyaka ba? Katong mga halap ang mata diha. Nagproblema mga kaudyaka kung saon nila pag tanaw ang mga letra. O kung saon nila pag plaster ang ilahang mga pananaw. Pinakalisod mga kaudyaka. Pinakalisod mga kaudyaka. Kanang halap-halap po di mong mata. Oh, nakasinati baka kahanap sa pananaw, lisod na imong pagbasa o niya murag di na kay kakaklaros mga letra. Sulayi mga kaudyaka ang gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pakatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran, nga perme, gyud in tawon, sige basa niya di maklarong mga letra. Nature's Gift Vision Pro Capsule mapalit sa mga butika nga nasa inyong mga lugar. 18 pesos per capsule ra gyapon mga kaudyaka. Munang relax ra mo diha mga kaudyaka. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Syempre kini nga oras kini nga programa. Gyatod kay atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man atuang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee og Nerveflex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia, manabilit kaninyo og hantod na lang pod sa sunod natong panag-uban sa atong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 12.
2: Radyo Magbating.
4: Oras, hadod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Radyo Magbating.
5: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ang industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Magbating.

0: Rádio Barbarim.
1: Si Nanay Penny Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuyong ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na ininom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Set Living Testimonies.
9: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
10: Kung tiyang man isakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong upirahan.
9: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
10: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaayon naman po siging tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
8: Living Testimonies.
9: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
4: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbanga upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, sa mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata, na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og angayang tagaagpagtagan maong ang SED Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talag sa ang tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa SED Liniment Oil. Haplas sa kaupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon magagiya og magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa Haplas ng Milagro sung mutabang ang SED Liniment Oil nga gikan sa SED Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Nasayod ka ba nga dunay haplas kasama nga dili lang para sa mga pamaol ug mga sakit-sakit sa kalawasan ang pwede niyang tabangan? Makatabang sab kini sa mga external nga mga problema sa atong panit or sa atong lawas. Unsa man ang haplas? Walay lain kundi ang SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil nga ginama mga kasama sa SED Marketing Incorporated. Sa kanunay, uban-uban taninyo maghisgotag haplas mga kasama kaysa tinuod lang ang Haplas good yun. Nato mga kasama, labi na kitang mga naningkamot sa kinabuhi. Mura bag party na gid ni sa atong mga panginahanglan sa kanunay. Napagay joke ingon pa nila nga samtang magkaidra na daw ta ang ato na gid ang partner, dili na mga perfume, pulbos o uban pa. Kundili haplas na gyud. In which I believe nga tinuod yun, no? Kini magkaidran ta, tinuod man sab gyud nga diha na manggawas ang mga sakit-sakit sa kalawasan, mga kahawoy sa mga kauno ran mga kasama. Unya dili ra bagyod lalim, no? Ako gani nga 30 taon pa gani ko nga matio na man gani ko unsa lang katong atong mga nanay og mga tatay nga kanunay gyud, no? Mga talandugo na kayo og kanang mga joints ba. Nga kapoy na kayo mutindo, kapoy na itrabaho. Kinahanglan nato mga kasama og haplas or partner nga masaligan gyud nato. Ko ingon mog masaligan, masaligan gyud ang SED Liniment Oil. Ngano nakasulti ko? Tungod kay existing naman gud ni siya sa merkado kasama for more than 2 decades. 2 decades means 20 years kapin, no? And counting. So, dili man po siguro maabot o 20 katuig kapin, mga kasama, ang usa ka produkto kung di po ni siya gyud epektibo, di ba? Mo na ang SED Marketing Incorporated nga hangtod karon nagahimo sa gihapon ni ining SED Liniment Oil. O gani mga kasama tungod sa kadugay na ilan na po nga nadunggan ang klase-klase ng mga testimonya gikan sa mga nagagamit ni ini ug sila mismo na amazed nga mao ba pwede di ay ni gamiton sa mga uban pang problema sa panit sama sa samad katol-katol ug uban pa kay base pod na sa mga mismong ning gamit ug padayong nagagamit kasama sila pod mismo ingon nga gigamit ra ba nako to sir mo ni mauna unya dito na found out nga pwede gid ay kay ngano man maka kwalan pod masabtan ra man pod kay ang mga sagol man sa good jud sa SED Liniment Oil, pwede mang gid nga makatabang. Ano sa'y mga sagol nga niya? Ang sagol nga niya atong SED Liniment Oil mga kasama, methyl salicylate plus camphor plus menthol. Plus ang plus niya, ang nakalahi ini sa uban nga mga haplas mga kasama kay naani mga special ingredients. Unyang ilang mga ingredients, manggo, dili ni basa-basa lang ang mga sagol, kundi di kalidad nga mga materyales ang gigamit ni ini mga kasama aron hatagan og alibyo ang mga problema sa kaunuran o sa atong panit kasama. Maubitaw nga, dili na nato katingalahan nga effective gyud ang SED Liniment Oil. O, diba? For sure, ikaw nga naminaw, ningamit na po gani ba? No? Ay, ula-ula, diha, i-chat ko, para mag-isurihan na ito ba? I-chat ko, Michelle Miral Galve, o niya, ingna ko kung anong SED Liniment Oil gihapon ang imuhang ginagamit. Hangtod karon nga naman, o paunsa kininakatabang nimo kasama ang SED Liniment Oil. Okay, katulad.

0: nag-post bitaw ko sa akong Facebook page, page. Daghan man kayo og mga nag-comment, no nga mao po daw ang ihang ginagamit daw. O di atong interbihon dayo dinhi mga kamo dihang mga nag-chat na ko og mga nag-comment, mag-istorya ta hapit na ha, mag-istorya na ita ninyo kaya akong pangutana ng inyong experience gamit ang Haplas nga di basta-basta mga kasama Haplas nga gisaligan ang said liniment oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil, hapla sa kahupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve at ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC, daklit, balita.
5: Kabagli kabalkada may hapon, ayan ang BBC Daklit Balita ala una. Padayong gipalig-on sa National Food Authority or NFA sa Umaga del Suwera ang supply sa bugas o suporta sa mga lokal nga mag-uuma sa probinsya. Kay baluan nga ito September 15, naperma o kasabutan ang Provincial Government of Zamboanga del Suwera o NFA Zamboanga del Suwera Branch Office alang sa Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units. Ubos sa kasabutan, ligahin og 5 million pesos ang probinsya, isip dugang 2 pesos kada kilo sa buying price NFA sa Palay, aron mas daghang mag-uuma ang madasig sa pagbaligya silang ani ngadto sa NFA. BBC Daklit Balita, ala una, Bagting, 17 Plurin sa FIMA, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
9: So, ingon na. Paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
9: Bilang edad din mo ron, ma'am?
8: Ako, 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
7: paragis bila-bila
10: paragis bila-bila
6: pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita
1: pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Magbating Ting.

0: Radio Magbanting.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Set Living Testimonies.
3: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
2: Living Testimonies.
5: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na ako ni-mention ni sa isa, ay dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayubay nga mga station sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suuning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat og ilang kaugalingongan. Ratar sa ko ay. Istorya ra ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay cool ba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod ka epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod ug bawas, no, lisod pagpangihi. Bitron drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old. Bitron syrup to 12 years old. Bitron tablet 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog og gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay protein induta po na kayo. Ato adayong Wonder Himo Aid. Nindot gyapon kay na. Ang atong Wonder Herbal Coffee. Pagkanindot gyud sa mga produkto no. Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kaya mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Balak sa si Kuya Cards. Tudling sa Mga Garay. Sa unang higayon sa itong panagkita, dito sa Dublin sa Baybay. Gisimba o gialad ko kanimo ang akong gugma nga balaanon. Gisundoon ko sa makadaghan ang makabibihag mong larawan. Hinungdan nga miturok o nahimugso kininggog makong balahan. Wala ko magtuo ngay kahibalag ko ikaw ni Antong Dapita. Dugay na kaing panahon nga ikaw gipangandoy o gidam ko pa. Ngayon nagtuo man ako nga sa usakan to kalamat sa maluibong mga damgo. Rumahugno og matapos ang gugmang tiunay nga akong gihala diha kanimo. Ito na gayon di ay katumanan ang dalisay o ang tinuod nga gugma. Yani saksi ang mga gagmay nga balod sa Dublin sa baybayon nga bidagsa. Ngun man ang mga gapnod nga naglutaw-lutaw sa malapad nga kadagatan. Tumailhan nga ang tanan pagbuot gayon sa kahitasan o sa kinaiyahan. Isaad o ipanumpa kung kanimo nga ikaw akong dalhon sa altar sa kaminyoon. Arong bugkuson ang duha nato kakasing-kasing sa tumang kabalaan. Tinguha nga ikaw ako gayong magakos, mahagkan o maangkon, o dindi mo ng katambi sa gugma nga walay kamatayon. Niabot ang gabi nga, nagdungan kita pagkabuot sa bulan o mga bituon. Kalipay nga akong gibati, miawas o misanap sa akong dugan. Miabot na gayon ang panahon nga ikaw akong pag-aangkonon, perlas o bulawan nga nagtudlo ka na ako, matuman ang damgong masahan. Katumanan sa ako mga damgo, alang kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: maging sino ka man. Alang to kaninyo tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay ka parehas kanang ma-enjoy nimo ayang ka epektibo gyud kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dai ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil di gyud ka magmahay. Grabe kaayo ka epektibo nang maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Kinsa gani ni pag-usab?
2: Si Kuan, Apolonia Arnado, ma'am, sa Dampanan, Lapitan City.
1: Oh, ikaw nag-text atong akong nanawat. Nagpasalamat sa atong Wonder Herbal Oil.
2: Yes, ma'am. Nag-akong kubag nga, dire sa akong paa na lagom niya. Gahi kayo rin ako gitisingan o Wonder Herbal Oil. Nga kay katulurag din akong hidid siguro. Nahumok din, nawala ang yang lagom. Din akong epektibo giday kayo ng Wonder Herbal Oil. Then akong anak, nagkasakit po. Nga kay gikaburi man, di naman makasuga ko o lakaw. Then nagkuha ko gininit direg. Patakan ako o Herbal Oil. Mutong pagpainom na ako, ma'am. Wala rin pala kami noto. Nakulian siya o nakalakaw na, ma'am. Salamat yun guys sa inyong Wonder Herbal Oil, ma'am. Daghan kayo salamat.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil yung nakapaulian niya. Mati ninduta kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindut po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop yun. No? Anang hayop nga nindot yun ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lamik kay karn, lamik nagbaboy. Oh, hayop yun. Oh, basta kay gamitan mo sa ito ang Wonder Animal Vita. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Again, sa ganin ni sir?
4: Jonathan Mission. Aga, kuhan, barangay para ito, labin.
3: Kumusta man inyong paggamit ani aning Animal Vita?
4: Okay man sir, maayo man. Atong kuan among gi karne among baboy ba. Kay kuan man troga nang basa graduation sa among bata. Niya kay wa man madayon ang graduation gi ikaw na lang namo among gitilawan ang karne perti man pud ang lami ada ing karne aning Animal Vita.
3: Anya ang sabing nabantayan?
4: Oo, may mang tubo ang mga baboy namo, gusto mo ngaon man. Oo, oh, nagay kay sa kabukbaktin karon akong gigamitan. Niwang kay ni sir. Oo, oh, gikan pagkuha na ko ba sa nag-edit to kay ipagalaman na mo among anay. Yeah, among kuha na mo among bahay ni sir among kabuok. Akong gigamitan po Animal Vita karon na ako. So, nga kayo magkaon. Si nagsiyabaw, muduol ka. Kay mga ipagkaon.
0: Manay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, na yung mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, oh, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Miritin, Bautista, taga doon ang siyagiri, manukan, sumbangga di norte. Itik pa itong Banaba Plus, andi, kaya itong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, na kanitrok kung then akong kutu-kutu, day akong tiyan, then sa UTI lagi ang pangihi ng kutu-putul, nasakit akong brand, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit din na po ko, mga bukol-bukol po sa suso. Moto, we tried, sanitay ko, matagadlaw, hantod na, ayaw ko, kaloy sa juice na ako, narawa na tayo mo, nagbalik-balik akong sakit, mara tayo naka, ayaw na ako, katong Wonder Banaba Plus.
1: So, ma'am, unsay imong ikasulti sa ato mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
5: Inawapon sa ako sa mga naminaw di anak ko na mo try po sila og inom ana kay kanang produkto ha dili to na duwa-duwa makaayo jud na sa tanang kung sa balatian.
1: Okay, kinsa gani ni pag-usab ma'am?
5: Ako dai si Mary Jane Bautista taga Dono Siga Alcire manukan sa Mangga di Norte.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Carls, pag-aray ko ni Roldan nga taga Banyadiro, Usami City. Greet na ko ang mga Vicente family diri sa Medina, Misamis Oriental. Barangay Maanas, naulian gyud ko sa imong mga product. Salamat, greet ko lang si Igso Buboy Tuniakaw. Villis family, Herman family, Kiboy family. Thanks from Iping, Stone, Sabunawan, Weber, Baungon, Kuya Cards. Greet ko sa akong banana, Kuya, og ni Tatay, nga sigig paminaw sa imong programa, Kuya Cards. Salamat, ha? greet ko ni Jennifer Jaime taga Tayaga Claver ko ya. Greet na kaun lolo Frasing ug lola Bibing na minaw ni Mukusog kadre sitio apo sa Liling Liliyungan Carmen North Cotabato. From apo Dudong Babi, pag-aray ko akong Papa Digoy ug Mamacita Castro sa Liliyungan Carmen ug sa mga Castro family. Ya sab sa Maliko pangantukan Bugidnon sa mga Medalia family ni pag-aray si Linlin Castro. Santiago Rizmlang North Cotabato, salamat Kuya Carlos. Makigreet ko Villacampo family. Si Rudy Francing, why absent maminaw, daghang salamat si Ritzel ni Iligan City. Nakadang Vitron, ay mo kalimot anak, kadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong natao, taman 1 year old. Kani may gamiton ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang mo gamit kita ni produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan tig paminaw. Ha? Ay paminaw ta na may testimonya aning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
3: Pangalan og address.
6: Vitron Payandong taga Sakop Kalantapan, Ibangay.
3: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron drops diya sa inyong mga bata?
6: Kusog na siya mudula o mukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo mukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
3: Dugay na ka nagamit anang Vitron drops?
6: Isa pa sa mukha kong napalit.
3: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
6: O, dili. Pero, kaon na.
3: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
3: 1 year old o saka tuig?
6: Oh, ambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Una, muna na kanindot ang atong produkto ng Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, kanipo na yung atong Vitron Syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Na nag-edad kag duha ka tuig, taman og 12 anyos, magamit ka ng atong Vitron Syrup. Vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay ng Vitron Syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanay imong anak. Ha? Kanay imong anak ang nagamit, the best na. Paminawa, maminaw ta testimonya nagamit og Vitron Syrup mga pinalanggan tig paminaw. Paminaw tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Syrup.
3: Kinsa gani ni sir?
7: Kuan sir si nanding sinunto sa Sumpong.
3: Sa barangay Sumpong, Malay-Balay. Kinsa nagamit ani nga Vitron Syrup?
7: Akong anak sir, kuan lima ka tuig pa. Mang inyong produkto epektibo gyud dili gyud inyong taga kada bitaw. Kayo ti aw epektibo gyud inyong produkto nga Vitron Syrup. Kaya akong anak dili ngaon, dili nga tulgon karon. Mukao na matulog na. Gatulog na kay laway matulog. Kanang inyong Vitron Syrup na ka, kuan sa memorya ba't bata, di kin malimta na yung gamudyol lang good kuya.
3: Gamudyol siya.
7: Yun sila gaagi, bayarang guru na. Dili ka na, bina na tinuod yun, bisag ako tinuod yun. Kayo lang ikot ay kuya nga, mali ka, vitamin nga tinuod. Ay awag ko nung tanang taga Sumpong, nagagog amigyo Sumpong nga. Kung mapalit lang man mong vitamin sa inyong bata, kana na lang yun ang kang kuya ka, sa Vitron Syrup, nagkapatambok, nagkapatulog. Vitron Syrup ta, kaya, kung yun, garantisado.
0: Ingon ana kanindot, kanang ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupod, para po na sa mga nag-edad og 13 anyos pataas, apal sila lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron Tablet.
3: Kinsa ganini, palihog?
8: Kuan ako si Sini Bejusilio sa Buntis, Bakong.
3: Okay, sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron Tablet diha sa imong paggamit.
8: Kuan, epektibo jud siya, sir. Kay, sa una, di ba yung kaayo kay makatulog ba? Kuan ko niya. Nakainong kuan eh, ganahan akong mukaon, ganahan akong kumatulog. Niya. Sa una, malintanon kaayo ko. Basa na ako itong nabutan, karon makakuan ako ba? Okay naman.
3: Karon okay na. O, di na kalintanon.
8: Di na.
3: Sige, salamat kaayo ma'am ha?
8: Oo.
0: O na, ingon ana kanindot ang Vitron Tablet. Kuya, pa-shout out the Mansira family sa Ladingan, Pikit, North Cotabato. Greet lang ko Salvador family, paki-request ko kanta nga Waiting for Your Love. Greet lang ko sa mga patindol, akong mama nga si Mama Lining, akong gimahal nga si John Darrell. Alagad mo, sa iyang mama nga si Auntie Garrett from Lynn Patindol, Munching nga CI, Sambuanga, Sibugay. Salamat Kuya Cards and God bless you always. Greet na ko sa akong Papa Lumi, Mama Saturnina, akong Banas Nunoy, akong duha ka anak si Mark at si Mary. Salamat kayo ni mo Kuya Cards. Thank you so much! Pwedeng mag-request o kanta ka ng Bigay ng May Kapal. Ako na si Bloy from Antipolo, Tumaga, Sambuanga City. Ikaw ang bigay ng may kapal. Ato rin pagkitaon, pagkitaan tari pamaagi ma-play ni usas-usan nining mga adlaw, no? Katong atong mga kaigsuonan bitong gididaan sa pagpangapi, ngini mga panahon ngano no nga. Kana bang kwan ba, kana bang gididaan kas pagpangapi kay taas kag sugar, kani atong Wonder Herbal Coffee, wa ni kuidao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud, wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pugka ni kulbaan kay nindot ba ni kay more po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pud langtuh unya dili pud manimaw herbal gyud ba. Lami gyud sa lakton ka pagkastorya, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuonan nga kani gyud atong gamiton ning Wonder Herbal Coffee parte lami ah. Lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong ato mga kaigsuonan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Katong mga hiblaron, stilan. Iko ta musugot anang mahiwi atong nawong, maotro atong linakwan tungod sa blood pressure. Kay naman tay Wonder Cardio Care. Amo nay makatabang para nga mo circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyang tarong ng Wonder Cardio Care. So, mo nay maayong i-take buntag ug duhapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kaayo nga blood pressure. Mao na itong ipagamit ng Wonder Cardio Care, mga pinalanggang tigpamin. Kaya kana po rin ito ang produkto nga kuan, kanini ang Wonder Hemo Aid. Mao po na yung pinakanindot. Nindot po kaya itong Wonder Hemo Aid. Ay, tunabi ito yung mga almoranas, itong atong mga kaigsuunan nga problema yun sa ilahang kolon, ang galisos pagbawas, kolon problem ba? Pwede ka mo gamit sa ito ang produkto nga Wonder Hemo Aid. Kato-kato mga kaigsuunan niya nga trabaho na to expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, maunang trabaho sa rider, maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, say, mapiksan po ka na, bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga. Dali kay ka magsakit. Nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na to na butangan o food supplement ka vitamin C kay nili ba niya kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas lang, kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Mo na kinahanglan ka na mag-outsource. Mo nang diya musulod ang kaimportante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ang nakanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life nga naman naman may Wonder C Plus nga drops kanang bata nga bagong natao taman 1 year old pwede mo na tiraho ng Wonder C Plus nga drops, no? O niya napon may Wonder C Plus nga syrup para po na anang 2 to 12 years old nga bata duha ka tuig taman 12 anyos. O niya napon may Wonder C Plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo gikan sa 13 anyos pataas. Mao na kumpleto na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C kumpleto na. Mao na nga ako kamo naminaw karon ako. Dili paghambog kay hambogiro no magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng Subaw o guban pa kay nagtake lagi ta kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Mao na ginainom na to kanunay. Dako pagay nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Kuya Carl, sa aslang ko, dagpilang Wonder Bumira Juice na ito, pila ka buong inumon. Sa kaadlaw, salamat kuya si Rico ni from Lamitan City, Basilan. Bumira, tag 45, bermana. Na itong Bumira, tag 45 pesos. Kuan, kanang pwede rin ka, isa ka doon, dipindi ni Mugod, no? Si Juby Khalid, taga Puro 4, Barangay Ugalinan, Carmen Nord Cotabato. Pirmi, nagapaminaw sa imuang programa. Tudling si Magaray, pagaray ka Umbana, Umar, Daguluan, Khalid, Cyrus Khalid, salamat sa pagbasa. Karay ko tanan naminaw des Bagakay Usamis nagpagaray Tata Bilia Flores. From Usamis City kuya mamutana unsay tambal sa bugas-bugas. Uy. Sa bugas namtay mga sabon. Pwede mo makapangutana sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga pharmacy butika natay mga sabon ay niacinamide, naay herbal soap. Dipindi nimo kahadapita ang mauyon na nimo ana. Pwede mo mapadalag balak ha kay nabi atay kanang premium ani ang first price kay 3,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang second price 2,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang third price 1,000, ang maghatag kay Kuan kanini ang si attorney, si congressman attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. Na? So morning, premium ato ang tudling sa mga garay, may biya po ni kay magpadara ko kag balak niya, maka premium ka kayahay pud ana no. Niya ang atong criteria kinanglan imong balak maabot siya 5 ka istansa. Munang minimum. Unya kada istansa ang minimum po niya ng mga sentences kay upat. So upat ka sentences minimum kada istansa, need kag 5 ka istansa, ayuha og garay kanang naapoy rhyme, naapoy unod. Kana na ibot ipasabot imong balak unya rhyme ang pagkasuwat ha. Mao nay pamaagi sa pagsuwat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Asa naman ang imong saad o gipanumpaan? Ako imong mahalon o gunungan. Imo akong gipasagdan sa tanan sa pag-amuma sa atong mga kabataan. Huna-huna abaya ang mga bata, hapit na sila mo eskwela. Alang sa umaabot nga adlaw, makakat-on mo suwat o mubasa. Nagginahanglan sila sa atong pag-agak o pag-amuma. Musa ihatag ang imong responsibilidad kanila. Bugat ang akong gipasan nga baligyaon. Unta ako imong abagan sa pagpahigayon. Kini ako pang isuroy sa kabalayan karundayon para doon na kita ikapalit og bugas nga pagkakanon. Kami imong ipalaya sa atong Pinoyanan para magmalipayon kasi mong bisyo nga dili mapugnan. Usaw na lang kung sa sakit ka hingdas magan, kinsa ang musapwa nga ikaw mismo sayod nga wa kay hinungdan. Paganto sa asawa, wala unaw-naa sa bana. Nang labada, naninda, nang guna o nanapaspa. Lamang mabuhi ang pamilya o makaiskwila. Mokin ang pag-anto sa akong kinabuhi, nagpaapo pa. Adios na lang mga minahal kong timos. Naupos na akong pailob o kahiubos. May pasiguro sa liog ako magbugkos. Aron kining tanan, makasakit matapos. Yangan ako sa langit. Kauna-una nga ang pagkutos kinabuhi na kong sa. Ang Ginoo, nagpahulam ka nato sa atong kinabuhi. Ang Ginoo sab, adunay katungod nga mubawit. Entry ni Jocelyn Uban, Purok 5, Punjan, Quezon, Bugidon. Mag-antos ako sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

Okay! Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digbaminaw. Timing nga, ay murag manamilit na ko, kaya wala naman po ko yung oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Maayong hapon, Gabagting o Kabalkadas. Ano yan ang Daklit Balita, alas dos. Arestado ang usa ka individual human sa sakmit ang gibanapan ng 877,500 pesos nga kantidad sa ilegal nga sigarilyo sa hiniusang operasyon sa Barangay Baluno, Naga, Zamboanga, Sibugay, pasado alas 10:40 sa gabi niya doon sa Setyembre 28, 2019. Gipahigayon ang operasyon human ba kadawat og impormasyon gikan sa Coastal Barangay Informant Network kabahin sa gituuhang pagtipig og planong pagbiyahe sa ilegal nga sigarilyo sa maong lugar. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka individual nga giingong nangandam sa pagbiyahe sa mga kontrabando og daling gikumpiska sa mga otoridad. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita, alas 2, kini sa Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
8: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
9: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
8: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
9: Sa may ibati mo, sakit imong hawak, ana?
8: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas, gyud.
9: Saan ka pa murag magpangita na ka?
8: Magpangita, gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay partig yung ninduta. 100% gyud sa akong ibati, gyud. Wala, gitso siya.
9: So karon gimintin na lang ni mo?
8: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom, aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud akong Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
7: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
12: Paragis, Bilabila.
11: 9. And the second number is 29. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 9 and 29 in exact order. Coming right up are the exciting prizes from the lucky 3 numbers. So don't go anywhere dahil magbabalik agad ang KCSO Lottery Draw.
12: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, share ang inyong referral code. Refer, earn, win. Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
11: Ready lot of fans, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang 3 numbers ninyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo kapag nag-match yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuuwi ninyo. Sa lahat ng game players, please play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 4. The second number is 1. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 4, 1, and 6 in exact order. Congratulations to all the winners! STL fans, para sa...
2: Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio,

0: Radio Magbating Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
4: Mm-hmm.
3: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwas siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko sa ospital yung dahil, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
8: Living Testimonies.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Ining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock, radio, bag, bag, ting, ting.

0: Oras, alas dos y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radio Bagbag.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: So, ingon na na. Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron ma'am?
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
3: paragis bila-bila
6: paragis bila-bila.
7: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating Ting.

0: Rádio Bim Bim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
1: Oras, alas tres.
3: Radyo Bagting.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: BBC.lit. Balita.
5: Maayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Las Tres. Patayang sa kaustaj, samtang kritikal ang iyang kauban human sila giposil sa provincial road sa Nabalawag SJ Barn. Gilang namatay ng si Ustaj Ibrahim Sanday Madidis, imam sa Masjid Sharif Auliyah, samtang kritikal sa ospital ng iyang kauban ng si Ustaj Salindab Madidis alias Boy Barong. Matod sa kapulisan, kalit silang giposil sa wala pamailing mga sospek samtang nagtindog sa daplin sa dalan. Padayon ang investigasyon, araw maila ang mga suspek o maibalaan ang motibo sa pagpamusil. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Daryl Licat, aya Isabella FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
0: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo.

0: Oras, alas 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Radio, Radio. Radio. Bag, bag. King, King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Balitan.
5: Kabagting og kabukada, mayong hapon kaninyong tanan ang BBC Daklit Balita, alas 4. Ipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion Philippine Army ang Preventing and Countering Violent Extremism kona PCVE o West Philippine Sea kon WPS Awareness Activity sa nagkalandaing

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.
2: What it do, Betty Bo?

0: medyo magbating.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-isi mong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilimanjaro. Sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Tapos si ating nani na maawat tong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery

0: withdraw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: It's a happy Wednesday, Lotto Philippines! Alas 5 na and it's time for another midweek treat mula sa paborito ninyong PCSO Lottery Draw. Sama-sama ulit tayong mag-aabang ng lucky numbers at may pag-asang manalo ng exciting na papremyo sa huling araw ng Setyembre 2026. At hindi lang po tayo magsasaya, nag-aambag din tayo para sa kawang gawa. Para sa newbie players, part of our lotto proceeds goes to the PCSO Charity Fund, supporting various charitable programs and assistance for our kababayans in need. Kaya sa tulong pa lang, panalong-panalo na! At para naman sa lahat ng may tickets, tutok lang sa IBC 13, DA TV at sa ating official Facebook at YouTube channels. At para simula ng ating 5 PM draw, let's now welcome our panel of judges from the gaming public. Magandang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. With our ISO certified lottery draw procedures, makasisiguro po kayo na fair ang chances of winning ng lahat ng lotto players. Ang highlights ng pre-draw activities kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, it's time to test the luck of your 2 and 3 numbers! Tara na! Let's play Lotto!

0: age, birthday, anniversary, address ng bahay, basta two numbers from 1 to 31, pwedeng-pwedeng isali yan dito sa 2D Lotto Game. 4,000 pesos ang panalo pag nag-match yung two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambulito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. So all of our Lotto players, maglaro po ng ayon lang sa kakayanan ng inyong budget. And here's our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 7. And the second number is 15. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 7 and 15 in exact order. Siyempre, hindi kumpleto ang afternoon draw kung wala ang papremyo ng tatlong masuswerteng numero. Susunod na yan sa aming pagbabalik.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Dito naman sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo ng tatlong numero nyo pag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-Rambulito System Play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Reminder to everyone, 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 7. For the second number, we have 1. And the third number is 9. Again, our 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 7, 1, and 9 in exact order.
2: 106.7.
3: Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
4: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugman niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
5: Dili ako mau ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
4: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita nako sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan, sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulliat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: unsa may mga isultin ako. Murag bukatas na wong di mo probida. Bayesen?
1: Oh, dili. Lai.
0: Oh, unsa man? Ano kailan yung problema?
1: Doon na, tiyan ko.
0: Probida. Unsa man? Nga nung natat ka kasi may trabaho?
1: Oh, paminaw ha. Mauni ang lain nga nakahasol ako.
0: Mau ba?
1: Mau na ilain nga nakahasol ako, si Rina.
0: Pida ng istorya ha eh. Mau na yung giingon yung mga agaw?
1: Problema kay Kuana ba yung nagunauna? Okay ba kung saon ako siya sa pagpasabot?
0: Lahit sa sinong istorya ka ni mo no? Kuyawan istorya ka na ba eh. Yan, saan ni mo anak?
1: Mau na yung nakalabat sa kong oo. Pursigido kay siya. Nablaka ko kung unsay sunod niyang buhaton kung balibarang ginako siya.
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
3: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third panyawan capsule. Nigamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third panyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
2: Basta bukol-bukol, i-third panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag fermenting, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, hey, karon dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, 42. Sa Kaimito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
2: Ang kaipiktibo, og kamilagroso sa seed panyawan plus with Mangosteen, a quality product of seed marketing incorporated.
6: Coffee mix, herbal coffee, 25 in 1.
7: Ruhay nga way sama. Usara ang talagsaon. Kung haplas ang hisgutan, Sed Liniment Oil ang tubag ni Ana. Aduna kini saktong kainit ug kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap ug kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa Sed Liniment Oil, tangtang ang agay. Sed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.

0: Nganong ipamugos mo man ang imong kaugalingon, oy. Masakitan ka lang, kundili ni mo maangkong ang imong ipangandoy. Masakitan ka lang.
1: Kinsa ka? Karon lang ko makakita ni mo. Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa Nagtam ko ko. O kesa ka to? Nakita na ko sa kundam ko. Huwag ko makailan niya. Pero, ingunong sa dilikdam ko ang ako nakita. Dinay siya suot sa kong kwarto. Pero murag tinuod. Di siya magbarong sa may putahan. Daw sa dilikdam ko ang ako nakita.

Patricia mo lang yung paros. Tugkaran lang siya. Pag doon na sila lakaw, na yung retarong kay sinina is pakkart na ko. Hindi mo na mo iisulog. Manida siya saan. Asa ka na siya? Pin... Oh, uy! Si Shin, di ko ba sila? Ba yung ano? Magkuyog silang doon?

0: asa man gid eta.
1: Inig abot ato dito, mahibaw ra ka. Madugay na ko upasabot ni mo kun ani ka na ko dinisultii.
0: Ha?
1: Salik na, manglakaw na ta.

0: Ni Alasia, dali man kay nata.
1: Ha?
0: Oh, sakay na.
2: Hala no, nakay sila itong auto. Sunday ito sila paingon taon. Nagkuyo sila ang Shane o si Patricia.

0: Sige akong giingon ni mo si Patricia. Pero dili siya ganahan tawagod ana nga na. Packard ang iyang gustong itawag niya.
1: Okay. Nakasabot ko og ngano.
0: Sige akong giingon ni mo nga akong boss, si Sir Gary.
1: Gary na lang. Aron hindi na ka maglisod.
0: Nakabati ka ni no?
2: Ha? Oo, nakabati ko.

0: nibalik tayo ni building, ha?
1: Ha? Unsay?
0: Oh, ang bot na ko'y pasabot. Nalo ni Amta din, Hishin.
1: Ah, niya na siya, oh.
0: Oh.
1: Gary?
2: Manakay na ta sa elevator.

0: kanindot ini kwarto ha. Magunsam kami din eh.
1: Mabalik lang ko. Ikinamoy mo pasabot niya, okay?
2: Okay.
1: Okay. Mabalik lang ko. Huwag ka muna eh mahibaw ng muna-huna sa inyong angin buha doon.
2: Sige.
1: Sige. Diyan taon na mo.
0: Sin. Meron niya ta din eh. Kung saan man ta din eh, ha?
2: Paminaw. Paminaw aron makasabot ka.
0: Unsa? Ani ka na mo puyo, Sin?
2: Kitang duha.
0: Unsay?
2: Ikaw ang akong gustong ikauban din eh. Samtang di pa na ko mahimong ikauban ang akong pamilya.
0: Ha? Pero nganong ani man din eh?
2: Gisultian ta na kag ngano. Sa ako nang iingon nimo, gusto ko mo balipad, pero mapagsanon ka ayos siya. Nahibaw ka nga, dili ta mahimong komportable din eh. Pero bisan si Apple, mosa na iyang sultin ako. Nga kinahanglan ako ning buhaton.
0: Nya unsa may sunod na tong buhaton?
2: Aw, mangandam ta sa tong pagbalhin din eh.
0: Ha? Huh?

0: Wala ka ba'y namatigdang randa?
1: Kaya nga no, sa may imong nakita niya.
0: Ay, samtang magpaabot siyang Rina ba? Nalang siya sa sulod sa sakyan nan. Lagi ka ni Adto, nga kumakita ang maglingkod-lingkod yaslon.
1: Nga nung maumag ka na iyang gibuhat.
0: Nga, tingali na ulaw.
1: Siya? Nauwaw?
0: Oo! Dili tingali ka ulaw nga nakasala. Pero naulaw nga, mo'to gibuhat ni Rina niya. Dili siya makaharog tanaw na to.
1: Wa siya isa. Maong dili siya angay nga mubati ni Ana.
0: Pira, lain kayo tingalig na sa iyo gunahuna.

0: kuin pakkaa tehneen asia. Siellä on useni paljon. Asun ne siin. Asu katona kuin. Mutana kuin diinsiä.
1: Oh, gibantayan di ay minimo?
0: Oh, ibong lang ko. Dim-dim mo. Hmm? Ano pinong ko sa kaisakyanan? Kuy, likay kang siin. Ha?
1: Sa ato pa na gisundan yun mo hangtod sa eskina?
0: Ay, all again. Unsa mo kinibuong ko ng kuyo kang siin. Di mo paingon na to.
1: Ay. Dito may sabag ang puyana ni siin.
0: Oh. Ha? Ibang ang puyana ni siin? Buti may pasabot nga. Mabalhin na siya ang puyo!

si Goliath, aduna ko'y bagong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi o ispiso ang timpla niini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sagol, natural o epektibo, busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED.

0: mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
3: So may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes, sa imuhang pamanit.
4: Ano akong pag-umangkong nga siya, ang phone ang gigamit. Celebrity.
3: Wow.
4: Namusgod ka siya. Ipapag show, gano'n, oh, ipagod siya. Gigamit. Sige, mag-try po.
3: Wow, so nigamit po siya ron.
4: Mag-try po siya. Oo, puti man siya daan, ma'am.
3: Okay.
4: So, ano siya rin, pinaudod siya. Maraming hamid din po ang gamay-gamay siya. So, mag-upa lang, murag-upat pa lang kagaw siya na gamit.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
5: SED Celebrity Beauty Soap.
6: Rock Radio.

0: Oras, alas 5:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pila-Pila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. Mahay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diya, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tagiya o
7: nakasinati ka ba?
1: Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Radio Magbang Ting Ting.

0: Radio Magbating.
1: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O gaano nagkapi magkaanang nga tamis mo na, Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: September 26 is World Environmental Health Day. Alam mo ba na ang ating kalusugan ay may malaking koneksyon sa kapaligirang ating ginagalawan? Ang maruming hangin, kontaminadong tubig, hindi maayos na pagtatapon ng basura at maruming paligid ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. Kaya ngayong World Environmental Health Day, sama-sama nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Itapon ang basura sa tamang lugar, panatilihing malinis ang paligid, magtipid sa tubig at kuryente, at iwasan ang magawaing nakapipinsala sa kalikasan. Tandaan, ang malinis na kapaligiran ay mahalaga para sa malusog na pamumuhay.
8: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radio Bagting.

0: Radyo Bagbagin.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate nga na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng... Ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
3: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Aha.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbagin.

busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, bag, bag, king.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 20.

0: 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tawag na sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ito tayo, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mitch Manota po.
0: Mitch.
1: Tanong ko lang, Manota po.
0: Okay, nanay, Ma'am Mitch, taga saan po kayo?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog, okay. Sige po. Ilang taon na po kayo, Ma'am Mitch?
1: 41 po.
0: 41, okay. Umiinom na po ba ng rice coffee si Ma'am Mitch?
1: Paminsan-minsan lang po kasi dito po ako sa ano, sa nagpapabili lang po ako sa Kalbayog. Pero
0: okay.
1: Dito po banda sa Santa Margarita kung meron po ng rice coffee.
0: Santa Margarita?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog. Teka lang ha, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Kalbayog. Wait lang po ha.
1: Santa Margarita po.
0: Okay. Kalbayog.
1: Santa Margarita.
0: Samar po yan, Samar.
1: Opo, opo.
0: Sa Kalbayog, ang mga mabibilhan po dyan sa ano, sa Samar, sa Allen.
1: Sa Kalbayog po marami, pero dito po sa ano, Santa Margarita po kami.
0: Santa Margarita kayo?
1: Opo.
0: Ano yan? Sakop yan ng Kalbayog?
1: Opo.
0: Ah,
1: pero bonder yung Kalbayog. Okay.
0: Sa Santa Margarita meron, dyan sa Gluo Pharmacy. Joy Meds Pharmacy, Elvira Culinayo, okay. And Well Care. O, dyan po tayo sa Santa Margarita.
1: Sa ano po? Sa St. Anne meron po.
0: Pwede pong meron. Pwede po nating itanong dyan po meron sa St. Anne.
1: Minsan kasi wala eh.
0: Pero dati meron.
1: Opo.
0: Opo. Itanong po ninyo at baka po eh ano lang, kumbaga baka po na ano lang, naubusan lang at baka po ngayon meron na po uli. Try po natin. Tingnan po natin muli. Itanong natin nanay muli. Diyan po sa ano yun? Sa anong butika yon?
1: Santa Margarita, sa St. Anne po.
0: Oh, sa St. Anne. Okay. Pwede doon. Magtanong kayo doon kasi baka po meron. Hindi lang po sa akin na ibigay pa yung listahan ng Santa Margarita nung St. Anne. Baka po ngayon meron na po ng ating rice coffee dyan.
1: Apo. Sige po. Salamat po.
0: Tapos balitaan niyo po ako, nanay. Ma'am Mitch, kapag meron po kayong nabili dyan po sa St. Anne para alam din po ng ating po mga kababayan.
1: Nakaano na po ako, nakabili na po ako sa Kalbayog kasi nagpapadala lang po ako. PWD po kasi ako.
0: Ah, okay po. Sige po.
1: Ano, Kuya Boy, pag ano po, kasi yung mata ko po medyo malabo na.
0: Mm-mm.
1: Ano, pag sa rice coffee po, okay po ba yun?
0: Yes, makakatulong po yung ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung ano, yung pagpapausok sa mata? O gawin po din yun every time na kayo po ay umiinom ng ating nagtitimpla ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa atin. Okay?
1: Tapos, ano po, ano raw sa sugar din daw po?
0: Yes, mataas yung sugar po ninyo dahil po kaya po nang lalabo yun. Tama po. Pero nakakatulong nga po para ma-regulate po naman yung ating blood sugar level sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun. Pati yung diet po natin. Siyempre, iiwasan natin yung mga matatamis na pagkain. Ganun po yun para makatulong po sa atin. Huwag nating iasa po lahat sa mga gamot na iniinom po natin. Dapat po may ginagawa rin po tayo sa ating po namang katawan, sa ating po namang sarili na disiplina sa pagkain. Kasi alam naman natin na nagkaroon tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga pagkain. Yung maling pag-ano natin, pagkain po natin. Yun po yung pinaka-ano doon, pinaka culprit, kumbaga pinaka rason kung bakit na naging ganun po yung ating po naman problema sa ating kalusugan. Yung pagkain po yun. Okay?
1: Pati yung ano din po, yung sabon din po.
0: Yes, wala pang sabon dyan sa inyo?
1: Hindi pa po ako nakabili, rice coffee pa lang po.
0: Rice coffee pa lang, okay. Try po ninyo yung ating po namang sabon. Dapat po makapagsimula na po kayo.
1: Yung sabon po, yung pag matagal na na ano, na peklat, matatanggal din po 'yun.
0: Makakatulong po yung ating po namang sabon. Malaki po yung maitutulong nun dahil isa po sa nagagawa po ng ating po namang sabon ay yung pantayin yung kulay ng ating po namang balat. So kung meron na pong mga peklat na hindi po pantay na yung ano, yung tawag dito, yung kulay, eh magagawan po yan ng paraan ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo. Thank you po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. Balitaan niyo po ako, Ma'am Mitch. Ma'am Mitch, tanong ko lang, ano na po yung mga naitulong sa inyo ng pagiinom po, matagal ng pagiinom ng ating rice coffee? Ano po yung mga nawala na, na karamdaman po sa inyo? Ano po yung nagbago na po sa inyong kalusugan? Simula nang kayo po yung uminom po ng ating rice coffee?
1: Noon, minsan, ano, hindi ako makatulog. Tapos, pag simula ko nung pag-inom ng rice coffee, nasa tamang oras na ako sa pagtulog.
0: Mm-mm.
1: Tapos po, yung ano po, yung sa pagbabawas po, ano, minsan dalawang araw hindi ako makapagbawas. Tapos nung uminom ako na ng ano, rice coffee, ano, araw-araw na ako naka ano. Tapos pag nakakahinto ako ng pag-inom, yun, bumabalik. Minsan ano, hindi makakapagbawas.
0: Kaya dapat araw-arawin natin yung pag-inom ng ating rice coffee. Bukod po doon sa nakakapagbawas na po kayo, ano pa po yung iba na kumbaga nagbago, na napansin po ninyo nagbago sa inyong kalusugan, simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee. Yung tulog po ninyo, kumusta?
1: Okay naman po yung pagtulog. Ako, nakakatulog ako ng ano, maimbing. Hindi na ako nagigising minsan sa madaling araw para umihi. Tuloy-tuloy yung ano. Noon, ganun talaga ako eh. Hindi ako makatulog kasi panayang ihi. Kasi sa ano noon, may UTI din po ako. Noon, tapos ano. Tapos sa ano naman, sa skin po. Kasi marami din akong allergy. Minsan allergy din po ako sa alikabok. Minsan tapikati po yung balat. Tapos pag ano, ano yung sa rice coffee po, yung minsan nagbabawas na yung pangangati.
0: Very good po. So tuloy-tuloy po yan. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon na Ma'am Mitch?
1: Dalawa po, isa sa umaga tsaka sa gabi bago matulog.
0: Tama po yun. Kahit nga po sumobra dun yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, wala pong problema yun dahil wala naman po diba, bagang side effect, tsaka wala naman po bagang overdose yung ating rice coffee. Kaya okay lang yun. Kahit po anong oras pwede nating inumin yung ating rice coffee.
1: Sige po. Thank you po.
0: Maraming salamat, Ma'am Mitch. At balitaan mo ako pag may nakuha ka doon sa St. Anne. Tama ba? St. Anne yun? Okay. Thank you very much, Ma'am Mitch. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat. Salamat.
1: God bless din po.
0: Thank you, Ma'am Mitch. Ayan po, mga kaibigan, si Ma'am Mitch ng Kalbayog, Samar. Oy, tayo po'y napapakinggan. Diyan po na naman sa ating mga kaagapay na mga istasyon sa buong Pilipinas na naghahatid po naman ng ating po naman programa sa inyo pong lahat sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Diyan po tayo napapakinggan sa 102.9G Radio San Miguel. Kaya inaanyayahan po natin lahat ng na mga nakatutok po naman sa atin o kaya lahat ng mga kaagapay po natin ng mga radio station sa buong Pilipinas. I-comment po ninyo yung inyo po namang mga istasyon para mabanggit po natin. At the same time, i-comment po ninyo dun sa ating po namang Facebook Live, okay? And at the same time, yung lahat po naman ng mga nakatutok ngayon sa atin na i-add friend nyo po kami, ha? Add friend, hindi unfriend, ha? Add friend po, mga kaibigan. Yung ating po namang Facebook account, yung Rice Brand. Para kung sakali po, mga kaibigan, makita nyo rin po yung ating po namang Facebook live, pwede kayong mag-comment doon at ora mismo, babasahin po natin ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga mensahe. Ay, sabi ni Sir Edison Palafox, Tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa Cagayan City, Isabela. Maraming maraming salamat. Dyan po sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz, Cagayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Isabela. At alam niyo po ba sa Isabela, mga kaibigan, napakarami na po na umiinom po ng ating rice coffee. Marami na po ang mga kababayan po nating natutulungan na ng ating po namang produkto sa tuloy-tuloy pong pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po naman sa Isabela, maraming salamat! Nakakatabang puso, mga kaibigan, yung mga pinapaabot po ninyo mga mensahe sa ating po namang programa na dumarami po sa Isabela ang natutulungan po, gumaganda yung kalusugan po nila. Dahil po naman sa patuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ganon din po, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo. Batangas naman po yan sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Batangas. Maraming maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At dyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro, ganun din. Maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ay, si Kwento po, si Buboy po.
0: Buboy, okay. Sir Buboy, taga saan po kayo?
2: Taga Kalawag po, sir.
0: Kalawag, Quezon?
2: Hindi, Kalawag po, Magsaysay, Occidental Mindoro.
0: Kalawag, Magsaysay, Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Buboy?
2: Akuan po, sir. Mga 44 na.
0: 44. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Ay, opo, sir. Matagal na.
0: Matagal na. Very good. Opo. At, opo. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Sir Buboy, para simulan po yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
2: Dati kasi, sir, nakinig ako sa kano, sa radyo.
0: Mm-hmm.
2: Ay, palagi akong nakikinig sa radyo. Yung narinig ko na dami tumatawag,
0: mm-hmm,
2: sinubukan ko itong bumili.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, yung palagi ba na sumasakit yung sikmura ko,
0: mm-hmm,
2: yung pag-inom ko, bumili ako doon sa Magsaysay. Yung pag-inom ko bigla akong CR na 10 beses.
0: Pag-inom niyo po ng?
2: Ng rice coffee.
0: Tapos?
2: Yun. Yung tuloy-tuloy na ako uminom noon, yun, kaganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako na sa Panginoon na bumili ako niya ng rice coffee. Kaya na narinig ko talaga sa mga tao na daming gumagaling. Tapos ngayon, tuloy-tuloy na.
0: Mm-hmm.
2: Maganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-mm. Hindi na po nasakit yung sikmura po ninyo?
2: Hindi po, sir. Natanggal na yun. Tanggal na yun.
0: Mm-mm.
2: Napapasalamat talaga ako sa siyokte na masarap pala inumin yan.
0: Mm-mm.
2: Saka lahat ng mga karamdaman mo, tanggal eh.
0: Tama po. Salamat po. Salamat po. Tatay, balikan ko lang po yung Tatay Buboy, yung nag-CR po kayo ng halos 10 beses nung
2: sampung.
0: Nakailang sachet okay kayo noon? Nakailang sachet kayo ng ating rice coffee noon?
2: Yung umpisa ko pa lang, sir, na uminom noon.
0: Oo.
2: Isa pa lang uminom ko.
0: Mm-hmm.
2: Tapos balik-balik ako sa CR.
0: Mm-hmm.
2: Dumi talaga yung tubig talaga, sir.
0: Mm-hmm.
2: Siguro yung nag-kwan yung doon sa tiyan ko.
0: Correct.
2: Natanggal 'yon. Natanggal mm-hmm. 'yon, sir.
0: Mm-hmm.
2: Napasalamat talaga ako na abo, yung uminom na ako na tuloy-tuloy na hanggang ngayon, ilang taon na.
0: Mm-mm. Maraming salamat.
2: Saka nagpapasalamat talaga ako sa rest coffee.
0: Mm-mm.
2: Dahil natanggal yung sakit ko na yun sa sikmura ko na yun hanggang ngayon, wala na. Saka magaan yung pakiramdam mo at yung palagi ka nag-iinom, nag-aakon sa kani. Mm-hmm. Sa katawan mo, kaganda.
0: Thank you po.
2: Yung talaga ang rice coffee talaga na ang sarap talaga inumin mo.
0: Opo.
2: Palagi yan ako, sir, nagabili.
0: Thank you. Saan po kayo nabili? Sa Magsaysay na mismo. Kumusta
2: sa
0: yung...
2: Saan po, sir? Sa... Ano yon? Sa may pharmacy... Pharmacy? Sa may... Ano ngayon? Yung pangalan ng pharmacy dyan sa Magsaysay?
0: Mm-hmm.
2: parang kanyata yun eh. Di ko lang nakuhan yun, yung pharmacy dyan sa Mangsaysay. Ano nga yung pangalan na yun? Kalimutan ko na.
0: Sophia?
2: Oh, Sophia po sir. Yun.
0: Sophia Pharmacy.
2: Opo, sir. Opo, sir.
0: Tama.
2: Opo, sir.
0: Opo. Tatay Buboy, kumusta yung tulog po ninyo?
2: Ay, kaganda sir, ang tulog mo. Pagaan. Oo. Kaya tumawag talaga ako para ipabahagi ko rin sa buong Pilipinas.
0: Tama yon.
2: Para yung iba na hindi umiinom, magbili na sila.
0: Tama.
2: Hindi na nila subukan, kundi bumili sila ng tuloy-tuloy.
0: Tama yon. Tama po yon.
2: Ang sarap talaga ng Rescope.
0: Salamat po.
2: At saka lahat ng kwan mo, kasarap magtulog.
0: Mm-mm. Bakit po dati, Tatay Buboy, medyo hindi po maganda yung tulog po ninyo nung hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee?
2: Hindi po, sir. Parang...
0: Mababaw.
2: Kwan ka baga? Mababaw.
0: Mababaw yung tulog, tama. Parang konting kaluskos lang, nagigising kayo kaagad.
2: Opo, sir.
0: Pero ngayon, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy.
2: Opo. Tuloy-tuloy na. Mm-hmm. At saka maganda ang pakiramdam mo.
0: Tama po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon, Tatay Buboy?
2: Dami ng kanyon, mag-uwi ako, gatimpla rin ako yon mga tatlong beses, apat, minsan apat, lima.
0: Tama. Wala naman po kasi yung side effect, wala naman pong overdose, kaya okay lang yun. Tama po. Mm-hmm. Ito na lang, Tatay Buboy, dahil marami pong nakikinig po sa atin ngayon sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo, kausapin nyo yung mga tagapakinig po natin na yung sabi po ninyo mga hindi pa nainom ng ating rice coffee dahil hindi naniniwala na sa kagalingan po ng ating rice coffee, pero may mga iniibang karamdaman din. Tatay Buboy, go ahead po.
2: Yung iba na hindi pa na umiinom, magbili na kayo. Kaya yung rice coffee nito, matagal na ako uminom nito. At saka yung iba na yun na hindi bumibili, magbili na kayo. At subukan nyo rin na, Juan, dahil ako, nagpapatuo talaga ako ngayon sa kay Kuya Boy sa rice coffee nito. Napapasalamat talaga ako sa Panginoon na lahat ng mga karamdaman ko gumagaling. Maraming talagang salamat, Kuya Boy, sa rice coffee nito. At sa Panginoon, una-una sa Panginoon talaga.
0: Yes. Dapat
2: maraming salamat po, Panginoon.
0: Thank you very much.
2: Na lahat ng mga karamdaman ko, nawala na ito.
0: Salamat.
2: Yun lang talaga, Kuya Boy, yung iba na hindi pa nagbibili, bumili na sila.
0: Tama po.
2: Kaya maranasan talaga nila lahat ng mga karamdaman nila, sa akin nila, kung ano naman yan, tanggal lahat yan.
0: Thank you very much. Tatay Buboy, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Buboy. Marami po kayong na-inspire ngayong araw na ito. Maraming salamat, Tatay Buboy. At ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee at yung pagkwento po ng kagalingan na naitulong po nito sa atin po ng mga katawan. Salamat po, Tatay Buboy. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po. God bless po. God bless po. Mga kaibigan, napakagandang kwento po yan ni... Sir Buboy ng Kalawag, Magsaysay, Occidental, Mindoro. Kaibigan, kayo na po yung humusga. Depende po sa inyo. Kayo po yung masusunod. Ano po? Ha? Patunayan po ninyo sa sarili po ninyo kung tama po o mali yung sinasabi ni Sir Buboy. Patungkol po naman sa kanyang pagiinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayong gagaya po ni Sir Buboy, itawag nyo lang po yan sa amin para po makapag-inspire tayo ng iba nating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee. At dun sa mga nakikinig po sa atin... na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, nagtatanong na ngayon kung saan po mabibili yung ating rice coffee, sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore po, mga tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Ipagtanong-tanong na po yung ating rice coffee. Matutulungan po tayo nito sa tuloy-tuloy po natin pag-iinom. Araw-arawin lang po. Diba, sa unang pag-inom daw ni Sir Buboy ng ating rice coffee, eh talagang pabalik-balik siya ng CR. At buti na lang at naiintindihan ni Sir Buboy kung ano po yung ganong epekto ng pagiinom po ng ating rice coffee. Ito po yung lagi kong sinasabi na pwede. Pwede pong mangyari sa inyo, pwede hindi mangyari sa inyo. Sa mga unang araw, unang linggo na pagiinom po natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Kasi umiepekto na po yung ating rice coffee. Yan po yung healing effect na po ng ating rice coffee. Kay Tatay Buboy, kay Sir Buboy po mga kaibigan, una pa lang na pag-inom niya ng ating rice coffee, naghalo na yung balat sa tinalupan sa loob ng kanyang tiyan, nag-boxing na dun yung lahat ng mga basura at inilabas si Sir Buboy lahat. Mga 10 beses daw siyang pabalik-balik ng CR. Pero kung iba yon, kung hindi ninyo naiintindihan at hindi kayo nakikinig sa ating paliwanag, pwedeng matakot kayo at hindi nyo na ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pero dahil nakikinig si Sir Buboy sa atin lagi, tinuloy niya lang yung pag-iinom ng ating rice coffee ngayon. Napakaganda na ng kanya po namang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Ito si Mario, Mario Cotamora po ito, sa dito sa Bukidnon.
0: Bukidnon, okay po. Tatay Mario, ilang taon po?
3: Senior na, senior.
0: 60?
3: Oo.
0: Okay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee, Tatay Mario?
3: Hindi pa.
0: Opo. At may plano po ba kayong uminom ng ating rice coffee?
3: Hello, hindi pa.
0: May plano po ba kayo na uminom ng ating rice coffee, Tatay Mario?
3: Hindi pa. Dito ba sa Bukidnon itong rice coffee?
0: Meron po, Tatay. Saan po kayo sa diyan po sa Bukidnon, mabibili po yung ating rice coffee. Diyan po sa Damulog, Malaybalay, Manolo Fortich, Maramag, Kibawe, Valencia City. Saan po kayo malapit?
3: Sa Kibawe po.
0: Kibawe, diyan po sa Farmacia Graciela. Alam niyo po ba 'yon? Nakakita na po ba kayo, Tatay Mario, ng ating rice coffee?
3: Sa Facebook lang po, sa Facebook.
0: Yung kulay
3: kita sa personal po.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po, Tatay, ha, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ang spelling po RICE.
3: Yes.
0: Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
3: Okay.
0: Tatay Mario, ganito, kapag nakabili po kayo dyan sa Farmacia Graciela, may nabili kayo, tawagan niyo po ako. Kung wala naman kayong nabili dahil naubusan na, tawagan niyo rin po ako ulit para mapadalhan po natin dyan.
3: Sige po.
0: Parehong oras, Tatay Mario. Maraming salamat. God bless po, Tatay Mario.
3: Sige, thank you.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Tayo po'y napapakinggan din tayo dyan sa via Get Radio Apps Worldwide, sabi ni Sir Edison, via Palafox. Maraming salamat. Paalam na po, Anyo Lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Kuya Boy po naman ang Anyo Lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
4: Radyo Magbating.
5: Oras. Alas 7 in media.
4: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
6: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok 2, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud po.
8: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po kay dili po hindi mo hindi ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
9: Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
11: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
15: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
10: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatunan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
10: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
12: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
10: Living Testimonies.
15: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uterine cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito. Kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facilities sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga senyales. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
16: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, mag-angko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Radio. Radio. Bad, bad. King, king.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Zen Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zen Liniment Oil.
6: Tinuod na ang Zen Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Zen Liniment ni uga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
6: Eric Ko, yan ba sarang gani?
4: Living Testimonies.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbating.

0: mas pinatibay at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. Radyo.

0: Radio Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o primahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: kaya ng dati.
1: Rock, rock, radio, magbating.

0: Rádio Vagabim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radio.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radio.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Pilipinas, alas 9 na at ito na ang oras na hinihintay ng ating mga kalaro. Welcome sa PCSO Lottery Draw ngayong Miyerkules, September 30, 2026. Huling araw man ng Setyembre, hindi pa rin tumitigil ang PCSO ng pagbibigay ng milyong-milyong papremyo at pagkakataong makapagpabago ng inyong mga buhay. Sana ay handa ng inyong mga tickets dahil baka ngayong gabi ay mapasama na kayo sa susunod na hani ng mga lucky winners ng PCSO. At ang makakasama natin ngayong gabi sa pamamigay ng good vibes sa papremyo, hi Adam, good evening.
1: Hello Fiona, good evening at magandang gabi sa ating mga televiewers. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating live lotto draw. It's the last day of the month and tuloy-tuloy pa rin ang PCSO sa pagbibigay ng tulong at exciting prizes sa ating mga kababayan. Pero laging tatandaan na lahat ng PCSO games ay para lamang sa mga edad 18 at pataas, and laging tatandaan na maglaro lang ng pasok sa inyong mga budget. Always play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, lots of players!
0: All right, it's time to meet our panel of judges who will witness and certify our draws. Good evening po sa inyo. Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit to help ensure that every draw is carried out fairly and properly. Good evening po.
1: Assisting us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good evening, sir.
0: Bago ang aktwal na pagbola, isinasagawa muna mga kinakailangang paghahanda upang masiguro ang isang makatarungan at mapagkakatiwala ang lotto draw. Narito ang mga highlights ng mga kaganapan kanina.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, get ready and hold on to your tickets.
0: Tutok na mga kalaro and let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul ug panuhot?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil
0: tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon,
1: pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon.
0: Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Pilipod og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
1: Ginama sa GFMQ Marketing.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nangluya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nangyayari ang lawa. Magrapag yun ko atong mga guloy yun.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan na akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Manalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
8: Dili.
7: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
9: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinika.
7: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
10: Paidigo! No. Bada!
7: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tadino!
10: Isamot ka ba di mong naong gamihilak ka ba jigaw?
7: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
7: Na... silang ko.
11: Imo na ko check ko. Pero pakas ni una ko. Gato na good ka.
7: I'm sorry palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
11: Bunsa.
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na. Way lain kung dili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
7: O, Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital og nagsigig ka-admit. Apan, sa dihang gisuwayan niya ang Paragis Bilabila Coffee, nawala ang iyang UTI.
4: Abot na migmati kani oh, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko iinom ron nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala, kana na lang yun, sa kape na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko tanang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Siyempre ato bi nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5'7".
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello. Mga ikala, kumusta? Maing adlaw ka natuntunan. Maing bundag, maing uto, maing hapon, maing gabi, ug mayo pag yung kadlaw. Yan na sa inyo higalas kanginan, Ray Arellano. Guba ni Lloyd Gabiana, ang pinakagwapong technician sa DYHP. Okay, uyoy. May nanginang hagis, loyo. Wapak ka daw, what's bonus ng halini na. Bueno, mga ikala. Sanili pa, ipabuhagay ang among Paragis Bilabela Herbal Coffee nga pampabato na mo nga pawas do ka pampalagsik o ginuman pampower kayo na mo.
1: Kay dog si Kuron. Maong lagsik kay Kuron. Okay. Nakakuan ko sa Paragis Bilabela Plus Herbal Capsule. Marang basko kayo o power kayo.
0: Power. Power. Live may sige ng power kayo. Lagsik jo kayo ginamuha. Bueno, mga iya, sa dilipas, shout out nga do niya sa Lutupan, Toledo City. Si Nang Tali. Oy, si Gabriel Victor Linimon. Si Pulito. Si Carlos Puntillas. Gika ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, laing shout out to sa abdiya ni Margarito Maning, Boni Yamid. Si Real Sulpot Katiangko. Si GC Francisco. Si Algie Palikti. Okay man, ni Edito Armada. Okay. Si Alvin Arda Katmon, sa Dias Cebu, si Briones, si Angga Briones, Lucia Buloy, dia sa Sitio, Dila Rosa Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Pangis Garing. Okay, dita maglangan, mga ikala. Ato na yung inumduman ng aking gusto kayo masayo sila si Bugar Tuglal at sa sikritong agyanan. Pero wapa sila sultihi. Samtang si Raina Tara, padayon nga gigukod sa mga sundao ni Haring BBT. Malipayon kayong hari o si Kukak sa itabo. Sa naimbahin dito sa limutangan nila ni Jigo, padayon silang nangita sa Magic One. Pero lahi ang ilang nakita kay ang sikrito kining agyanan. Balik sa limutangan nila ni sa limutangan sa malditong hari, ingon ining naitabo. Niya na ilisumpay ni ngatong sugilanon, budbod o bibingka.
2: Posto! Posto! Onsa kag dili kun lang siya ipadakop. Kun dili, ako na lang siyang ipapatay.
3: Mahal nga Haring BBT.
2: Busa, mukatawa tag one port. Oh, no. One port pa. Yuna.
3: Ano, Haring BBT?
2: Nakamantay ka.
3: Sa onsa?
2: Wa na ang mga duwindis nga doktor. Sa ato pa. Okay na ko. Ayaw na ko.
3: Wa, tama ayaw.
2: Otsa.
3: Pero, na-okay na ka.
2: Wa, maayaw. Pero na-okay. Unsay bot mong ipasabot?
3: Padayon ka pang mo ino magtambal sa imong sakit. Maong, wa ka maayaw.
2: Onya.
3: Pero na-okay na ka. Kay, makapagawas naman ka sa imong hugaw.
2: Sa akong labot? Asa mo niya?
3: Sa imong tiyan!
2: Mga jailong!
3: Kabantay ka? Ang importante, okay na ka!
2: Mga gutag dako, asawang kokak. Mga gutag dako!

0: din yung sekreto nga gianan aron luwas tang makapalayo dini.
1: Pero wala gihagdanan.
2: Slanting ang lungag.
3: Uga, purag dangog ang palibot ini. May tubig, dangog yun.
4: Labing siguro. Bupada us-us sa ubos ang muagi diha.
3: Ha? Kung maulin ni Skritong agianan mo ni Skritong lutsanan?
5: Huh? Ani ka agin ini kung makuha na natong magic wand?
3: Mm-hmm.
6: Sa tumoy niya na magpaabot ay karting agila.
3: Mauli ay!
1: Baya! Ang mga pahiyong bayas mga hudas!
5: Naon sa kapapin?

0: sa isunod nga mahitabo.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Ako ang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, dapit ako sa tambayon. Tapos may ato, nagtik ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule. Nilugwa ang dako na bato.
0: Uh-huh.
2: Gawas good siya. Gabi ka dako. Tapos ako pa siya gigo na asin man dahil ito na nabuo.
3: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako. Tulay ni Sman pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Aha.
2: Kailang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Ugsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Ug suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di ka katulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di ka kalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila aning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayo bintaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
6: Unsa may gibati nimo? Sakit imong hawak ana?
5: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
6: Sa pa murag magpangita na ka.
5: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay parte gyung ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud, wala gyud siya.
6: So karon gimintin na lang nimo.
5: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
1: Usa sa unsa mang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko diha, may asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba, mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, kana, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
0: Nagharaog tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.

0: Ocha, misokol si Reyna Tara.
1: Mo ka na itaho ni General Blackie.
0: Nag-inusara siyang misokol. Wapagyapon siya itaganan sa takantang mga sundalos.
1: Basta po ya, ha?
0: Wait,
1: mahal
0: wait, wait, wait,
1: na aring BBT.
0: Basta onsa.
1: Sali gayon nga mapatay na ang Reyna Tara. Ako na ang ipuli nga Reyna ning ginharian.
0: Wait, wait, wait, wait, wait. Consider it done.
1: Salamat, mahal nga hari.
0: Okay, okay naman ko. Gusto ko mabalik na kita sa akong palasyo.
1: Matuman, mahal nga haring Pipiti. Ipaandap ko dahil ang higanting tigring itong

0: unsa ka kun pokay? Unsa ba? Uy, gituyo mo kunin mo din ni Staff Flynn.
1: Hinaya, hinaya nang tingog ni mulat. La, hinaya. Kusi-kusi gigamay. Pagkira na sa kayo. Kira, kira, kira. Sakto na. O bitong, giguyo ti ka rin eh. Kay di ko gustong madunggan pa.
0: Kaya naman di ay lagi.
1: Kabantay ka?
0: Ha? Kabantay sa unsa?
1: Higayon na nato kini.
0: Higayon na to nga unsa?
1: Nasayod na ta sa sikritong lutsanan, sa sikritong agyanan. O unsa pa'y atong iwat?
0: Unsa lagi?
1: Higayon na nga manguhat ang dagang bulawan o brillantis.
0: Unsa?
1: Kumbati rin ta. Mintras, wa pa sila makabantay.
0: Tamsa.
1: Oh, unsa'y tamsa?
0: Di ba? Nanumpa naman tang magbago.
1: Unsa'y ngan?
0: Atong diriyot na mapatay sa duha kapormang dakong tao nga lubos itong. Nanumpa tang magbago na tapog ay. Hmm? O natabangan dayon ta sa higanting mga ripulto.
1: Tuo magad to. Tsar-tsara to
0: ay. Bakay?
2: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikukuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
4: O so, ingon ana paragis bila-bila.
3: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli ako, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad ni mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bon-bon ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula.
6: Oo.
5: Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba?
6: Oo.
5: Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
6: Oo.
5: Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian da yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag, nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilhig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas. Nga, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, among mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
8: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee, hingatugon, tukay ko, budlay, akong lawas, di ko ganaan maglihok-lihok, kay makatarbaho ko gamay kapoy.
7: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
8: Pero pag-tik na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon, tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
7: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: Radio Magbating.

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.

0: Ingog kabalkadas, kamusta ang maing buntag, ganinyong tanan, hinaot ginas maing pagkabutang, o gana paghihapon sa kapiskay sa panlawas, o gadiin na pabiling mapasalamaton sa kaitasan sa lain na usab, ngayon nga makapiltag pakli sa kalendaryo ni Ningan Lawa, Oktobre na, di na yun mapugngan. O ikaduhang bulan, bare months na ni mga kabagting o kabalkadas, busa mas maayo diha nga ang tangtangan na inyong mga kalendaryo arong klaro inigbasa mga kabagting o kabalkadas. O kunya andama na sad ng inyong mga andamon noon mintras tayo pa. Meron nga inig ka Disyembre, di na magkara-kara. Depende lang is budget eh. O, basta kay importante diha nga nakaabutan ini mga dawa mo na good morning ka na tong tanan. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kami ang mutunol lasob sa mga balitang impormasyon gikan sa technical team. Sa bayaw sa palpalan, gikan usab sa itong mga bagting reporters. O gingan man, ang mga headlines nga itong siren din sa itong pagpanaguba nining adlawa. Ala sige, paminaw mo di akong okay pa mamamong signal sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. O galakip na usab mga kabagting at kabalkadas mga nakapaminaw sa itong app sa Radyo Bagting app. I-download lang na sa Play Store aron makapaminaw mo. Di ba ka sa Facebook Live sa Radyo Bagting o ang isa BBC Entertainment. Okay, so danta ang pagtunol sa mga headlines, sa mga balita, dinis itong pagpanaguman lanog sa Bagtingan. BBC Headlines. Aron nga din, mahatagan kita o galintungan ay sa mga hilisgutana nining buntaga. Senado, giaprubahan ang House Bill 8471 alang sa pagtukod sa Sambuanga Sibugay Medical Center. Headlines paghihapon, 10 million nga kantidad sa gituhuang smuggled nga sigarilyo nakuha sa giabandonang bangka dito sa Sambuanga City. Headlines sa mga balita. Governor Dato Pax Ali Manguda Dato, nipaklaro nga walay natalang shooting incident sa Isulan National High School. Nadunggan nga buto, gituho ang gikan sa electrical wiring. O gingon man, mga kasayuran nga magtiayon nga most wanted person ni sukol sa mga otoridad sa Basilan, asawa pata, isabtang bana nakaikya. Search warrant operation ni resultas pagdakop o pagkumpiska sa gituhuang shabu sa lungsod sa Mulawe. Ingon man, 1.7 million nga gituhuang shabu nasakmit sa Cotabato City, high value target nadakpan. Duha ka PDL sa Dumingag Municipal Jail aktibong misalmot sa quail egg harvesting o sa livelihood program. 20.4 million nga gikatahapang shabu nasakmit sa tawi-tawi suspect nga nagpagukod gamit suspect nagpagukod gamit ang speedboat na dakpan. Maayo po. Samtang sa pikas bahin, Tropical Cyclone Choy 1 makapiktar sa pipila ka bahin sa Visayas ug Mindanao. Update na slakad sa panahon. Sa Sambuanga del Sur, 2 ka minero gikatahong natanggong sa tunnel human na bahaan sa Dilod, Dumingag. Lalaki nga dunay problema sa pangisip patay human giunay og sunog iyang balay sa Aurora. O gadiin kini nga to mga siren nga mga balita, mga kabagting og kabalkadas, klase-klase ni mga natala gikan sa paglabay sa mga gutlo. O mga oras mga kabagting og kabalkadas dinhi lamang sa pagpanaguban lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
0: Dito maglangay, unaon na tong update sa kahimtang salakat sa panahon kay aron nga magiyahan ta. Nunot niining Tropical Cyclone Choy 1 makapektar sa pipila ka bahin sa Visayas ug Mindanao. Ang kompletong detalyes report ni Bagting 17 Florence Zofima.
1: BBC Weather Update.
2: Nagpasidaan karon ang pag-asa sa publiko nga dili gyapon ang ayan nga magkumpiyansa ilabi na nga dunay tropical cyclone nga si Choy 1 nga giingong makapiktara sa pila ka bahin sa Visayas o Mindanao. Kini ang hinungdan na kung ngano nga padayon paghihapon na makasinatri galit nga pagbundak sa ulan na inubanan sa pagpanalo og

0: Pila ta panahon sa kahaponon or kagabion og magdala gihapon kining mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Ang mga lugar nga apektado sa nasangpit nga tropical cyclone na mao kining Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Northern Mindanao og pipila ka bahin sa Davao Region. Nasayran nga sa kasamtangan ang nasangpit nga tropical cyclone anakin sa gilay-on nga 2,945 kilometers sa may sidlakang bahin sa Central Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 75 kilometers kada oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 90 kilometers kada oras samtang kini naglihok sa gipaspason nga 15 kilometers kada oras. Samtang sa pikas bahin, ang nahibiling bahin sa nasod, dili paghihapon usab luwas sa pagbundak sa ulan, tungod gyud na paghihapoy ya presensya ni localized thunderstorms. Kini ang hinungdan kun ngano nga dunay kalit nga mga pagbundak sa ulan nga masinatian na sa matag karon og unya nga sa higayon molungtad kinig dugay makagdala paghihapon kinig mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Sa pikas bahin, hunas og tawo sa pagdian karong adlaw, isip unang adlaw sa buwan sa Oktubre, alas 2:22 kagayunang kadlawon, negative 0.1 meter gilad munstubig, unang hunas. Ang unang taob, unyang alas 8:22 sa buntag, 1.6 meter gilad munstubig. Subling muhunas, pagka alas 2:07 sa hapon, 0.1 meter gilad munstubig. Subling mutaob, pagka alas 8:26 sa gabi, 2.0 meter gilad munstubig. Lawman musubang adlaw alas 5:34 sa buntag o musalo pagka alas 5:37 sa hapon. Bagting, 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.0 Ang salamat sa nasangpit nga update sa kahimtang salagat sa panahon na Bagting 17 kay kinahanglan gidgihapon nato nga atimanon ning ato ang nahimutangan bag-asa tananimuyo mga kabagting o kabalkadas labi pa kadto mga makasinati o mga minor gilayon nga mga landslide no o diya sa area baka pasakop sa Pagadian City o di baka sa mga kanait nga mga dapit mga sikbit nga mga dapit mga kabagting o kabalkadas so kinahanglan gayud nga magmabinantayon kay kinabuhi na to diha nagungaw kung galing namon sa mga hilan o delikado nga mga lugar kabagting o kabalkadas nining paulan-ulan nga kahintang slakat sa panahon. Kagahapon, hindot kayong lakat sa panahon ng adlawan, pero pagkahapon-hapon, hanggang sa gabi, ibawi-bawi po sa usog ng mga pagbundak sa ulan, nga nagbaha-baha na gina ang mga kadalanan. Sige, amping mo, kanunay mga motorista, usab kayo, basig na yung mga bato o mga balas nga nga anod ng dapling sa karsada o di ba kastunga sa karsada, maslide o niya mo. Delikado usab sa inyo ang pagmaniho o pagbiyahe. Alas 5:14, kabagting o kabalkadas, dito maglangan, dito sa PDL na, dong? Sa puning akong cellphone, inig-type mo si Piat man. Ani na sa mga kasayuran, gikan ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan, oga diin suma pa sa iyang headlines, duha ka PDL. Sa Dumingag Municipal Jail, aktibong misalmot sa quail egg harvesting ubos sa livelihood program. Mauni siya inindot kaayo mga kabagting ang kabalkadas keron nga diin na dunay balon. Inigabot sa panahon nga magawas na sila sa umana sila sa pag himo or pag kanibitong pagtuman sa ilahang pagservisyo di ay silang sentensya. Inigawas nila doon na sa kapanginabuhian. Ang detalye sa report atong sayran gikan ni Bagting 29. BBC
2: Live Report. Aktibo nga misalmot sa livelihood activity ang duha ka persons deprived of liberty kon PDL beneficiaries sa Dumingag Municipal Jail pinaagi sa pagharvest og mga itlog sa pugo. Kabahin gini sa PDL livelihood program nga nagtumong sa paghatag og produktibong kalihukan og practical skills development alang sa mga PDLs. Ubos sa pag-iya ni Development Officer J01 Racy Albano, nakakato ng mga PDL sa hustong pagharvest og pagdumala sa quail eggs, lakip ang basic quail production o farm management. Gilauman nga pinagi sa mga kalihukan, mapalambo ang ilang kahanas o mga kahibalo nga mahimong magamit isip oportunidad sa panginabuhian o dugang kita sa umaabot. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Ayan mga kabagting ug kabalkadas, kito mga naa sa sulod sa bilangguan mga persons deprived of liberty, kun unsa may programa sa gobyerno nga gitunol o gitudlo diha sa inyohang mga nahimutangan sa pagkaron, igrabe ang opportunity. Wala ta kabalo, gano sa mo mahimong mahagawas noon, at least doon na may balon ng mga kahibalo aron nga makapadayon sa pagpanginabuhi nga legal, panginabuhi nga ikatabang at sa pamilya. O ingon man kaalam nga kinahanglan ninyong masairan gikan usab sa mga eksperto nga mo'y nag-train nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Okay? So alas 5:17 na dinisto ang pagpanaguban. Dugang pang mga balita dinhita sa electrical wirings man day kadto. Gituho ang gikan sa electrical wirings. Okay, nahimo nang nabaniog sa social media. Unya bisag unsa na lamang ang nigawas nga mga taho. Unya wala po day gay suta apan dire si Governor Dato Pax Ali Magunda Dato ni paklaro nga walay natalang shooting incident sa Isula National High School. Nadunggan nga buto giingong gikan sa electrical wiring. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuang.
3: Gipaklaro sa lokal nga pangagamhanan sa Isulan Sultan Kudarat pinaagi ni Governor Dato Pax Ali Magunda Dato nga walay nahitabong shooting incident sulod sa Isulan National High School human sa unang mga report nga nikatap sa social media kabahin sa kusog nga buto sulod sa eskwelahan. Matod sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, walay nakitang bala o ammunition sa lugar. Gituuhang ang kusog nga pagbuto posibleng resulta sa problema sa electrical wiring nga karon gisusi sa Bureau of Fire Protection. Wala usab gikatahong namatay o nasamdan sa maong insidente. Giyatagan usab og pagtagad sa mga awtoridad ang seguridad sa lugar samtang napahigayon og assessment. Gipahinumduman ang publiko ilabi na ang mga giniganan nga magpabiling kalmado og musalig lamang sa opisyal og beripikadong impormasyon gikan sa mga awtoridad. Samtang panawagan usab sa publiko nga susihon una ang beripikadong impormasyon adi sir magpakatap niini. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.2 Salamat sa mga kasayuran mga kabagting o kabalkadas kay sayunan may pagdagang shooting na hitabo. Unya may gani kay kadto dili shooting ang mga pagbutog pagpaka-paka. So gila uman gituhuan nga tugikan sa ilahang dunay diferensyang linya o sa kuryente dito sa ilang lugar mga kabagting o kabalkadas pagkahadlok indot ba kinig area ning Isulan Sultan Kudarat. Okay mga kabagting o kabalkadas mga kabag motoy lintunganay so stop na mga gipang pasapasa diha kay wanay kamatuuran mga kabagting o kabalkadas. Nagampaw mga balita itong sayran usab gikan ni Bagting 27 Daryl Ayay. Mikan kay matudpay gituhang shabu na sakmit sa Cotabato City high value target na dakpan 1.7 million na kandidad sa gituhang shabu ni sa Cotabato City. Bagting 27 Daryl Ayay. BBC
4: Live Report. Nadakpan sa news ang Baybas Operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o Philippine National Police ang usa ka gilang high-value target o nasakmit ang ibanabanang 250 grams nga gituang shabu sa El Manuel City Walk Population 5, Cotabato City. Gila sa PDEA Maguindanao del Norte Provincial Office ang suspect nga si Elias Ivan, 22 anyos o residente sa barangay Dalikan, Dato din si Suwat, Maguindanao del Norte. Sumala sa mga otoridad, 5 ka hits of plastic sachet nga gibanabana mo timbang og 250 grams nga gituang shabu ang na-recover gikan sa suspect. Ang maong droga gibanabana ng nagkantidad og 350,000 pesos sa street value og 1.7 million pesos sa standard value. Na-recover usab sa mga operatiba ang 350,000 pesos nga Baybas money, laki pa sa ka Mark 1000 bill o sa ka Android cellphone og itong nga belt bag. At ubangon sa suspect ang kasong paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa PDEA Regional Office Barman suspect, alas sa tukmang proseso o pagpasaka sa kaso. Bagting 27, Daryl Ikat, Aya ay sa Bell FM o Radio Bagting. 106.2
5: Radyo Magbating.
1: Ang salamat sa mga kasayuran, accomplishment kadto sa mga awtoridad. Padayon lang gyapo mo sa mga accomplishment diha, mga kapulisan, mga miyembro sa law enforcement team, o gikan sa mga ug ingon man spedeya, uguban pa mga kabagting og gabalkadas. Sabi gasbahin sa mga balita kini nindot ni. O di sa Sambuanga Sibugay, ayan nga mo lagsik, mulambo gid nagdugay ang Sambuanga Sibugay mga kabagting og gabalkadas. Amikan kay ang Senado giaprobahan ang House Bill 8471 alang sa pagtukod sa Sambuanga Sibugay Medical Center. O dili na unya na kini sila magkadiin-diin pero naman na sila balay tambalanan diha pero private. So hopefully mamahimo usab ka kini ang ma-realize karon daghan pud sila ma-cater dihang lugarahan ang mga kabagting og kabalkadas, no? O dili na tanan pud magpunsisok dito sa regional kini bitong hospital sa Marcos sa tubig kay musugot tag sa dili daghan gid pud ang naka nagkapahimulos diha sa Marcos sa regional hospital sa Marcos kay mo man ay iyang pang-function na mo cater nga to sa mga areas sa Sambuanga del Sur and Sambuanga Sibugay and neighboring nga mga areas. So karon kung adunay dugang tambalanan, at least man lang nga dili na kay lagyo nga mo biyahe ang atong mga pasyente nga mangita og mga gitawag na to og public nga mga hospitals. Ani ang detalyes balita ni Bagting 28 Kimberly na muag.
5: BBC Live Report.
3: Duol na sa realidad ang planong Sambuanga Sibugay Medical Center human giaprobahan sa Senado sa ikatulo o katapusang pagbasa ang House Bill number 8471 yadto Setyembre 28, 2026. Pinaagi sa House Bill 8471 tukuron sa ipil Sambuanga Sibugay ang usa ka level 3 general hospital nga tawgon og Sambuanga Sibugay Medical Center ug pagadumalaon sa Department of Health kun DOH. Gilakip usab sa maong balaod noon ang gikinahanglang pondo alang sa pagtukod, operasyon ug pagpadagan sa maong medical center. Ang pag-aproba sa Senado sa ikatulo ug katapusang pagbasa usa ka mahinungdanong lakang aron matukod ang dugang nga tertiary healthcare facility nga magsilbi sa mga residente sa Sambuanga, Sibugay ug kasikbit nga mga lugar. Bagting 28 Kimberly na moag sa Bell of M ug Radio Bagting.
5: 106.0
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 5:24 na.
0: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
6: Kung tiyan man ni sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Kiingnan kong gupirahan.
5: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangosteen, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangosteen, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
5: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling.
3: Pasok mga suke. Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, Ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
0: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsasori at gabay.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
13: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, ganyan eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, patin hayahayan ang gawas. Magrapag yung ko at ang mga gulo yun.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3
14: Radyo Magbating.
15: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
1: Alas 5.32 na mga kabagting o kabalkada. So, kaduna na lang may 84 kaadlaw, 18 ka oras, 27 minutos o nag-irog nga segundos. O gapasko na mga kabagting o kabalkada. Sa so, nagkaduol man kay napakli naman kalendaryo. Nga 84 na lang man kaadlaw. La, sige, padayon mo din sa inyo ang pagpag-anda mga kabagting o kabalkada. Sa sige mo, sinyas na ko niya, Clint, kung gano'n sana to basahon, Clint, ha? Okay. So, ano sa tas mga balita o mga kasayuran, mga kabagting o kabalkada sa part 2 sa tuang pagtunol sa mga balita. Grabe, gini mga balita. Puro gini mga bugat basis itong pagtimbang-timbang. Okay, ito ang sayran. Unahon na ito ang mga balita. Gikan ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan. Gumikan kay Dunay Managtiayon. Diin kinilaging giingong ni Sukol. O mga wanted managtiayon nga most wanted person nga nisukol sa mga otoridad sa Basilan, asawa patay samtang ang bana nakaikyas. Ang detalye sa report atong sayran ika ni Cheryl Onyot Lirazan.
16: BBC Live Report.
2: Nisukol sa mga operatiba ang magtiayon nga gilang mga most wanted person sa Basilan atol sa pagpatuman sa warrant of arrest sa barangay Baimbing, Lamitan City, Basilan, alaw na sa hapon niya itong Martes, September 21, 2026. Base sa report, ipatuman ang warrant of arrest batok ni Nirmalin Salapudin Musa nga giingong kanhing miyembro sa Dawla Islamiya Abu Sayyaf Group o narambigit sa pagpangambus sa barangay Baimbing kaniadto nga may resultas kamatayon sa tulo ka operatiba sakop sa 9th ISU. O sa iyang bana nga si Saddam Siddiq nga giilaisip numero unong most wanted person sa tibuok Basilan. Gingong giatubang sa magtiayon ang tulo kaihap sa kasong murder base sa warrant of arrest nga giisyu sa korte ni adtong Agosto 22, 2026. Atol sa operasyon, gingong mipabuto granada si Musa nga naresulta sa panag-inkwentro tali kaniya og sa mga operatiba. Gidala pa sa ospital ang akusadong babae human ay gugbala pan gidikarang dead on arrival sa attending physician na samtang ang iyang bana nga si Siddiq gingong nakaikyas. Na-recover sa crime scene sa PNP Soko ang usa ka carbine rifle nga dunay deface serial number og magazine na duha ka live carbine rounds, pito ka live M16 rounds, pito ka live caliber 60 rounds, usa ka drone, duha ka M16 magazines, usa ka unexploded hand grenade nga gitugyan ngadto sa Army Explosive Ordnance Disposal kun EOD. Bagding 29 ay Cheryl Unyot Liraz sa Belafam o Radio Bagding.
14: 106.3 Radio Bagding.
1: Dipod mahamay-hamay mga na-recover mga kabagting o kabalkada sa mga high-end po ng mga armas plus doon na pa'y drone, ha? Muragin po doon daw ka-operasyon o mura po doon tinugyanan sa turidad nga kompleto po kahimanan. Nga usahay matingala ta ngano magbaton og daghan kay nga mga armas o mga gihuptan nga mga hinagiban o unsa bay day trabaho para maghupot og ingon ni ana kadaghan nga mga hinagiban, diba? So mo na tong naay mga polisiya nga angay nga usbon og diin na to ang nahibal-an nga kaning ano day laraw nga pagsusihon tan-aon pagbalik kung pila ba gid ang angayang huptan nga armas de fuego sa usa ka individual mga kabagting og kabalkadas. Labi pa samot na ning mga dili lisensyadong armas lisod na yung kaayo puntingon mga kabagting o kabalkada. Okay, alas 5.36 na dinis sa tuang pagbanag-uban sa pikasbahin sa mga balita. Kung ganto accomplishment sa mga otoridad, doon na pailang accomplishment po, sibog tagamay sa Zamboanga City. Mikan kay doon ay 10 million yung kantidad sa gituang smuggled nga sigarilyo na kuha sa giabando ng bangka sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ang Dibagting 28, Kimberly Namuwag.
17: BBC Live Report.
3: Na-recover sa mga otoridad ang ibinaba ng 10 million pesos nga kantidad sa mga smuggled na sigarilyo. Human makita ng usa ka giabando nga bangka sa baybayon sa usa ka resort sa Barangay Patalon, Zamboanga City, sayo sa buntag gahapong adlaw, September 30, 2026. Sa pagsusi sa bangka, napalgan ang daghang klase sa sigarilyo nga gituohang ilegal ug gibilin nga walay tawo ang bangka sa baybayon, hinungdan nga gisusi kini sa mga otoridad. Gikustodiya na sa otoridad ang mga na-recover nga sigarilyo alang sa dokumentasyon, inventaryo ug dugang imbestigasyon. Gipadayon usab sa mga otoridad ang follow-up operations aron mahibal-an ang gigikanan ug destinasyon sa shipment, lakip ang mga individual nga posibleng responsable sa pagpayuhot niini sa Zamboanga City. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa BLFM ug Radyo Bagting.
1: 106.3 Oto yung mga dakong accomplishment sa bagikan sa Zamboanga City, mga kabagting o kabalkadas. Basin niya o naalanganin to ba? O nang gibilin niya kay pagbalik, wala na. Kaya nakultulan sa mga otoridad. Sa pigasbahin sa mga balita, duha kaminero, gikatahong natanggong sa tunnel human na bahaan sa dilo, dumingag. Magkakuya, ginintrabaho ang mga kabagting o kabalkadas. Sa unta mangin po, di po na tumablame ni mga naadiha kay gusto og panginabuhian mga kabagting o kabalkadas, pero nag-ungaos kanunay ang kinabuhi sa kuyaw sa mga update ani. Atong pakisairan ang report ni Bagting 17 Florenzo Fima.
17: BBC Live Report.
0: Duha ka mga individual ang gikataho nga nangatanggong sa tunnel kagahapon na dinhitabo kini alas 10 sa buntag, particularmente sa may Dilo da Dumingag, Zamboanga del Sur. Gingong duha ka minero ang natrap sa sulod human kini giingon nga nabahaan. Sa kasamtangan, padayon usab or diin dali kini girespondihan sa Dumingag Municipal Police Station na human usab nakadawat og taho gikan sa nagpakabanang lumulupyo. Diin sa kasamtangan ang nasangpit nga mga individual, padayon pa usab nga gisuta ang mga identidad og ingon man padayon nga nagpahigayon og retrieval operation ang mga otoridad aron nga makuha ang nasangpit nga mga biktima. Kahinumduman nga dugay ng panahon nagpagawas ang MGB, kung Mines and Geosciences Bureau, o closure order alang sa cease and desist order sa minahang bayan sa nasangpit ang lungsod. Apan nagpadayon paghihapon sa pagmina ang or dodua paghihapon nahitabo nga illegal mina sa nasangpit nga lungsod. O diin, padayon usab ginanawagan ang mga otoridad nga hatagan og aksyon sa LGU Dumingag og lakip na usab sa kagamhanang probinsyal ang nagpadayon nga gipahigayong mina diya sa nasangpit nga lungsod aron nga wala na mga kinabuhi pang makalas mahitungod sa illegal nga pagmina. Bagting 17 de Flores of FEMA sa BLFM og Radyo Bagting.
1: 106.3 FM. Motoy update gikan diha sa lungsod sa Dumingag, mga kabagting ug kabalkadas. May gani kay kuan kanang unsay ngalan na ni nakuha raman siguro ni sila kuis Gino. Okay na trap raman. At tanaw na tog ning kanibitong ingon ini nga mga sitwasyon mga kabagting ug kabalkadas, especially sa mga minahan nga diin kanibitong musuong mo adtos ilawom aron lang gid nga makakubkub niya usahay nagungaw sa di jud usahay kanunay nga nagungaw sa kakuyaw ang kinabuhi mga kabagting ug kabalkadas. Manang nga sa panahon karon labi na ron mga panahon nga sige ulan-ulan o nya dili na to matag na ang kahintang salakat sa panahon. Okay, nanamugid ni siya un mando na ipahunong ipasira kay mga illegal. Pero sahon tamang yun nga doon naman siya uban nga musungasong kay panginabuhian lagi. Kaya matod pa lagi, walay laing panginabuhian niya, mag-unsam daw ang ilang pamilya. Pero kung nung taog nagkahiusa, doon ay mga lakang na naman to'y gitawag na to o gi-applyan nga minahan ng bayan. O, aron nga diin hatagan o permiso, aron nga ang tanang nasa komunidad sa mga lugar, sa certain areas nga diin na nasakop diyan na is makapahimulos tanan. Ililang kay ang pipila lamang ang naghingok-hingok. Pipila lamang ka mga bulsa ang nabulahan. Ngintaon ang bantero o nagsigig suong-suong dito sa lalom, nag-ungaw sa kakuyaw ang kinabuhi. 106.0 so as of now is ongoing paghapon ang retrieval sa manghinaot ang safe lang sila mga kabagting o kabulkadas. O unta. Kaya basig layo na pugkaayo ni nga, basig laom na pugkaayo ni ilang nahimutangan. So as of this time, ongoing ang retrieval operation mga kabagting at kabalkadas labot sa duha kaminero nga na-trap dito sa Kuana, Dilod, Dumingag, Cebu, Gadalsur. Dugang pa nga mga kasayuran, tabuktang at to sa lungsod po sa Molave, Cebu, Gadalsur. Imikan kay sa report ni Bagting 27, Daryl Ayay, search warrant operation ni resultas pagkadakop o pagkumpiska sa gituang Cebu dito sa lungsod sa Molave. Ani ang detalye ni Bagting 27 Daryl Ayay.
18: BBC Live Report.
4: Nadakpan ang 24-anyos nga lalaki residente sa Molave og nalista isip street level individual atol sa pagpatuman sa search warrant pasado alauna 33 sa kadlaon niadtong September 30, 2026 sa Purokwas Wagon Barangay Blanca, Molave. Gipatuman sa mga personay sa Molave Municipal Police Station kaabag ang PDEA 9 ang search warrant nga issue sa Executive Judge sa Regional Trial Court 9 Branch 8 Molave tungod sa paglapas sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga gipitsahan noong September 22, 2026. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka medium size og 5 kagagmay nga pakete sa gituang shabu laki pa usa ka itom nga pouch nga mao'y gisudlan. Ang mga nakopiskang butanga gikatakdang dadon sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit Camp Abilon Lumbia Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspect ang nanakaroon sa kustodiya sa Molave MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.0 Radyo mga accomplishment sa gikan sa Zamboanga del Sur particular diha sa lungsod sa Molave na napay usa nga angay natong sayran kay do napay lalaki nga dunay suliran sa panghuna-huna. Kabsan sa kinabuhi human nga giunay og sunog ang iyang balay dito sa lungsod sa Aurora. Ang detalye sa report ng pabalikos Bagting 17 Florenza Fima.
18: BBC Live Report.
0: Kabsan sa hinulaman kinabuhi ang 32 anyos nga individual human kini nga giunay og sunog ang iyang nga panimalay alas 8:20 sa kagahapon sa buntag sa Barangay Tagulalo Aurora Zamboanga del Sur. Daling girespondihan sa BFP Aurora ingon man sa Municipal Health Office ako na ang nasangpit nga insidente. Gingong nabantayan na sa uyuan na sa nasangpit nga biktima ang panimalay niini nga nasunog samtang kini matudpa ang nanugway sa iyang karabawa o sa iyang baka samtang sa ilahang pagpahigayon o pagtabang gingong napalgan ang patayng lawas sa biktima o diin sa pagpahigayon investigasyon na doon na matutpay kasinatian o doon ay problema sa pangisip ang nasangpit nga individual o gikataho usab nga tulo na kabulan ang nilabay nga wala matutpay kini nakapadayon sa iyang medical consultations. Dugang usab nga nasuta nga doon na direkini siya ay kasinatian sa paghunos sa iyang kinabuhi pinagi usab sa pagsunog sa iyang kaugalingon og ang iyang pamilya ang ning bali ning nagdumalikon na diin ning balibad na usab nga ipailalom sa postmortem examination ang patayng lawas niini og sa kasamtangan kini ang gihaya na sa ilahang panimalay. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM og Radyo Bagting
1: 106.0 Radyo Bagting. Alas 5:45 sa dili pa mag-commercial break at sa nang tiwason kay dunay 20.4 million nga gitahap gikatahap ang Cebu na sakmit usab sa tawi-tawi suspect nga nagpagukod gamit ang speedboat na dakpan. Parti nang hayahaya kay speedboat may gamito noon. Siyempre may nalanggihapon, ginadakpan. Congratulations sa itong mga turi rin naka nadakpan ragid gihapon. Kaya balo, bitag speedboat ka ko, so good po na mudagan. Pero nadakpan ragid gihapon. Ang detalye sa report, ibagting 29, Cheryl Onyut Liraza.
19: BBC Live Report.
2: Nasakmit sa hiniusang anti-drug operation sa PDEA, PNP o Philippine Marines ang iba na ba ng tulo kakilo sa ikatahapang Shabu na nagkandidad og 20.4 million pesos barangay Pababag, Bunga o probinsya sa Tawi-Tawi. Ilang nadakpan nga si Shed Ahmad Basa Abdullah alias Bradil nga gingong sa ka-drug dealer diin may sulay pakinig-ikyas sakay sa speedboat. Humana mo silang suspect o kung mga kauban ini nga doon sa operating team atol sa bypass operation. Human sa naitabong ginukuray sa kadagatan na corner og nadakpan si Abdullah pinagi sa tabang sa mga municipal o barangay officials sa Bungaw, Tawi-Tawi. Gipahigayon ang operasyon sa PDEA Barm, Tawi-Tawi Provincial Police Office og 4th Marine Rifle Battalion. Human makadawat og impormasyon kabahin sa gingong dagkong distribution sa Shabu sa probinsya. Padayon ang imbestigasyon kalabot sa nakumpiskang gikatapang Shabu aron usab masuta ang mga koneksyon ini samtang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 ang pagatubangon batok sa dinapan. Bagting 29, Cheryl Onyut Liraza sa Balafam o Radio Bagting
1: 106.7 FM. Oras sa Sibian sa Rancho Bagting o Balafam, alas 5:47 na.
19: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow!
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
22: Are you planning to build your dream home?
23: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
24: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
25: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
24: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. We'll be right back.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og karon himsog na siya, pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
8: Uh-huh.
7: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
8: Wow.
7: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
6: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: 106.0
1: Balik na mga kabagting o kabalkadas kay atong pag-isaira no sa mga update sa mga presyo sa mga bugas. So, bugas mais, bugas nga humay, nga ang humay po nagadaiya po nga variety na depending sa inyo nga panlasa mga kabagting o kabalkadas. Na naka-standby na karon ang presyo sa mga bugas gikan sa Merkado Publico sa Paganian. Si Bagting 27 Daryl Ayaay.
11: BDC Market Report.
1: Good morning yang. Og kumusta diha sa tuang merkado publiko? Og kuno galing kumusta ang imuhang mga nakuha nga presyo diyang napita? Og kun okay pa ba og barato ba, mahal ba, ni saka ba pod? Basta kay unsa na kumusta na ang imuhang mga nakuha ning impormasyon. Yeah, good morning. Go ahead. Daryl, go ahead yang.
26: Okay. Yes, mayang buntag bagting disisay. Sila bin sa ato mga kabagyo kabalkadas. Lahat kita karon sa may merkado publiko particular mismo sa may bugasan nga bahin ni mga oras sa ato itunol kasagtang ang presyo sa bugas. Una kita sa Nilo, SM Plain 42 ang kilo, Palma 56, White Minis 38 ang kilo, Angelica 52, Masipag 48, 160 Local 55, Golden Buddha 55, Sweet Rice 50 ang kilo, Planter 53, Princess Bea 58 ang kilo, Capricorn 58, Head Rice 52, Mangbiga 58, Alas Jasmine 59, Aponica rice 52, Sinanto Meng 52, Red rice 62, Organic rice 62, ug ang black rice 85 ang kilo. sa mais numero 10, 12 o 14, 38 ang kilo. Samtang sa half-sack na bugas, Buda 1380 ang tungag sako, head rice 1250, masipag 1150, jasmine 1440, Princess Bea 1350, Young Master 1420, Sinanduming 1250, ug ang maisdan lugan 950 ang maong tungag sako. Mao kato ka sa tanang presyo sa bugas dinhi sa merkado publiko. Ang maong balita hatod kanato sa Duksan Bigasan, ana kanila ang nagkadaiyang klase sa bugas, mais ug humay, lakip ta sa mga organika produkto. Ana usab sila grocery item nga sa maximum budget. Ang Duksan Bigasan ana nakaplaga sa Agora Toll number 2, 15A, Barangay Santa Lucia, Pagadan City, kinigipanagiyahan ni George Documento, Cheryl Documento, Abid, si Cristobal. Makontakt sa cellphone number ng 0945-98-30016. Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Balatem o Radio Bagting.
1: 106.7 Nagagayong salamat mga kabagting og kabalkada sa gadiin mo to itong presyo nga nakuha pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay sa Bugasan Section nga kining swak sa inyong budget ng bugas, humay, mais og uban. Ala sige kini nga tong tuloman noon nagipaloyuhan kini sa maayong kabubut unsa ba syempre sa said Gogon Herbal Capsule makatabang kini sa problema sa UTI kan urinary tract infection prostate cancer constipation kan maglisod ta sa pagpagulas tong hugaw og daghan na kaayong natabangan nini kay basta kugon lawas bas kugon magyud ang said Banyawan Herbal Capsule plus mangosteen unsa makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure mayuma goiter ulcer gout TB bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst o kon bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder o uban pa. Ang said Banyawan Herbal Capsule plus Mangosteen ang milagrosong kapsulang produkto kini sa said Marketing Incorporated. E basta said marketing tatak magaling! 106.7 Ingan man usab nag-abag nini nga tong tulumanon ang National Irrigation Administration nga padayong nag-auhag sa publiko labi pa sa mga mag-uuma nga kung doon na mo'y suliran diya sa inyong patubig mga kabagting og kabalkadas patubig diya sa inyong umahan ay mo pagkaulaw ay mo pag-ukon-ukon ipaybalo na nga to sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Zamboanga Peninsula Regional Government Center Balintawak Paganian City ang inyong mga problema suhestyon uban pang mga gikinhanglan ninyong ipadangat sa lima lamang ka steps ila na mahatagan og pagtagad ang inyong buhaton ipadangat na sa ilahang Facebook sa NIA Zamboanga Peninsula kung layo ka pwede po di email sa r9@nia.gov.ph pwede usab kang mo tawag sa ilang telephone number nga 0629474014 o niya kung cellphone number 0985-824-4566 kaya ilan ang kalipay nga makadawat sa inyong mga concern aron pod ba palambo pa ang ilahang serbisyo mga kabagting og kabalkadas. Ingin man, nag-abag usab nining atong tulumanon na syempre ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated na bokining Vitron Vitamins Plus Iron para sa mga kabataan. Aro mapaligon ang immune system, makapalantip sa salabutan ng mga vitamina. Aro mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ng may edad na. Pwede ni sa puya kay 0 to 11 months man mga kabagting o kabalkadas Vitron Drops. Sa mga nag-edad o 1 to 12 years old Vitron Syrup. Oga Vitron tablet usab alang sa 13 anyos pataas di man ina ha. Oga diin kini ang safe para sa pagtake gumikan kay FDA approved kini. Oga ginama kini sa gikaingon ko na kaganina. Ginama kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated mga kabagting og kabalkadas. Yan mga naghahatag og kinabuhi usab dinhi nga tong tulumanon. Ang Petron Gasol Station ito mga magpatubil sa lang liquefied petroleum gas na sige kalimot ang Petron king ready na nasida sa Dibim Dool o na po sa Duterte mga kabagting kabalkada sa exclusive distributor sa LPG Fiesta aga ingon man sa inyo po nga kini ang inyohang pagpanginahanglan mga kabagting kabalkada sa mga produkto sa Nature's Gift Vision Pro Capsule, tinaw o klaro ang imong pananaw, kana ang imuhang ginhanglan. Kung ingon man vitamina sa utok sa bata, mas paspas makatuon, mas dali makahinumdom, Memo Smart Syrup. Ingon man, kalit o galipong, murag gatuyok ang palibot, Ayaw tuguting ang vertigo makasamok sa imong adlaw-adlaw nga lihok. Ania usab ang Verticure capsule kauban sa pagatiman batok sa kalipong o problema sa balanse. Mao ka na mga produkto sa Nature's Gift product na mga kabagting o kabulkadas, Mimo Smart Syrup, Mimo Smart Capsule, Verticure Capsule o Never Flex Capsule. Paano mga kabagting o kabulkadas ang resulta di ay? Ang resulta, naunsa naman ninawala ng mga resulta. Nagsugod lang na ha? O gumikan kay adjust me gamay kay sugod na itong basa sa mga commercial nga nag-sponsor sa anniversary mga kabagting at kabagkadas. O gato mga nipadangat silang mga mensahe, thank you so much. Pero ang resulta sa pero mundang nako. O diin na i-flash na lang diha sa screen ang mga greetings screen ha. Gumikan kay napikhan tag oras mga kabagting 9 to 5. 9 to 5 mga kabagting og kabalkadas, mauna ang ato ang resulta kagabi. Salamat pud kay sa mga viewers ug listeners, ugma na lang kumubawi og basa. Samtang sa pika sa bahin mga kabagting og kabalkadas, pulong ato ikapaambit nga na kaninyo dinis tong pagpanaguban. Ania ang pulong para kanatong tanan mga kabagting. Colossians 3:2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Initas to ang pagpanaguban, Agos Bagting 16, Vanessa Cagasto Macmolagan. Salamat, may buntag na itong tanan. 106.0
8: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
9: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Behold the handmaid of the Lord.
9: Be it done unto me according to your word.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: And the Word was made flesh,
9: and dwelt among us.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
9: that we may be made worthy of the promises of Christ.
8: Let us pray.
9: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Saint Cecilia,
9: pray for us.
8: Saint John Baptist de la Salle,
9: pray for us.
8: Leave Jesus in our hearts forever.
9: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
24: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
25: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
24: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: KBC, miyembro sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Magdig Bell FM, alasay 7 buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawhan, sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nag-unang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan

0: 106.5 FM.
1: Alas sa 6:09 datong oras sa kabagdi gabalkadas may buntag ganinyong tanan adlaw karon nga Webes. Okay, unang adlaw sa buwan sa Oktubre kabagdi gabalkadas pakli na gyud kita sa buwan sa Oktubre ning biya na ta sa Setyembre, tabok na ta sa Oktubre, unang adlaw sa buwan. Kumusta kamong tanan mga suki namong tigpaminaw sa kahanginan? Ano na yung nagsunod sa 106.3 ang Bell FM or diba ka sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting may buntag kaninyong tanan na sa nang sektor sa Katilingban o sa kamayang buntag dinalanta mo ta sa Tagsaon kaya basta yung doon na po yung mahiubos kabag di gabalkadas kung ugaling adunay mga malimtan no muna nga ikuridas taning tanan na mayong pagpaminaw sa mga naminaw sa mga nangapi mayong pagpangapi sa mga nangabisi na karon. Kaya lagi apikin ang oras, hadlok ng mga late, ang uban ng reaksyon nagkaratol, samot na tong dugay na kamata, buhay pagtakang sa nilungag. O sige, pagdugay-dugay pamugmata karon di mga late yun mo mga kabagdig balkadas. No? Gawas lang na itong alas 8 pang ilahang kining pag kinang oras sa pagtrabaho. Pero mura gihapon kay kung buto na hunaon no basin pa og ikarong orasa bitaw alas 6 na mo nakalungag nakatakag sa yung nilungag ya paghaman mo biyahe pa mo di ninyo matsyansa ang panahon na mo traffic ba or dili nagyo sa nagi puruhan kabag di gabulgadas nga mga late mo sa inyuhang mga tagsa-tagsa kapadulungan. Anyway, alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting or di ba ka mga katuyuan, sige, text lang sa atong cellphone number nga 0938-2077-614. Atong usbon kabag di gabalkadas ang atong text line. Alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting or di ba ka mga katuyuan, mga pangutana, pagpaklaro, o text lang 0938-2077-614. Muna ito ang text line na kabag di gabalkadas aron nang makapanangat mo sa inyuhang mga reklamo o di ba ka, doon na mo yung mga pangutana. Ako ang partner na igaroon na sa studio na si Clint ingon man, kisag ini bago na itong kauban ha? Adrian Ayalin? O si Adrian at sa Upper Bayaw, good morning ni Mary Ann o ni Dimar Kinimon Mount Palpalan, good morning ni Kuya Marino Biguas. Good morning sa imuhang kauban nga batos niya Kuya. Kisa man yung kauban karon. Oh, sige, tanan, good morning kaninyo. Alas 6:12 na itong oras, kabagdi kabalkadas, diristo ang atulumanon. Samtang usa ka makapasubo nga balita, kabagdi kabalkadas, no? Kabahin sa nahitabo nga insidente sa May Dumingag. O gingon man, atuning basahon karon ang mga nangambot nga balita, no? Sa kapulisan sa Sambuanga del Sur.

0: Kaya ba ubay maning gi padangat karon kabagtig bulkadas, no? Doon na po'y nahitabo nga katong doon na po'y namatay kay nag-gisunog ang iyahang balay, apil siya kasunog. Noon na ingon nga, bisan pag unsa kadako atong problema, ayaw in taon tuguti nga magpadaog mo sa inyong problema, ha? Mm-hmm. Iampo na ng tanan, kung digin madala og ampo, aw, ayaw lang po't paghunos yung kinabuhi, oy. Diba? O. Oh. Ato ang hisgutan karon kabagtig kabalkadas, no, kining nahitabo nga insidentes dumingag nga kining nga trap ning duha ka individual kay matod pa sa kining kapulisan sa ilang pagpadala og balita nga 5:11 AM nga as of this report daw ang dumingag MPS og ang MDARA RIMO ug uban pang concerned agencies ongoing ang ilang retrieval operations katong duha ka mga individual nga nga trap pero sa dili pa nato nabasahon kining hisgutan o dunay mga bag-ong gipadala nga journal sa tuang kapulisan diri sa Zamboanga del Sur. Mga kabagtig, mga kabalkadas, managsunod nga report karon pa man gipadala gud sa so, tuon na lang ning hisgutan kay mubahaw na pud ni kun ugaling ni natin mabalita karon kabagtig kabalkadas, no? So una ni ini ang kining dunay 38 anyos ang street level individual na nakpa sa gipahigayon nga drug bypass operation kagahabi kini nga nadakpan o kagahapon na 5:30 o alas 5:30, no? Particularmente sa barangay poblasyon Ramon Magsaysay sa Zamboanga del Sur, nakuha siyang posisyon ang tulo ka sa siya sa gikatahapang Shabu. O ingon man, managsunod nga drug bypass operation sa managlahi nga operasyon sa tibok Zamboanga del Sur kabagtig kabalkadas nga sa pagdian city usab adunay giila nga street level individual nga nagpagidaron og 37 anyos nadakpan kagabi sa barangay Napulan pagdian magbarangay Purok Nawasa, no, barangay Napulan og nakuha sa iyang posisyon ang 5 ka sachet sa ikatapang Cebu og uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kining gibalog na sa pagdian city lakap cell. Ingon man kabagtig kabalkadas, lain pang nadakpan usab, gumikan paghihapon sa droga ang 44 anyos kagilang street level individual paghihapon, nadakpan kini kagahapon sa buntag sa barangay Balabawan Pitugos sa Zamboanga del Sur. Nakuhaan kini 5 ka sachet sa ikatahapang Shabu o guban pang drugs paraphernalia, droga pamur. Oh, mauna diha, di ba? Droga masigasa dapita na agyod. Muna nga nganong tuyuan magining droga nga kabalo na manunta mong gipahugtan ni sa paglakag sa tuang mga otoridad kabagdig kabalgadas. Radio. No? Ang uban user, ang uban dealers, ang uban kabagdig kabalgadas kay gusto lang po nga masaman, makasapig ginagmay, di ba? So, sa matag desisyon sa kinabuhi, unahunaan ninyo ang tama, no? Adeser mo musulod og drugs, unahunaan ninyo sa makadagang higayon kung unsay mahitabo sa inyohang pamilya, sa inyong kaugalingon, kung ugaling, mga dakpan mo, o di ba kahakabagtig kabalkadas, no? Matawag na to nga muepekto na ang droga diha sa inyong panlawas. Radio. Ping-ping. Diba? Daghang mga sa Zamboanga City, o doon na po ito'y mga dinagko ng mga kantidad sa droga nga nang sakmit kabagtig kabalkadas. Ambot, oy, mga ambot na lang kita, no? Ganong daghang yun ang gusto nga malambigit ni ining illegal drugs. Radio. Sa panahon nga mga dakpan kabagtig kabalkadas, kay mura na dayon o kinibitaw nga nakakaon o sobra sa ilaga nga gapitok-pitok na lang ang mata, di ba? Magpaluoy-luoy na dayon. Mauna diha. Mauna nga adeser mo nga musulod sa mga unsaman nga mga binuhatan, hunahunaan ninyo sa makadagang higayon, kundi ba mo magmahay kung kamo mga dakpan kabagdig kabalkadas. Radio. Walay adlaw nga di ta makareport nga nangadakpan gumikan sa illegal drugs. Diba? Mao ni resulta sa gingon tag soft hand approach Oh. Kaniadto, 'di ba, sa previous administration, gumikan sa tukhang ning minos ang mugamit og drugs. Daliman kag dili ka muundang aw delikado imong kinabuhi. Karon kay gipaagi man sa soft hand approach, ang nahitabo daghan tuod og nga dakpan, daghan pod og supply sa drugs kabagtig kabalkadas. Diba? Ang pagutana karon, kinsa ba ning mga supplier nining illegal drugs nganong dili man gyud mahuman? Nganong dili man gyud mahurot kabagtig kabalkadas kining droga? What if ipakaon na lang kahanis sa mga nagpayuhot og illegal drugs ning droga tan-aon ta? Dinato ba question ang uban kabagtig kabalkadas nga moingon nga wa ka nigi-recycle lang sa tuang mga otoridad kay nganong gisige lang manigbalik-balik bawlang pod. Kanyang hinumduman, di ba? Dunay mga kuwan, mga empleyado sa gobyerno, mismo ato ang mga kapulisan malambigit pod sa pagpayuhot og illegal drugs. Kaning din ato ma-question gihapon ang uban nga moingon nga mao dai pod nga dili maundang ang illegal drugs kay ultimo nga ato ang gisaligan nga ato ang kining tigpatunhay sa Kapsay Kalinaw apil man pod sa nagpaluyo sa mga supplier sa drugs. Di ba? Sa mao di ba? Muna yung maingon takabag di kabalkadas nga kano kinsa kaha, no? Kinsa kaha nga presidente sa nasod ang makapaundang niining drugs kabagtig kabalkadas kaya wala man yung napahunong ni Digong. Oh, ang giingon ni Digong kaniadto nga 3 to 6 months nga mahwala ang illegal drugs. Wala man, nagpadayon pero ning minus. Di ba? Pero atong pagutana, kinsa yung kaha ang manghingusog, no? Nga musunod nga presidente nga sunon ang uban nga mga palisiya sa ubang nasod nga maskin pag unsa kadako nga drugs once nga makuhaan ka, bitayon! Oso pa lang ang bitay diri kabagtig kabalkadas kun dili pa lang bitaw mo supak ang ato ang simbahang Katoliko murag daghan ang nga bitay ni illegal drugs. Mamani nga musamot ang mga kuan ba mga violators, musamot ang mga masupakon sa balaod kabagtig kabalkadas tungod kay kita mga Pilipino ginabibibibi og taman. Nagumikan lagi sa unsa man, democratic country matud pa. Dunay kagawasan ang mga katawhan. Dunay kagawasan lagi pero ang atong pagkagawas nun usahay giabusaran pod sa uban kabagtig kabalkadas. Diba? Mao na ang nahitabo. Gumikan sa atong pagkagawas nun aw, gipang himuslan sa mga mapahimuslan nun. Makaingon ta ba kung kaya sa uban, no, nga hatagan og bugat nga silot ning malambigit sa mga kining illegal, no? Nganong dili kaya nga buhaton sa Pilipinas, di ba? Gumikan lagi kay usa sa mga musupak, no, ang atuan mang simbahang Katoliko kabagtig kabalkadas, dili man gyud pod makaingon ta og kinibitawng tawhanon, no? Dili pod makatarunganon rather nga kinibitawng mupatay tagtawo, di ba? Di gyud pod makatarungan nun. Kung atuang ang Biblia ang atuang basihan, only God ra gyud ang dunay katungod nga mukuha og kisag og kinabuhi, di ba? Pero kung ingon ini magaling kabagtig kabalkadas nga maskin pag unsa ginabuhat sa tuang mga kining tinugyanan sa balaod sa tuang mga elected officials aron lamang nga maminusan, aron lamang mapakgang ni mga illegal ya paghaman maurag gihapon, murag di na po siguro maoy. Lasang ato pang balaod sa Pilipinas, mga way ngipon, kabagtig kabalkadas, sige lang pandag balaod pero kulang implementasyon, wa gihapon na mao. Mauni nga nahitabo kabagtig kabalkadas, ninggara. Ganun man, ganong ninggara kabagtig kabalkadas? Kay panahon nga madakpan ka, irihab. Pag humani mo og rehab, hatagan ka, ibalik ka sa komunidad, tagaan ka trabaho, panginabuhian. Pagkahuman, kitapulan man ka, mabalik na pong kagpayuhot og illegal drugs. Diba? Pila na kabuk ang nangadakpan kabagtig kabalkadas nga kanhing drug surrendery. Pagkahuman ning balik na pod og pagpayuhot sa illegal drugs, then nadakpan, wa na nagpalungkoy-lungkoy dayon, nagpaluoy-luoy dayon karon ning nun nga makaluluoy. Radio Bagbag King. Kaayo bayang kuno na. Ay, ambot na lang. Mangambot na lang kita pirmi kabagtig kabalkadas ning maong mga problema ng illegal drugs, di ba? Dili lamang diri sa Buangga na sa Sumbanga Peninsula. Tibok nasod man nga kining concern kabagtig kabalkadas kining drugs. Oo, di ba? Tibok nasod man eh. Tibok Pilipinas, problema ang droga. Ang pangutana lagi, kanus a masulbad ang problema sa droga. Radio Bagbag King. Samtang sa pikas bahin kabagtig kabalkadas, lain pang balita ang gipadangat sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur PPO, no? So, gawa sa droga, doon na po'y matawag na kabagtig kabalkadas nga doon ay kinipod, oh. Doon na po'y kasong pagpanlogos. 80, lulo na yun, senior citizen. 87 anyos nga wanted person ang nadakpan kagahapon sa hapon sa barangay Poblasyon San Pablo, Zamboanga del Sur. Oh, kinahuman nga napagawsan og warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court 9th Judicial Region Branch 22 Pagadian City nga pinitsahan niya ito pang June 16, 2020 gumikan sa kasong pagpanlogos nga doon ay bail bond nga rekomendar nga mabalor sa 120,000 pesos. Kinipod. Oh, kini pong logos kabagtig kabalkadas, kung dili mo sugot ang usa ka babae, ayo pugsa oy. Radio Bagbag. Kada pugson man gyud sa kadaghang babae sa kalibutan, nganong ipugos man gyud imong gugma sa ka babae way gusto sa imuwa. Radio Bagbag. Ang resulta kanang logos ka man aw nadakpan karon kay senior citizen naman ka pagkang luuya nimo. Radio Bagbag. Okay lang kung tagbatanon pa ka, kay mura og baskog pa ka ng prisuhan niya karon kay senior citizen naman ka, may lag ang imong ang pagka-senior ni ini, kay baskog pagpanlawas, og uroy ang senior na ka, niya pagkahuman kay, kuano, apyugo na imong panlawas, pagkang luuyan ni mong prisuhan. May lang, og doon na kay saktong kwarta, kay mahatagan ka, og temporaryong kagawasan, kay makabayad ka bail bond, di ba? Unya, uroy og dili ra gihapon ka makabayad sa di ka makatag og 120,000 karong panahon na pagkang lisura pagpangitaon ultimo piso, di ba? Lisod gi pangitaon ya karon kay 120,000 man eh stillan may lang og daghang kag anak kag kwartahan kay pwede ra unya og mura gihapon kay temporaryong kagawasan lang man unya madutlan gi ka sa kaso so mabilanggo gihapon kabagtig kabalkadas. Radio Bagbag. Gawas lang madismiss ang imong kaso, di ba? Sigurado na ba? Mga lalaki, hala sige, kisagad man yun, huwag yung kita ay nga babae kay nadakpan, gumikan ng lugos. Di ba? Oh, basit pagkagustuhan sa babae. O niya pagkahuman lagi, once nga, di niya gustong lalaki, unsa ba? No? Pag mupiait ginang babae, di ana, basit pag inyong sinabutan, niya pagkahuman, mupiait ginang, gilugos ko ni Kuan, napatay. Niya inyohang sinabutan. Ya pagkahuman kay giganahan ng tamo, stilan. Ya kay nimpiait kay wani yung gitagag na kong kwarta. Lain man bayaran man pud. Sa muka oy, bitaw, no? So ida na ba kabagtig kabalkadas kuno galing, no? Duna mo gusto sa kabinuhat, no? Nya human kay dili gyud madawat ang inyong gugma sa kabat ayo lugusa. Ihatag dito sa uban, oh. Kun dili kung wala gyud makagusto sa inyo dawata nga mahimong mangkoy na lang yun mo. Radio Bagbag. Ayaw sudli ang usa kabutang kabagtig kabalkadas nga makahatag og unsa man dili maayo sa imong kaugalingon, makahatag og kalautan sa imong kaugalingon, ha? Mora gid ni ato ang kwan. Oh, mora gid ni atong awhag sa inyo, ha? Kay pipila na pod kadlaw ta naka-report og kwan nga dakpan gumikan sa kasong pagpanlugos, oh, di ba? Sige. Pagpanlugos mo diha, panglugos mo lang napita, may lag di mo madakpan or mailhan sa inyong gilugos. Kaya kung mailhan mo sa inyong gilugos, aw, dito gimo tingkagol, gimo bilangguan, no? Lisod po, yun ang luguso na babae, yung i-blindfold. Inyong luguso, i-blindfold, gimo di ka kidili ka klaro sa inyo, ha? Stilan ninyo, ay. Binaway, kabag na gabalkada sa itong pagbalik, no? Oh, doon na pa, ito ang kining basahon nun nga balita, no? O gingon man, ato na ngisgutan, ang mahitungod usab paghihapon kabagtig kabalkadas niadtong natrap nga duha ka mga minero diha sa Dilo, Dumingag, Zamboanga del Sur. Sa atong pagbalik, sa diri sa bagtingan sa katawhan, alas 6:27. Radio
1: Magbating. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, pakli na, pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
4: Basin ba yag mabatal noon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Nangita ka pag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka bala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only
12: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
14: Sana all.
13: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
15: Oh no!
13: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
16: 106.3 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatawhan.
17: Radyo Magbating.
0: Alas 6:34 atong oras sa balik ta diretso adto labanon ang bagtingan sa katawhan kabagdig gibalgada sa sabian paghihapon sa Radyo Magdig sa Bell FM. Ako paghihapon sa bagting ni Chef Flores of Hima atong tulumanon sa kanunay nabagan kini sa Camp Health multi specialty nga nahimutang sa CNS o bayubay building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Janine Aliponso, o yun man si Dr. Usakat pika kuan kining dentistry kabagdig gibalkada sa nga mao si Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutek sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi Specialty alang sa inyuhang pagpa-check up sa inyuhang panlawas. Ilabi na ito mga kababayan-an. Nga dunay mga problema sa inyuhang panlawas, no? Magpa-pump smear pa mo o diba ka? HPV vaccination. Paguban pa nga mga gusto ninyo nga ma-avail, hala sige. O, dito na bisita sa Camp Health Multi-Specialty. Ingon man kabag nagkabalkada sa lain pang niabang sa itong programa usab ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Alang ni atong mga ginikanan or baka mga tinunan nga buot mga eskwela kolehiyo nga gustong makahuman og eskwela gayod na makakagkurso sama sa kurso nga BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, ug BAELS ay napaglangan na bisita na sa Iliana Bayview College. Kini nahimutang sa may Balangasan Pagadian. Pwede sa ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi. Og lakip na, labaw sa tanan inyohang timan-an. Usaman kini ka pribadong tulungan apan barato or ubos laman kayo kinig tuition fee. Mao ka na ang Iliana Bayview College kabagting og kabalgadas.

0: Alas 6:37 atong oras kabag ni kabalgadas dire pag apostol manon itimbaya sa natong maing buntag ato mga soking di kayo karong buntaga. Good morning di ay ni Antonio Dinglasa. Okay, unsa ni siya? Unsa ni ah, iyahang kuan, iyahang reaction kaganina. Bitayon oy gibitay man gani si Jesus nga way sala kana pang sad-an. Good morning ni Kuya Butchoy. Good morning ni Julito Usara diya sa Bambong Dako, hagin dapita. Oh, good morning pod ni Jonas Bataluna diya sa may Burawin Tabina, may buntag ni Juanita Sasel Caderon Tilaon sa Barangay Kulom Mulave, Tristan Gulay, Vanex Abamunga, taga poblasyon San Miguel, Giseline Bargayo, Merlin Templado sa Lumad, Aysa Maghanoy sa Baroy, Julito, okay, may buntag ah. Barangay Bambong Dako lagi daw. O sa tanan nga nagpaminaw, maing buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyohang makanunayon nga pag paminaw sa programa. O yun man, good morning sa tuang mga tinderag tindero no sa utanon section kagahapon sa tuang pagpang mga merkado na minaw, na naminaw diya sa kuan. No? Wala ko nakuha ang buwan, magpailaoy. Ula po kayo. Hi, good morning. Tagradyo bagting, dahil ko salamat sa pagpaminaw. Oh, ding palit ra ko gulay ninyo diha gahapon. Wala po ko nangutana og pangalan basta kay may buntag ko no galing namina pa mo karon. Good morning sa tanan section. Dere sa Pagadia City no. Igon man kay may buntag usab sa 5 RJ store diha sa Bulatok Pagadian. Kanunay ni nga naka monitor usab sa Radyo Bagting. Good morning sa tanan. Sorry kayo ha kung kanang bitaw na maminaw og kuan sa mong station ni pagkawan kinig ko magpaila kay ba di man ko kuan no dili man ko politiko bitaw pangisip kay kanang bitaw magpaila makiglam mano she can sense. Oh magpakwar na rin magpahipi lagi ko sa Dublin. Oh banhan man ko dire sa radyo. Bugal bagalon ko dire sa radyo pero ini og kuan ini og makita ko sa personal kay maghilom radyo din taon ko ha dire ko magpaila og kinsa ko. Sa kay naming palit ra ko sa inyong gulay di gahapon. Oh mayong pagpaminaw dagang salamat sa mga kuan. Nakalimot ko kay pag atong hapon kay nga balita silang Kim. Ako tang chatan nga itong bayan nya man wala maway maikog man ta mo nang basta salamat kay sa pagpaminaw. Karnihan section is daan. Good morning sa inyo ha. Alas 6:39 natong oras kabagdi gabalkadas sa ingon man usab no. Kisa pa ba tong itong bayan good morning karon. Oh di sa Lakewood may buntag Jeron Manakit. Good morning. Okay, ingon man sa kuang kining landlord kaniadto sa Sir Mendoza diya sa may Purok Mahayahay. Daw pagadian, good morning. Good morning po ni Konsehal Ariel Mangawil, no? Maying buntag diha ninyong tanan na cons. Anyway, alas 6:40 na itong oras, kabag ni Gabalgadas, padayon itong tuwang pagbasa o journal sa pa itong hisgutan ang katong duha kaminero, kabag ni Gabalgadas, oh. Kini po do, paapas ni nga balita ha, gikan sa Zamboanga del Sur PPO paghihapon, gumikan kay kung adunay na ngabit, adunay na sa adunay kining ng rape brother, adunay ng logos, adunay na nakpan sa drugs, kini pong usak individual, ya, kisa man ni siya, di man ni butangan nagpangalan na good, magtagantagan tagpangalan ining pulis, kay di man nila itugan ang pangalan, kung kinsa, masin alias man lang, usahay ragin sila muhatag og alias, sa kini ko pumuhatag alias. Anyway, oh, kini siya kini sa Pagadian City muna nadakpan kabag ni Gabalgadas. Dito naghapon ni nadakpan sa Napulan kagahapon. Oh, Napulan Pagadian. Wanted person nga nagpanginaro ng 47 anyos. Ang nasangpit niya individual. Oh, kabalo ba mausay kaso ni ini? Napag-ausan niya siyang kaso sa Regional Trial Court 9 sa Region Branch dito Pagadian. Gumikan no sa kasong pagpandagmal. Oh, kasong na paglapas sa Republic Act 9262 kat paglapas sa katungod sa mga kababayenan. Anti-Violence Against Women and Their Children's Act, no? Involving duha ka ihap sa kasong paglapas sa Section 5 paragraph A gadunay kalabutan sa Section 6 sa paragraph A. O gaingon man usa ka ihap sa paglapas sa kasong sa Section 5 paragraph H o ga adunay kalabtanan sa 6. Oh, naunsa naman ni? Kadaghan bang kaso niya gatubang? Oh, Huwag mo ganahin sa iyong asawa, iuli sa iyong, sa ilahang ginikanan. Di ba? Dili kay, may lang mo sa primero, may lang mo palami, paghahaman niyo palami, inyo na yung dagmalan. O, dagko na mo nagkita, dagko na mo nag-ila, muna kuha na mo ganahin, napulaan na mo sa dagway sa iyong asawa, napulaan na mo sa kayawit-witan, no? Kayaw-yawan sa inyong asawa, iuli, oy, ayaw, dapate. O, kay, na, basta nun niya, og ingunanin, mga dakpan mo, kabagdig, balkada, swagid mo. Radio, bag-bag, ping, ping. O, diba? O, sa panahon, sa nangulitaw pa, o, diba? Higugmaon ta ka. O, ampingan ta ka sa dihang. Pag-abot na, nag-ipo na, kabagdig, balkadas, ang nahitabo, kayon sa man. O, gihatag na ang bituon, kay ini og kuan, nakakita mag-aninipot, kay nagkanapkap ang pananaw, kay nasuntukan na dito, nabunalan, o, sabah, nadapatan, no? So, dili man perfect ang relasyon, pero ayaw po in tao na kinibitaw nga kuane kanabang ayaw palabi eh, no? Kung dili man na malikayan nga makadapat, no? Nasamot na kung galing maingon tao nga kanabitaw nga ma-out of control. Out of control kikral. Out of emotion or diba ka, di nagin makapugong sa kaugalingon, no, gumikan kay nagdilaab na imong kasuko, ayaw lang po kining kwan, oy, nagmalig tama ng inyohang kining mga hinigugma o ang inyohang mga kapikas kabagdig balkadas, no, kay tao ra po nang masakitan, diba? Dili gid pwede kabagdig balkadas kay o pwede kuano kining tawag ani usahay kay kung madapatan pag mudapat pag ani kutro hala sige kuano o kining tikdole. Radio bag-bag. Tikdole kung dapatan pa kag utro ha kay kun imuha bitong pasagdaan mag-anad man na hala sige tikdole kay aron nga dili na makuan kining dili na magpalabi kabagdig balkadas. Alas 6:44 na tong oras. Okay, lisod na kayo. Kung ugaling manggod, no? Kung ugaling kabagdig balkadas, nga magsige lang ka o paander sa inyuhang mga partner, mag-anad, madapatan gini ka o kas akaduha, o na, panahon na nga magmutikdol na kabagdig balkadas kung masigundaan pa nga nadapatan ka kas a, diba? Kay, sa ko nagkikaingon, dili madunay mga, syempre, di magigid malikayan nga ka nang maglalis, diba? Kay baka ha unsay hinungdan pero kung kanunayo na gani kabagdig balkadas gamay nga rason mukalit lang og kining kuan mukalit lang bitaw ga kining pandapat largo na biyai na oy o di baka kabagdig balkadas tik dole tangko gua bunali og masanga sa Madrid di kikaw. Radio bagbag tanawon ta og tanawon ta kabagdig balkadas di ba makalimad man na yung tik dolan. Alas 6:46 na itong oras. Dari pag-iapos sa pagpanag-uban sa kahanginan. Samtang sa pika sa bahin o dari na ta sa tuang nga gipaabot kabagdig balkadas, no, kining nahitabo nga duha ka mga individual nga nangatrap sa tunnel. Oo. Ang itong pangutana na dari karon, kumusta ka ang ilang sitwasyon? Kaysa ba'y pwedeng mabasol ni ini? O, di ba? Usa sa mga pangutana na gayon, kinsa ba ang pwede nga mabasol kabagdig balkadas, no? Sa nahitabo na ining duha ka mga individual nga hangtod karon, no? Base sa journals tong kapulisan, nagpadayon pa ang ilang gipahigayon nga retrieval operation. Oh, pila na ka oras aning labay? Kagahapon pa ni nahitabo ug hangtod karon, wala pa nakuha kabagdig balkadas, wa pa nakita ang lawa sa duha ka mga minero. Di ba? So, ano sa ba ni? Illegal mang gud eh. Di ba? Ang pangutana karon kung andam ba mutubag, andam ba nga manubag or muhatag o assistance, kung si kinsa man ang nagpaluyo nining illegal nga pagmina diha sa lungsod or sa barangay Dilo Dumingag, Zamboanga del Sur. Radio bag-bag. Unsa kahay aksyon, no, nga gihimo sa tuang LGUs? Sayod man unta tong LGU kabagdig balkadas, no, nga nagpadayon ang illegal mining sa lungsod sa Dumingag, Pero daw sa wala ramang gihapon na gihatag ang aksyon, di ba? Sumala God. Nahantong mga ng laban, atong laban yung katuwigan, last year, unsay nahitabo. Ang atuang mga kaparian, ang atuang mga sakop sa simbahan, nagpahigayon og pikit diha sa may Dumingag, no? Lahi po to sa katong Salikabang. Kini separate nga barangay karon sa Dilod, di ba? Katong Salikabang, ibutang nato. Ang atuang simbahang Katoliko Kabagdig Balkadas hugot nga nakigbatok sa illegal nga pagmina, pagguba sa kinaiyahan. Pero ang nahitabo Kabagdig Balkadas daw sa wala girespeto sa tuang LGU ang gipagawa, no, nga order gikan sa MGB nga cease and desist order tungod kay nagpadayon man o ingon man Kabagdig Balkadas, no, wala'y nakitang konkretong aksyon ang mga katawhan. Radio Magbating. Mauna ni ang resulta Kabagdig Balkadas, no, sa wala paghatag o tukma nga kining aksyon, doon na nai kaya duha ka individual, no? Kung yung kanumduman, nayad tong mga nang labay at last year, doon na'y hongihong, doon na po'y na nakuan, kining natabunan gihapon sa minahan. Pero giloom-loom lang to, gihilom, di ba? Doon na po'y nahitabo ka niyan to, Kabagdig Balkadas, nadawat na mo dere, nga doon na po'y natabunan. Pero tungod kay wala may kining ning reklamo, so nahilom. Then hangtod nga karon, no? Ang pangutana, kumusta ang pamilya nga nakwa nawad-an og kining padre di pamilya Kabagdig Balkadas, di ba? So kuno galing gitagahan pa lang ning saktong pagtagad sa LGU, gitagahan pa lang ni og saktong pagtagad sa tuang kining inahan sa probinsya, dili unta masubli Kabagdig Balkadas ang nahitabo karon diha sa Dumingag nga dunay unsa man nadatugan na trap diha sa tunnel, di ba? Oyo kahinumduman, oh, baguhay lang nagpagawas lagi og kining pamahayag nga tuang gobernadora nga nasagmuyo, no? Tungod kay lagi nagpadayon matud pa ang illegal mining sa Dumingag. Pero dili raman pwede nga kuto brata sa pamulong nga nasagmuyo. Di ba? Kinahanglan man ni og aksyon Kabagdig Balkadas. Kinahanglan man nga makita sa mga katawhan nga doon na po'y gihimo ang atuang probinsya. Dili porket kay kauban sa tuang nga kining kauban mo sa kulor sa politika, wala na lang po'y himoon. Di ba? So, kung tinood man ugaling nga nasagmuyo, sumunig ingon Kabagdig Balkadas, no? Nga mabuhat ka og unsa man, mabuhat ka og sakto nga lakang aron nga mapahunong ang illegal mining sa nasangpit nga lungsod. Radio Magbating. Sa ilahi raman ng imuhang i-post diha sa social media, imuhang ipagawas nga nasagmuyo ka, pero ang mga katawhan way nakita ang action Kabagdig Balkadas. Radio Magbating. Mas maayo pa hinoon nga mabuhat ka, ipakita nimo daan ang imuhang action, ang imong lakang nga gibuhat, ayha ka mag-post diha dapita, ayha ka magpagawas og pamahayag, noon ka nga unahon nimo ang pamahayag pero walay action nga gibuhat. Radio Magbating. Kaya nahitabo Kabagdig Balkadas, no? Lahi man dayon ang mahimong kinibitong panabot sa mga katawhan, di ba? Ang uban, malipay. Hay, salamat. Mapakpak. Nanagyod. Nabatian nagyod sa tuang kining inahan sa probinsya. Ang kining kasamtangan, ng illegal mining, aning mga lungsura. Diba? Pero ang nahitabo Kabagdig Balkadas, unsa? Unsa gihimo nga lakang? Doon na ba? Diba? Doon na ba'y gipahunong ba ang illegal mining? Gimanduan ba ang mayor nga kinahanglan pandakpon kung ugaling sa kinsa nang nalambigit ang illegal mining? Di ba? Ana ang kinahanglan sa mga katawan, dilikeg, may lang ta sa post, pagkahuman, why action? Mahumanin na hitabo. Radio Magbating. Kung doon na pagkikingon Kabagdig Balkadas, no, di lang na itong malakbitan ng nasagmuyo, tungod kay nasagmuyo matud pa kay wala, no, wala nakuha ang gitinguha. O unsa ba? No? Daghan mo kong ingon ini nga mga instances kabagdig ng balkadas ang doon na matutpay mga doon ay hungihong, no? Nga doon na untay ning apply, ning attempt o apply for legal sa pag-operate sa minahang bayan, pero lagi daw kay wala gitugutan, wala na aproban, no? So, mao daw tong giingon nga doon ay nasagmuyo. Oh. Pero kini ba, no? Diri kabag di kibalkada, seryoso mong gunding nga hilisgutanan, di ba? Dugay na kayning panahon. Sa una, pag yun nga dunay daghang nagreklamo, kabahin ni ining illegal mining, diha sa nasangpit nga lungsod. Pero ang pangutana, nga nung dili mang yud ma, unsaman, dili mang yud mahunong, di ba? Dunay mga dakpan, pagkahuman, matingala lang ta, kay mukalit lag kahanaw, nga muraog kining bulak. Di ba? Unya matingala lang ta nga ang sakinan naharang diri sa Buanga del Sur. Nadakpan na po sa laing probinsya. O sabay nahitabo. Oh. Nabagyo kisa bagyo nagpaluyo ni ining mga matawag tag illegal mining diri sa probinsya sa Buanga del Sur. Ordinaryong tao lang bagyod. O dunay posisyon ang nagpaluyo ni ining illegal mining. Radio Magbangking. Sa laktod nga pagkasulte kabagdig ka balkadas, ang illegal mining sa Zamboanga del Sur nagdala, nagtangak dakong taghanga. Radio Magbangking. Kaya wa mangay mo angkon kung si kinsa ang nagpaluyo ni ini. O, di ba? Pero kung bot niyo na hunaon, no? Wala gid po ordinaryo nga tao kabagdig ka balkadas nga kaya nga unsaman. Kaya nga kining mo finance o illegal mining. Di ba? Kung dili dagkong negosyante ang mo finance ni ini nagpaluyo, nagyud po yung mga naa sa posisyon nga usa sa mga nagpaluyo kabagdeg kabalkadas. Radio Magbangking. Ito ang panawagan, no? Ang ato ang unta ang kining problema bitaw sa illegal mining sa Buanga del Sur, oh? Mahatagan ning aksyon sa tuang kining secretary for Mindanao Concerns, no? Pinagi ni Secretary Attorney Tony Cirilles. Doon naman ni programa siya Sigaw Mindanao. Oh, isigaw sa Mindanao. Tagaay nag-aksyon. Mga staff sa to ang Sigaw Mindanao. 'Di ba? Hatagig aksyon. No? Aron nga paguba sa kinaiyahan ng mga kabagdig ng Bulkadas plus ang nahitabo pagyud ni ini unsa man. Kini laging susama karon nga dunay duha ka individual. Wata na sayod kung kumusta? Buhi pa ba to? Di ba? Ang duha ka mga individual nga natrap? Human nga nasudlan og tubig ang ilahang gisudlan nga tunnel? No? Sa so, muna yung kinahanglan ka bagdig ka balkadas nga hatagan og dakong aksyon. Dili kay may lang ta sa pamulong wa sa buhat ang resulta. O, maglisod og lakag ang ato ang mga ang pamilya nga mabiyaan simbako, di ba? Wa na sayod kun kinsa ang angayan nga papanubagon sa nahitabo sa ilahang padre di pamilya, di ba? Unya human simbako mamatay, igura hatagag bulak, igura hatagan og 5,000 nga hinabang, di ba? Ang kada 5,000 nga hinabang makasakwan ba na? Makatabang ba na sa nabiyang pamilya hangtod sa kining hangtod? Dili, di ba? Muna gingon nga kung ugaling ipanghingusgan pa lang nga maundang ng illegal mining de sa lungsod sa Dumingag, walay daghang mga walay mga katawhan kabagdig kabalkadas nga musulod, no? Mapugos og trabaho. Ngano man? Tungod kay gibawal man, pero lagi kay nagpadayon. Oh. Ambot, pila pod ka ang komisyon nga nakuha. Di ba? So, muna manghinao ta, no? Nga karong adlawa, makuha na ang duha ka mga individual nga nangatrap sa tunnel kabagdig kabalkadas, no? Manghinao ta nga makuha na aron usab nga mahatagan na og kahupayan ang gibating kabalaka sa pamilya. Di ba? Kalisod pod kayo kung ugaling dili makuha ang ilang lawas, o, oh, looy pod kayo kabagdig kabalkadas ang pamilya. no? Anyway, ang National Irrigation Administration ko niya nag padayon nga niabag sa tuntol manon kung galing ano na mo yung mga pangutana, no, mga reklamo kabahin sa inyo basakan o di ba ka mga pangutana mahitungod sa programa sa niya o bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa Mayor Regional Center Balintawak Pagadian o di ba ka contact cellphone number nga 0985-824-4566 0985-824-4566. Bueno, manakoy kong oras. Salamat kasi ang pagpaminaw. Hangtod na lamang. Ugma po hon. Sa programang Bagtingan sa Katawhan, may buntag ganyang tanahan. Alas 6:57 sa buntag. Radio Magpating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Di na dito ako makapanawba, di na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako lang doha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbreva isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.
8: Family. Are you planning to build
3: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa kanser sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Webes, unang adlaw sa bulan sa Oktobre 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Lawms Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamonitor usab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, DTI Zamboanga del Sur o 25 ka mga MSMEs, 100% ng andam alang sa Zampex 2026.
4: Test na 9, gipanghingusgan nga ta, ganong importansya ang TVET.
1: Mga scholarship program sa TESDA Region 9, gitanyag alang sa mga left behind.
4: Sa uluhan sa balitang regional, walay nahitabong kagubot sa Sharif Aguag, sigo ni Vice Mayor Ampatuan Jr. Tensyon sa Osaka City, Ogin.

0: Malacañang.
1: Sa uluhan sa balitang sports, EJ Obiena nakakuha og bulawang medalya og nakatala og bagong Asian Games record sa Aichi, Nagoya 2026.
0: Sa balita sa kaimsog sa panlawas sa DOH at ZPCHD, nagmonitor sa mga blood service facilities sa Zamboanga Peninsula.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, panagtagbo sa Paris ni sangpot sa pagulbo sa dugong gubat sa Pilipinas niadtong 1898.
0: Samtang sa balitang showbiz, Chris Aquino balik sa spotlight, pinaagi sa bagong TV commercial sa Shopee Philippines.
1: Mga katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
2: BBC Balitang Lokal.
1: 100% ng andam ang Department of Trade and Industry alang sa nagkaduol nga Zamboanga Peninsula Exposition kon ZAMPEX 2026 nga ipahigayon sa October 7 to 11 sa KCC Mall di Zamboanga nga dunay timang Evolve, Expand and Excel. Din kini ang nakatutok sa pagpalambo sa produkto, pagkabot sa bagong merkado o pagpaligon sa mga MSMEs. Sa eksklusibong pagpakihinabi sa Radio Bagting News Team, nga to nila ni Trade Promotion Officer Shirin Francisco o Tourism Operations Officer Tiffany Bacanto, gibutyag nini nga ang maong kalihukan salmutan sa 25 ka mga MSMEs. Gikan sa maong ihap, 8 nini ang nagikan sa Coconut Farmers and Industry Development Plan kon CFIDP. Ang mga exhibitors ang gilangkuban sa 3T Borses Food Products, Altoberos Food Products, Andon Bakery, Baklay Multipurpose Cooperative, C&S Cakes and Bakery Products, Cocos Nocifera Agriculture Cooperative, Konkonaka, Diwanos Food Products, Green Meadow Organic Products, Heaven's Gift Bakehouse, Jad Food Products, Geneva's Food Products, Kumala Cultural Weavers Association, og Legazpi Food Products Manufacturing, apilusab ang Liangas Food Products Manufacturing, Liargao Agri Trading, Mama Beer Food Products, Manda Food Products, Maria Soaps and Scents, Mifamco R&N Natural Products, Ronnie and Ivy Souvenir Trading, Zampixel's Pop Shop, Simply Creative, Tindigan, Libon, Subanin Association, og Chinese Curtains and Accessories. Matod pa sa mga opisyal, ipakita og ibaligya sa mga exhibitors ang nagkalain-laing food products, organic products, handicrafts, woven products, soaps o guban pang lokal nga produkto isip pagpromotara sa lokal nga mga produkto sa mga MSME sa Zamboanga Peninsula.
2: BBC Bagting Balita.
0: Sa laing detalye sa balitang lokal, gipanghingusgan ni Assistant Regional Director Omar Kayam ay dalagan na atagan og importansya ang Technical Vocational Education and Training kon TVET og dilihimo ang ikaduhang opsyon lamang tungod sa mga oportunidad nga dala niini bisan pa man sa laing nasud. Matud pa ni ARD dalagan ang mga skills training nga mahatag sa TESDA. Particular ang TVET dili mahimo sa artificial intelligence sama na lamang sa healthcare, electrical installation, tile setting, masonry, carpentry guban pa. Dugang paniya dunay laing nasud nga mas dako pa ang suhulan alang sa mga welder komparar sa mga office-based nga trabaho. Busa iyang giwagtang ang misconception nga mas maayo nga magkakuha og 4-year degree course kaysa TVET kaysa ilang buhatan mao kini ang first choice.
3: Another example in Germany, mas mataas ang sweldo ng welder kaysa sa mga ibang office-based workers. Hindi na po ang concept natin na dapat degree. E lalong-lalo na ngayon, artificial intelligence. Maraming affected na trabaho. Ano ang hindi affected? Healthcare. Ano ang hindi affected? Electrical installation. Ano ang hindi affected? Tile setting. Ano ang hindi affected? Masonry, carpentry. Hindi yan kaya gawin ng AI. Eh, ang degree lahat kaya ng AI. So, we have to give importance now to TVET at huwag natin a second choice. For us sa TESDA, hindi kami naniniwala TVET is a second or third choice. Para sa amin, TVET should be the first choice.

0: Sa lambigit yapon nga balita, mga kabagting o kabalkada, nagpadayon ang Technical Education and Skills Development Authority Contest the Region 9 sa paghatag og nagkadayang scholarship programs alang sa mga katawhan hilabi na sa gitawag ng mga left behind. Sumala ni TESDA 9 Assistant Regional Director Omar Kayam Dalagan, lakip sa mga scholarship program ang Training for Work Scholarship Program, Skills Training for Employment Program, Private Education Student Financial Assistance Program o Tulong Trabaho Scholarship Program. Aduna sob sila yung mga programa nga gipatuman pinagi sa pakigtambayayong sa Philippine Coconut Authority kon PCA o Department of Transportation kon dito kon DOTR. Aron mas mapalapad ang oportunidad sa skills training o sa trabaho.
1: Some of the scholarship programs offered by TESDA ay ito. Training for Work Scholarship Program, Skills Training for Employment Program, Private Education Student Financial Assistance Scholarship Program, Tulong Trabaho Scholarship Program, which is STEP, EBET, Tulong Trabaho Scholarship Program. Then, meron din po tayo Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Then, meron din po kami implemented scholarship, implemented in partnership with a partner government agency. And then, Super Scholar, in partnership with the Department of Transportation and Communication.
0: Gilauman nga pinagi sa mga programa, mas daghang mga binipisaryo ang matagan o kahigayunan nga makakatuon o mga kahanas, mga makatabang sa ilang pagpangita o trabaho o panginabuhian.
2: BBC Parting Balita. BBC
3: Gihupay sa lokal nga pangagamhanan sa Sharif Aguac magin Danao del Sur ang mga kabalaka sa publiko. Human mikatap sa social media ang mga impormasyon gabayan sa giingong kagubot sa lungsod niya doon Setyembre 29, 2026. Matod ni Vice Mayor Muhammad Ahmad Uping Ampatuan Jr., nagpahigayon og verification ng inspeksyon ang mga barangay officials o barangay peacekeeping action teams kon BIPAT human madawat ang report. Base sa ilang verification, walay natalang insidente sa kagubot sa mga barangay nga gisusi ug nagpabiling malinawon ang kahimtang sa lugar. Apan gikumpirmar sa opisyal nga dunay tensyon nga nahitabo sa usa ka sitio, apan dali kining na neutralize pinaagi sa koordinasyon sa mga kapitan sa barangay, mga commander sa MILF ug sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. Nanawagan ang mga opisyal sa publiko nga dili gilayon mutuo sa mga mopakatap nga mga impormasyon sa social media kung wala pa kini na pamatud-an. Gihangyo ang mga residente nga mosalig lamang sa opisyal nga Facebook page sa Sharif Aguac Municipality o direktang mukonsulta sa mga otoridad alang sa tukmang impormasyon.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, nakaplagang patay ang 16 anyos nga dalagita pasado alas 5 muntag niya itong Martes, September 29, 2026 sa kasagbutang bahin sa Sitio Alvarez, Barangay Taririk, Minalabag, Camarines Sur. Sumalas ka pulisan ang dalagita nagpuyo rosab dol sa maong dapit din siya napalgan. Tungod sa sitwasyon sa pagkakaplag sa biktima, dako ang pagduda sa mga otoridad o sa pamilya nga gildugos kini Adiser gipatay. Matod sa Minalabag Municipal Police Station, nagsugod na sila sa pakighinabi sa mga posibleng saksi na makatabang sa pag-ila sa responsable. Gipaabot pa usab ang opisyal nga resulta gikan sa scene of the crime operations kon Suco. Aron masuta pinagi sa autopsy ang tinod hinungdan sa kamatayon sa biktima.
2: BBC Parting Balita.
4: BBC Balita Nasyonal.
3: Gihimo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management kung DBM Compass sa portal nga usa ka permanente nga plataporma sa transparency sa tibuok gobyerno aron masayon para sa publiko ang pagsunod sa paggamit sa pondo sa gobyerno. Ubos sa Executive Order No. 126, ang mga ahensya sa gobyerno sa nasud, mga korporasyon nga gipanag-iya o kontrolado sa gobyerno o mga institusyon na sa pinansyal sa gobyerno, gikinahanglan nga musumite o regular nga mag-update sa budget, pagpamalit pagpatuman sa proyekto o guban pang financial data sa Compass. Ang matag ahensya responsable sa pagsiguro nga ang ilang impormasyon tukma kompleto ug updated samtang ang mga administratibo o disiplinaryo nga silot mahimong ipahamtang sa mga dili mo gutuman. Sumala ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon ang tumong sa Compass mao ang pagpakita sa tibuok flow o dagan sa pondo ngadto sa nahinungod nga programa ug pagpagawa sa pondo hangtod sa pagpamalit, pagpatuman ug pagkumpleto sa mga proyekto. Ang Compass ilink usab sa ubang mga sistema sa gobyerno sama sa Philippine Government, Electronic Procurement System o PhilGIPS, Budget and Treasury Management System o eGovPH app. Ang EO126 nagmugna usab sa Compass Council nga pagpanguluhan sa DBM kauban ng Department of Information and Communications Technology kon DICT aron mabantayan ang mga sumbanan sa pagsunod ug pagbutyag sa mga ahensya.
0: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, ang National Telecommunications Commission kon NTC nagpahigayon og public hearing alang sa usa ka gisugyot nga memorandum circular nga magtakda og mga lagda sa pag-import, akreditasyon, pag-label ug pagbaligya sa mga refurbished o gigamit nga mga mobile phone, tablet ug uban pang susamang mga aparato. Atol sa hearing nga gihimo sa NTC Central Office baguhay pa lang ang proposal gipresentar aron tugutan ang pag-import ug pagbaligya sa mga refurbished o pre-owned nga mga aparato nga giaprubahan sa NTC ug wala giusab o gitamper. Sumala sa proposal ang mga aparato kinahanglan nga naa sa kahon adunay brand sa usa ka autorisado nga dealer o kumpanya ug adunay usa ka tuig nga warranty alang sa pag-ayo o pag-ilis. Ang mga aparato lamang adunay kompleto nga mga dokumento latimong gigikanan o pag-aproba gikan sa NTC ang mahimong i-import. Ang grading o warranty sa matag unit kinahanglan usab nga klaro nga gipadayag sa dili pa kini ibaligya sa publiko. Ang mga entity telecommunication kadto gustong kon katong gusto nga mahimong otorisado nga mga dealer o uban pang mga stakeholder mitambong sa mao nga hearing. Gisugutan usab ang mga sugyot nga may kalabutan sa pagpanalipod sa intellectual property o ang mga katungod sa mga tiggama.
4: BBC Balitang Abroad.
3: Gipahibalo sa Qatar nga nagpadayon pa sila sa pagpaningkamot sa pagtapos sa giyera tali sa Iran ug US. Sumala ni Qatari Foreign Ministry spokesman Majid Al-Ansari nga dili nila malilo nga daghan ang apektado sa nasangpit nga giyera. Gihimo nilang panalitan ang naapektuhang energy supplies, food security, industry o global supply chains. Apan ang labing mahinungdanon ang mga opisyal sa Iran, naghimo gilayon og desisyon para mapalayo ang mga nasud sa giyera. Gipaniguro ni ini nga naghimo na og lagkang ang Qatar para adunay diplomatic resolution aron mabalik ang freedom of navigation sa Strait of Hormuz.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gisugdan na sa gobyerno sa Malaysia ang pagpapauli sa case kon 5,000 ka mga asylum seekers gikan Myanmar. Ang nasangpit nga lakang base sa controversial nga kasabutan tali sa Malaysia ug Myanmar military ruler nga si Min Aung Hlaing. Una na nga nilarga ang tulo ka barko sa Myanmar Navy padulong sa Malaysia nga dunay sakay 1,476 ka returnees. Gisip sa Malaysia nga repatriation voluntary repatriation apan gididaan nila ang United Nations Refugee Agency nga susihon ang mga returnees human sila nabilanggo. Pagpaklaro ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim nga wala kinigimo kundili nakignegosasyon sa Myanmar tungod sa nagkadaghan na ang populasyon sa Muslim Rohingya sa ilang nasud. Giyakay numduman nga daghang ihap sa mga Rohingya Muslims ang hiklin tungod sa gipatuman nila nga military operation nga gitawag sa United Nations isip genocide.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, gikonsiderar sa Malacañang ang mas hugot nga pagpasulod sa pag-import sa mga produktong baboy aron mapanalipdan ang lokal nga mga hog raisers sa nasud. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro, gitun-an na sa DA ang mga lakang tungod sa padayong paggunhod sa farm gate prices ug kabalakan sa pagdaghan sa imported pork sa merkado. Lakip sa gikonsiderar ang pagpataas sa taripa sa imported pork products hangtod 35% sa sunod tuig. Magbutang usab og tariff line alang sa frozen pork jowl ang maskara sa baboy nga giisip ka direktang kompetisyon sa lokal nga produkto. Gisugyot usab sa mga leader sa industriya ang paglimit sa imported pork sunod sa gitakdang panahon, local shipping permits ug testing alang sa imported frozen meat. Plano usab nga pahugtan ang mga shipment nga mosulod ubos sa mas mubo nga tariff category o gamiton ang updated reference value aron malikayan ang undervaluation o pagpaubos sa deklaradong kantidad sa imported pork.
2: BBC BBC Marting Marting Balita Balita
4: BBC Sports Balita.
0: Malampuson nga na dipinsahan sa Filipino pole vaulter nga si EJ Obiena ang iyang titulo sa 20th Asian Games. Human manguna sa men's pole vault final sa Aichi, Nagoya, Japan. Sigurado na ang bulawang medalya alang sa representantes Pilipinas. Sumanya na labuan ang 5.75 meter clearance. Apan wala din he matapos ang iyang dominasyon tungod kay gipataas pa ni Obiena ang bar. Aron labuan ang iyang kaugalingong record sa Asian Games. Pinagi sa limpyo nga 5.91 meter clearance, official niyang na-break ang iyang kanhi tournament record og nakasulat pag-usab og kasaysayan sa athletics. Ipamatudan pag-usab sa world number 2 pole vaulter ang iyang kahanas og pagkahari sa pole vault sa tibok rehiyon bisan pa sa grabing hagit gikan sa iyang mga kaatbang nga atleta.
2: BBC BBC Marting Marting Balita Balita.
3: Sa detalye sa balita sa kaimsog sa panlawas, gipahigayon sa Department of Health at Zamboanga Peninsula Center for Health Development na pinaagi sa National Voluntary Blood Services Program ang annual monitoring of blood service facilities sa nagadaiyang pasilidad sa Zamboanga Peninsula. Gisusin ini ang functionalities sa mga blood service facilities ug ilang pagsunod sa quality management standards, lakip ang mga quality manual, standard operating procedures, blood safety reports o transfusion-related records. Tumo sa monitoring ang mapalingon ng kaluwasan o kalidad sa blood services o masiguro ang igo, luwas o dekalidad ng dugo o blood products alang sa mga pasyente sa rehiyon.
2: BBC BBC Marting Marting Balita Balita.
4: Nasayod ka ba?
0: Alright, mga kabagting o kabalkada, dinito sa Nasayod ka ba corner and of course, Bagting 28. Nasayod ka bang ni Adtong October 1, 1898, sumad karon. Opisyal nga nagtagbo sa Paris, France ang mga commissioner gikan sa Estados Unidos o Espanya. Aron hisgutan ang pagtapos sa Spanish-American War. Sa mga panaghisgutay, gipadaplin o wala patinduga ang diplomatic envoy sa Pilipinas nga si Felipe Agoncillo nga naningkamot unta nga ikapadayag ang kagawasan sa nasod tungod kay gibaliwala ang tingog sa mga Pilipino. May resulta kini sa pagpirmahay sa Treaty of Paris niadtong December 10, 1898. Din gibalhin o gibaligya sa Espanya ang pagdumala sa Pilipinas ngadto sa Estados Unidos sa kandidad nga $20 million. Nasayod ka ba nga gumikan sa maong mga panghitabo gikan sa negosasyon sa Paris, apil na ang pagbaliwala sa tingog sa mga Pilipino o ang formal nga pagbaligya sa Pilipinas o kawalay pag-ilas kagawasan sa Pilipinas o ang pagbalhin sa gahom ngadto sa mga Amerikano. Kinigayod ang nahimong bugat nga rason sa pag-ulbo sa mas dako o mas dugong Philippine-American War sa misunod nga tuig ni Adtong Higayuna. Karon sayo na ka mga kabagting o kabokada nga gibaligya day tag $20 million sa Estados Unidos.
2: BBC BBC Marting Marting Balita Balita.
4: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Ni balik na sa spotlight ang queen of all media nga si Chris Aquino human mi pakita sa usa ka major TV commercial sa Shopee Philippines. Sa miaging tuig, mi pahulay si Chris sa regular nga showbiz work samtang nagpatambal sa iyang mga autoimmune condition. Gipambit usab sa makeup artist nga si RB Chanko ang mga behind the scenes nga hulagway gikan sa TVC shoot nga nabangkita sa iyang pagbalik sa screen.
0: Sa pikas bahin ang BBC Bagting Balita, alas 7, hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa Longshot sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
3: And of course, atong programa giyabagan usab sa AB Gadgets Pagadian. Available ang mga nagadaiyang gadgets sa ilang buhatan. Busa bisita lang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bangso Paprenta. Available usab ang And of course, sa mga kabating kabalkadas, nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. Ang EB Gadgets pagadian adun na usab nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasikbit nga lugar. EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. And of course, ang ato programa giyabag ang usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Alang sa dugang kasayuran, mamahimo ka mong mukontak sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
0: Sa Bigas Bahin, miyabag usab sa BBC Bagting Balita alas 7 ang Iliana Bayview College. Naginosarang pribadong tulunghaan sa sudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Doon na kini mga kursong gitanyag. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
3: Panawagan usab sa DSWS kung kinsaman ang adunay kasayuran sa biological father ni Francis Savizanoria, ang iamahan mao si Oliver Estrada. Palihog lang, pakikutay siya ato ang social worker nga si Ms. Ellen May Malata sa sa Department of Social Welfare Services. Diya sa May Lucio, Java Street, Labangon, Cebu City. Mamahimo usab kamo mo contact sa 0921-849-3654. 0921-849-3654.
0: Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment o sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Mayong buntag usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Jesselyn Bargayo, Dinas Poblasyon San Miguel, Algenie sa Baclaan, and of course si Aisa Maghanoy, Aljon Namukatkat, and of course si Rebecca Unito Diaz Midsalip o si Ayan Alvarez con Magallanes Alvarico din sa Gipo, Zamboanga del Sur. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuan.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Dagang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC
4: Balita. Set Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgan, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa hitgan, moto napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
5: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Set Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
8: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Seth Living Testimonies.
14: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, purima ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
15: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
13: Living Testimonies.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
16: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
17: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Tapos duha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Ma problema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya utom inom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
16: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
18: Paragis Bila-Bila.
16: Paragis Bila-Bila.
18: Radyo Magbating.
19: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
20: Pulso sa katawhan. Adolfo, pagkatawan o sa mga programa sa radyo nga magahisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, local man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan, o karon aniya ang inyong magsisimbya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
21: Regala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Inyo na sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawahan. Hindi lamang sa nagunang radio station sa Dakbayan sa Pagadian. Labing unang adlaw sa Oktubre. Oktubre 1, tuig 2026. Kini inyong mga higala. Elmer Bagits Paghanoy.
22: Kini asam sa Rex. Sabutin mga higala. Ang kikuban kaninyos. Media oras nga tulumanon ang programang
20: Pulso sa Katawahan.
22: Sabay naman mga higala. Kumusta? May adlaw ka na tong tanan. Oy! Sa uno naman di ay.
21: Sa uno na.
22: Di Arkes panahon o
21: gadlaw.
22: Pizza uno na mga higalas, bulan sa Oktubre. Nagkadaghan ang kanta ni Jose Marichan.
20: Pulso sa Katawhan.
22: Karong panahon na mga higala, madungog na nato sa Matag Mall.
21: Yeah, daghan na kayong dekorasyon mga kiblat-kiblat sa suga, mga kita.
22: Dayon, kaniadto mga higala, ang display inigsulod nimo sa mall. Kay katong mga panahon sa kuan, school supplies. Dayon, eskwela. Pero karon mga higala, inig-intrada palang daan ni mo, wala na. Christmas lights, Christmas decoration, kalain-lain na yun mga higala nga mga display diya mismo sa intrada sa mall.
21: Patakag pamalit ka ng mga Christmas lights kay ang Barangay San Pedro nasunog na raba itong miyaging bulan. Unya, di ta gusto nga kano bitang malipat mo.
22: Wapunta nagingon mga higala nga kurinte may hinungdan. Under investigation pa man to mga higala.
21: Pero
22: tanawon
21: kumpiyansa.
22: Atong tanawon ang datos sa Bureau of Fire Protection sa tuig 2025. Sa kinatibuk-an mga higala diri mismo sa Region 9, naguna nga hinungdan sa sunog kining kuryente, ikaduha mga higala ang LPG. Og ini dato subot pasabot mga higala, karong panahon na ang Department of Trade and Industry dili lang kay panahon sa Christmas ni nagawhag. Ang Bureau of Fire Protection dili lang kay panahon sa Christmas ni nagawhag mga higala nga di ta mo palit og mga substandard nga mga Christmas light decoration.
21: So kanunay gina sila nagpahinumdom kay gusto nila nga safety ang kinabuhi sa katawhan.
22: Pero
21: mao na nga di lang gyud mo kumpiyansa.
22: Pero usahay manggon mga higala basta kay kini manggong Pinoy og asa ta makatipid. Asa ta magkapangyawat dito gyud ta?
21: Wala bi ka ng extension? Tingala ta nga, oy, nindot og extension na palito. Dako kayo og wire. Baga kayo. Ang problema kay papautanan mo tagpila na minsan aparato ra kay ni bay. Sus dito ra man sa mga kilid-kilid gipalit. Ang problema na ang ilawom sa wire, or nagtulo ka buhok sa tao.
22: gani ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Nag-awag ni mga higala sa panghitaw sa disaster, kining sunog, kining uban pa mga higala nga labi na kining kuryente. Okay, ay sa tanan ninyong tipiron mga higala, ang dili gyud ninyo angeng tipiron kining mga Christmas lights kay musugotan sa dili. Bisan pag unsa ka pobre mga higala, unsa ka kabos na to mga binating gigsuonan. Doon na yun tayo siga-siga di mismo gawas tong panimalay.
21: Ito talang magkututa na ang nagsiga-siga kay bisa ko gamay na taong sudaan atong pagpanihapon. Nagsiga-siga ang suga, malipay na po na ang atong mga mata, labi na ginang mga kabataan.
22: Okay, kung dito mo motipid mga higala sa inyong siga-siga sa inyong gawa sa inyong balay, why swerte mga higala, imong balay may musiga.
21: Muna nga di lang gitmo kumpiyansa. Nya napay uban bisag nakabutang na dito nga dili pwede sa outdoor. Kay dili na water resistance, dili na waterproof, lagi gamit dito pwede lagi ni ilahaga ni oy nani man. Sos pastilan di gitmo kumpiyansa.
22: Ang kining Christmas lights decoration nanay nakabutang indoor ug outdoor. Mao nay inyo hang tanawon mga higala. Isip kita konsumante magpakabana ta kay aron usab nga di ta makaangin og laing tawo ngano makaangin matag laing tawo labi nag masunog no octopus connection ang uban kay gusto man nga pasayon magtipid lang yun kay aron usab nga kani bitaw musabay ka sa uso ba kay indot man guning ah duna kay mga Christmas light duna kay Christmas tree ibutang oh, diya sa imong gawas.
21: Dili ikod mo kumpiyansa ha.
22: Ah.
21: Kanang mga klasiha sa mga wire gagmay na dili aha na kalahutay o pasigaon ni mong 24 oras.
22: Ah.
21: Gawas na nang ipanggamit sa mga mall. Matinga ka, nganong gigamit sa mall? Nagsiga maligi kanunay.
22: Ah.
21: Unya, ato makita, bisag gabiin, nagsiga gyapon, maugmaan pa.
22: Ah, sigadlawan.
21: Gumikan kay, ang gigamit nila, kato ng mga mahalon
22: ah
21: o mga branded kayo niya, mga baga o wire, muna, o kitay mo palit ato, lalimang kag-isa ka, kanang isa ka pungpong ni Ana, istag sa kalibo, naosaon, muna ipalit, lalang natong sudan.
22: Gawas sa mahalon ang ilang gigamit nga Christmas lights, doon na po na sila gisunod, nga standard ba nga igala sa electrical, doon na sila gipanggamit nga safety switch.
21: Oh, so
22: ang higala sa, siguro, no, sa mga kanang, mall.
21: Gikan sa 240, rag i-convert nila na unsa na siya, kanang di battery, rag battery na ba? Okay, gamay na kaon.
22: Gikan sa EC to DC.
21: Dayan, so gamay na nagkaon sa kurente.
22: Gawa.
21: Kaya mo init.
22: Gawas anang gamay kaon kurente, napo na sa iyahang kaugalingon nga linya. Gikan dito sa dako nga panel board. Kita manggod sa tumbalay mga higala.
21: Usa oy.
22: Usa tanan saksak nang saksak. Kung asa bitaw mas duol nga outlet, mao man ato agad. Kung asa ang mas duol nga outlet,
21: dito tam saksak.
22: Dito tam saksak.
21: Unya og duol ang saksakanan sa rep, dito ta saksak.
22: Dito ta saksak.
21: Nya ang rep ba na kung kaon. So doon ang tendency nga mo init nang wire nga panulong gigamit sa kanayang rep.
22: Then,
21: so pag init na, delikado na.
22: Pag-abot nimo dito sa tumoy mga higala kay na kulang man ang imuhang decoration,
21: dungaga na pod.
22: Dungaga na pod nimo, sumpay na pod dito sa tumoy sa Christmas light.
21: Nya na may nakabutang sa tumoy sa Christmas lights nga hangtod lang ni og tulo ka sumpay. Una may nasa English lang.
22: Nya kay usahay lagi basta kay kinaligi magtipid, mo lang ginaingon nato kaganina. Basta magtipid ta mangyawata. Resulta kita may nayawatan. Masunog na yun ang itong panimalay. Samtang sa Pikyos Bahin, mga higala,
21: istoryahan mo itong sunog.
22: Ato sa ning, isumpay na ito ning pabati na ito kagahapon, mga higala, kay dili lang ang staff ni Senador Bongo may mitabang mga higala diya mismo sa mga nabiktima sunog sa may barangay San Pedro, lakip na usap kining MCOR, wanislan, maligyag motor ha, kondili
21: na sila gitawag og corporate social responsibility CSR niya na sila foundation
22: nam guni foundation ning IMCOR
21: RGV foundation
22: nam guni foundation ning IMCOR mga igalaw niya na sila CSR so usapod sa CSR karon corporate social responsibility nila sa diri mismo sa pagadian isip pagtabang sa mga nabiktima sunog watay langan ato ipabati mga igalang interview sa taga IMCOR mga higala, aron usab nga sa ira na to, unsa ila ang tabang na dito sa mga nabiktima sunog.
21: Ma'am, mayong buntag ma'am nga. Ato yung kota na ma'am, no? Anong ang IMCOR diri?
0: Okay, good morning sa tanan, no? So, naami diri karon sa Plaza Luz, part ni samong CHR, no? CSR, Corporate Social Responsibility, kung naay mga kalamidad sa itong lugar, naay sunog, baha, o uban pa, mo-assist din mi, part na siya sa mong JVR Foundation. So naami di karon maghatag mi mga grocery packs o rice sa matag-individual na balay based on listing. So makahatag tag 256 ka families karon. So everyday po, naga-feeding mi mga bata for how many schools, katong mga malnourished nga children, gatas o kanang sudan o bugas sa matag-adlaw para makatabang po sa itong komunidad.
21: Thank you. So, nakita mo naman mo nga ang inyong si isang tagad.
0: Yes, sir.
21: Ang mga nasunugan, mahatag mo na ba?
0: Yes, sir.
21: Niya, dapat na pinig mo from na pala yung pabila, pinan na nakatawin.
0: Lugay na, sir. So since ka-start ko sa MCOR, nanam tayong feeding program so, sa usang kasyudad, agad ang mga eskwelahan na gina-feeding nato. Usually, katong mga preschool, nga dili pa sila kakaya, mukhaon silang kaugalingon, no? So sila ang ginatagaan na mag-feeding program. Morning, nagagata sa nila. Lunchtime, naghahatag na nila rice o vayan sa ilang paniud.
21: Kapan nga mga
1: mga cities na po.
0: Naapo, Dipolog, Zamboanga, Ipil, Daghanta, sir. Katong wala gi-feeding sa DepEd, kami ato'y nag-facilitate sa feeding sa part sa among CSR nga responsibilidad.
1: Gusto mo na siya ka ng whole year activity?
0: Whole year na, sir. Mo start siya pag open sa klase, mo end ta mga March po. Whole year siya din, nag-check po ta sa weight sa mga bata kung na yung mga improvement.
1: So, ang importante ay, dili lang kayo nga na maligyang appliances,
0: adili, motor,
1: kuban pa, kung dili, apil ang tabang.
0: Yes, sir. So, kung mapalit mo sa MCOR, dako kayo magtabang sa atong komunidad, no? Panahon nga na yung mga kalamidad, makatabang kay part na siya sa mong foundation. Naapot tayo livelihood program, katong mga baobaong mga... yes, sir. Ubay-ubay po tanga rin, no? Pila na po ta ka terminus for pagadian. Katong mga tricycle driver, nga dili ka afford, nga mo monthly sa ilang bao. So, naghatag ta na.
1: So, kumusta man ang ilang pag...
0: pagbayad. Okay ra, oo.
1: Okay, wala eh, di
0: pa. Wala. So, after po nila ma-fully paid for 3 years, ato na pong gibalhin sa uban.
1: Wala interest
0: na, no? Wala, sir. So, nagpasalamat po ta sa atong city mayor, kinaghatag po siya na time og mga free franchise during anang activity.
1: Okay, salamat kay ma'am. Napo kay dungag, ma'am?
0: Wala na. So, salamat sa inyong panahon, sir, og maayong buntag sa tanan. Good morning.
1: So, ito na hinabi ang MCOR, no? Gani, mm-hmm. Daghan man sila. Kasi klaseng mga... unsay tawag na branch head nila kay sa pagadian naman sila tiguma na sila Rizal apa nang uban sa mga kalungsuran napo sila Dumalinaw
22: napo sila Mulabe
1: San Miguel so ang MCOR dako na nga kumpanya gani barato man sila na sila mga promo mangyawat man ta na didto unya branded po ni sila na sila corporate social responsibility nang hatag sila bugas. Nanghatag po sila kan goods kay mo nagingon ni Kiro sabi ko nga muhatag man imo aton lang idungan dre sa kuan kay Senador Bonggo.
22: Mao po ni pinaka importante mga higala karon panahon na alang kanila sud-an gyud nagbugas. Na pagkaon gyud mga higala kay kanang mga gamit mapundar man gyud ginahinay.
1: Hinahinay lang.
22: Hinahinay mga higala. Pero kini pagkaon maglisod magagpundar ani kay di man mapundar mga higala kay kada adlaw magkang mukaon.
1: Kalungon ko na ni mo kada sa isang kadlaw, katulog ka mo kao, napay-snack ni mo sa gabi, kao na pod.
22: Lisod po gayog, magtigom lang ka mga igala, mupalit, ala, mupalit kasi mo ang gusto ng mga material, o niya, ang hitabo, waday kay gikaon.
1: So at least pasalamat na niya, kumusta man po ha ang uban ng mga appliance center? So siguro, basi, mutabang po sila,
22: huwag
1: nila po madungan, basta ka-importante, MCOR lang yun eh.
22: Naam to'y moto kung MCOR? Huwag nga to'y moto katong...
1: Basta motor, MCOR.
22: Huwag sa konsihal pa, why balikay? Kini mga higala, basta motor, MCOR.
1: Nalipay po si Mayor Samico ba nga naan eh, unya, mga konsihal, naapo dito, konsihal Ben Colbe, konsihal Jigir Ariusa, naapo si konsihal Roger Asidilio.
22: Yeah, sayon ta mga higala nga kining MCOR, dili lang kay... pagtabang ni sa mga nasunugan.
1: Napa sila yung livelihood program. Napa sila yung kanang feeding program.
22: Nga gawas anang naa, o guwata malimot mga higala, may donar po ni. O bao-bao, diri mismo sa local government unit, o guwata sa iyo.
1: O gamit ron sa kanang mga sa traffic enforcers. O niya, napat po ito yung mga bao-bao, daw-daghan bito ito, mga 20 na siya tutubok ilahang foundation. Gihatag nga to sa mga driver nga qualified unya mag data lang
22: ginagmay
1: no
22: nindot kay nang programa
1: wala interest
22: oh interest mga igala unsa toy presyo mao toy i-divide sa pila ka tuig mao toy hinay-hinayan ni mog bayad mga igala gani tay mga kailang nga nakabenepisyo ko nga
1: mo na nga nalipay si Mayor Samico nya ila pong salamatan si Mayor Samico kay nadungan bitaw dito ang pagpatawag mga dana mga nabiktima sa sunog na usa ba
22: okay may nalangig mausa mga higala kay para ang activity kas ara
1: hindi
22: kay hatag ang isa mo ne hatag na pong isa mo na pod ne so malangan madugay mga higala ang kini pamaagi ay man itong mausa na lang tanan usa ay kadlaw samtang sa pikas bahay na ito po ning isgutan mga higala ning panglawas ba kay...
1: Okay, ang mga biktima sa sunog dito, yatiman biya po sila sa Taga City Health. Nga to po dito ang Taga City Health.
22: So, kaya, importante kining panglawas mga higala sa mga kabataan. So, labi na, mga biktima sa sunog diyan, na may mga bata di ha. So, unya, ang kinibakuna. Okay, kining bakuna karong panahon na trending sa Cebu, mga higala. Pero at least diri sa tua, halos tanan may cooperate. No, pero ang uban, napag-iuban nga, wala, pag-iuban.
21: Mahadlok ba?
22: Mahadlok pag-iuban.
21: Pero naghangyo man ini ang City Health Office, pinagi ni Ma'am Glenn Humalon, ang nurse supervisor niya. Kauban po nila ang mga health personnel sa DepEd.
22: Uh-huh.
21: E na man po yung taga-DepEd, napod ang kaning mga regional office sa health.
22: Watay lang nan. Ato sa ipabati, kadali mga igalas, Dr. Lirias, nasay naman siya sa kuano? Dito sa
21: Pagadian City Infirmary.
22: Infirmary. Dito sa Dandugan.
21: Naay mga daghang equipment nga bago.
22: Trending. Infirmary. Rebato. Sa ipabati, kadali. Antipix gabayin sa pamahayag sa Interviews Media, mga igala, Dr. Ariel Lirias.
2: Ang itong infirmary, basically, ang itong mandato is to admit patients, no? Muna itong mga services ngayon pa na ito. Kaduha is medical consultations. Ikatulo, we also provide medical certificates, no, to those who want to have it, no? Malalagahan man, ano, mga na. Muna itong mga basic good kayo nga magwan. Ato mga napot ay laboratory, ang basic nga mga test na anata, blood chemistry na anapod, napot ay ultrasound, no? Nag-expand ka mag-building, no? Kita mo sa luyo, muna, yes, bago na, mga 80 to 90% na ang completion rate na. Kaya nag-estimate nga makasulod na siya another 28 bed capacity, no? So, karon ang ato ang current capacity sa ito, ang existing infirmary is 12. So, puhon, mahuman na siya. Ma-additional lang tayo mga 28 sa mga 40 na. No? Mahuman na, klaro dyan kayo nga. Dako na po ang ito ang popular. What capacity sa itong infirmary mo, dako na. So, dagan na tayo. Dagan na tayo nga masulod nga pasyente. Ang capacity nga dako na.
21: So, pabati ni Dr. Arnel Lirias, ang unsa man ang infirmary. Nga naa dito, libre man ang servisyo. Mam, nag-iingon ni Mayor Samico niya, iya pong naghatag po siya updates kani mga equipment dito. Kani, istorya na po ito ni Mayor Samico. Pero gisundan pa yun nila kay giaktual po nga ito dito. Nakip na ang additional mga kanang mga rooms, additional building.
22: Ito nang isgutan kadali ng infirmary ba? Kaya mo trending rabadayo ng kanabitang istorya nga
21: Walay hospital?
22: Walay hospital ang Pagadian.
21: Nanubra mangod ang hospital sa Pagadian. Makita na ganin mo mga atop.
22: Kaya kung magisgot mangod tag walay hospital ang Pagadian, mga higala, di ka kita ang hospital. Na may hospital lagi.
21: Nagtapad-tapad naman ang hospital.
22: Unya, usapod sa pamaagis mayor, mga higala, nga nung wa na diri gibutang. Kaya kung ibutang na diri sa sentro, katong mga lagyo, mga higala, di gihapon mo diri. Kaya pamasay ang plate eh.
21: Kung nahimo po ni siyang kakupitinsya sa mga pribado hospital.
22: Kaya ng mga pribado, mga higala, ibutang na to, libreng hospital. Kasi katong mga tao dito, ginaslias libre. Hindi na ikinan siya dito sa bayad. So, bisan pag unsa kakadunahan, mga higala, mangyawat, mangyapong ka, so dito ikas libre. So, mamahimo siyang kupitinsya sa mga pribado. So, mahitabo, mga higala, malugi. Butang na to. Doon na hospital nga malugi. Nga pribado. Kinsa may magkaluluoy, mga higala. Mahimo magkaluluoy ang tagiya, pero mas nahimo magkaluluoy ang mga katawhan.
21: Okay, kanun, mga doktor na nabaho niya, mamalhin naman na hospital.
22: Mamalhin naman na hospital.
21: On-call naman ganin na sila tingala ka. Hindi yung hospital, ha? Kanyang duturo na ane. Ito, puspikas na po ni. Munang on-call na sila.
22: Pareho ni Dok Daryl. Dok Daryl Gaban, makita ni mo sa mayong Felenia Hospital.
21: Napo na sa ubang hospital.
22: Then, kay pagkatid yun, makita na po ni mo sa ISA Hospital.
21: O, espesyalista mo na siya nga doktor. Nga, kanang usahay, tutunlan ni mo, kanang sa ilong, magpataka na mga nag-inom, magtambal ng uban kay makaduog na gano'y mga mga medical outreach na. Dool na yun, siya, wagyo na yung sakit, halap, ngayo na.
22: Nalaking oras, mga higala, o panahon, ang tadugma sa Mantagnaw. Samang istasyon. Kini niyo igalas kahanginan.
21: Kini si Elmer Bagits Pagano.
22: Kini yung Subsrex Robotin. Naging salamat sa pagpaminaw. adlaw kanatong tanan.
20: Pulso sa Kadawhan.
19: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
18: Radyo Magbating.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
18: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.